0: Ito siguro tagunan lahat, ano? Tagunan imot karne.
1: Mm.
0: Aga mahunit ang nylon niya o stainless alambre o ibutang, no?
1: Robot lay karon na ubos ka ni agwalti kita robot
0: waya na impat so tat kaon do hunter
1: kamu na mabuhay
0: tatlong adlaw man rin na laban ni Mayor Ramos basta tumambok ta kamu ni idol ah. Hindi ba ito magkaon buhayan eh kami kumaon? Samtang nagalibot kita, lamayuhon niya ginatunoy ba itong karne sa babaw? So pagkapunapun, sumsuman na yun. Wata man na tupa ninyo, manang bulig yun yan, bulig dumbok. Hindi ah, pinapahibayag malang man ito, no? Oro inyong mga tambako nila, mga taba, si Hura yun. Ha? Aga magdahan niyang, according sa Rayang report, it joint team nga nagkandak it surveillance ang monitoring ina mismo sa may barangay bayang ang sa iba pa nga mga lugar. Okay?
1: Oo.
0: Di ang aswang to wala na, no? Tapos na ang istorya sa aswang?
1: Madawa man.
0: Ha?
1: Naduwa na.
0: Ah.
1: Bakit mag-click ang istorya?
0: Iyat ako no sa inyong ginawagtunan abong aswang? Ha?
1: Sumadara.
0: Kaya may tuting reyes? Chicken floor? Abong aswang? May naka-istorya ka kung kahapon eh. Bago tanabi manas ka to do rinal, iya manas sa second floor sa tuting reyes abong aswang?
1: Ilang buwan, nakapilang ko siguro.
2: Ha?
1: Last na ko niya at ito, ito kami ni Jujut eh.
0: Huwag ka ka-sightings? Nag-aswang man si Katodong Jujet? Nang-aswang man gali?
1: Nakibot ako, pasaka ako, sulusulo ko. May nagbira ka akon. Apo, ito ka sa tagi sa magamig na lugar.
0: May gabunan.
1: Tao yung rude. So talaga natin dahil naroon ito kailangan report no kamarabang pila ka baga senaryo magalit ito kailangan area sa first district ito niya probinsya ita akan sa Japan para sa Todo Birada ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo.
0: Okay, abugin niya samat Katodong Reynald Banjola
3: Radyo Todo live report.
0: Good morning anay ha sa taga Nono Bindungguhan ina sa New Buswang. Kabuhay utang nagapina shout out katon do Nono Bindungguhan nga ra pero wa pata naton habisitahi no. Pamasyaran naton kon may lugar kita mga katudo. Okay, sige no kay Kisel Candido no nga nagapamati man makaron sa aton kara nga pagpangalagad. Sige. Oras sa Pilipinas alas 8:04 na po ng umaga. Makomersyal break anay kita dong bago tabalikan si katudong Rolly Boy. Roray ng oras ginhaton kato ni Ginebra San Miguel, tatak ng tapang tatak Ginebra. Ay, may unang git matabing nag-iisog kung makatumar ka na. Magabalik ako pagkatapos si Jamang ka na.
3: Rafael Rencillo, komentaristang walang sinasabi.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatulog at din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikap hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang marami benefit sa itong gawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Yvonne Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, guta tayo ka pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas mga butika.
5: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Tatunan Beacon.
6: DTX 500!
7: Ulang bangkay mo sa prutas at kulay?
6: Umawi ka na lang
7: sa DTX 500!
6: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
7: pang laban
6: sa mga free radicals
7: na nagdudulot ng sakit
6: at pagkasira ng katawan.
7: Ang DTX 500!
6: Araw-araw bibili sa mga butik.
8: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
8: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
12: Yes, Jan, thank you, Kid, and thank you, Kid, sa aton nga mga loyal, Kid, nga mga tagpalamati sa Simingation.
11: Okay, pag-istoryahan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import din makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
8: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: sagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Anunsyo halin sa Metro Calibo Water District. Base sa Memorandum Circular 114 halin sa Office of the President, ginapahisayod sa tanan nga konsumidor nga ro Metro Calibo Water District tellers ay magabaton gamang itbayad sa water bill halin Lunes hasta Itwebes nga adlaw, umpisa alas 7:30 itagahon hasta alas 5 ithapon. Sa pihak nga bahin, ro opisina ay bukas halin Lunes hasta Itbiyernes para sa pagbaton it application for reconnection, service requests, ag iba pa nga mga maintenance requests. Abugid nga sa gamat.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Counseling 3, Poblacion Makato, Aklan, beside Makato Municipal Hall. Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabarigya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calipo, Aklan.
1: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238-4 Series of 2026.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Malayan sa lolo ko!
7: Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen!
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48? Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailan ko na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow!
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
11: Berrada, berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
12: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw. Oras sa Pilipinas may 22 minutos yon nakataliwan sa oras nga alas 8 it agahon. Good morning anay ha, una sa Superior Mansion sa pamilya Beltran. Kay Mami Pure nga naga siguro tapos yung temo tiyaha kara. Manami ko ta magpamahaw. Kung hasakop kita, dingdong, di ba? Pero atong ginahugat-hugat nga taho ay wata mag-abot. Kasi kung pagot, ano ra, bagot-bagot dong, kung man ginaug-adlawa ay bulok man kung adlaw-adlaw may taho. Pero manami karon, di ba? Good morning ha kay Mami Pure. Nga tapos yun siguro itiyaha ag nagapreparar man para sa gagahaon sa ilabas. Okay, kay Daddy Sotico Beltran ha, nga nagapamati sa Beltran family, maayad-ayad gid niya agahon.
11: Todo berrada, berrada.
12: si Katodong Rolly Boy Herrera naka-standby yun, ha, may self accident agpilat aron nadakpan niya ra sa 1602 abi buon taro detalye.
11: Radyo Todo live report report.
12: E check naton para sa kompleto nga mga detalye. Patrol, please come in.
6: Ayas, katadang gitano padayon ng investigasyon nga ginapatigayon kong aton nga Malinaw Municipal Police Station na ito isa natabong self-accident po dahil di amang sa ayam nga nagtabok na describe sa car rider nga kung siin na ginrespondihan, no? Agay natabok sa ayam, barangay Malanda yun sa Banua it Malinaw mga more or less alas 7 hasta alas 8 oras it gabi na kung siin rong biktima ginrespondihan na kung ato nga mga kapulisan kay Banu ang nakarang MDI mo o agindaga sa aton karang Dr. Rafael Snumboko Memorial Hospital pero reportedly nga kay na kuno nag-report tong anak karang pamilya nga binawian ta imo it kabuhi no matapos ang nasabit nga insidente ay dahil gidaman sa nagtabok nga ayam hay imo hay nagbariskad no sa dagan sa bahin it barangay Maladayon sa Banu Aman it Malinaw sa piha ka bahin
12: wow dayon karon ka tudong ulit ga ako kun anyo tong sapat
6: ay amog lang laban-laban ron
12: pero kung hisakit mo rosapat abong ga ako
6: animal cruel kaso mo so rin dong sitwasyon ko kisa no katodong Judel sa piyagabahin sa bahay man ita Manro at Malinaw na naman siya sa bahay ta Barangay Nabitas may sangka self accident man alas 5:40 rong oras itapon kahapon pero simple ba ko na sa sangka single man nga motor no road driver nagkapagitaro 38 anyos ang tumandok ang ibaw at Sanusi Romblon pero ay nasambit ka biktima according sa initial investigation ko at nga naman siya police nga halin sa Nabitas panto kunta sa Manuaman o sa bahay ng Barangay Albasan kung nasambit nga biktima adios ay darigi jamang sa pagtabok matayam ay bumalis ka man kung nasambit nga biktima agin dagaman sa hospital at aton nga MDRA mo po dahil sa mga lastro sa magtimbang paa it nasambit nga biktima nga taga San Jose Romblon katodong Judel samtang sa Banu Aman itangalan no alas 9:12 kagabi nagpatigayon isang ka operation kontra sa illegal gambling rung aton karanga provincial intelligence unit or PIU no it aton nga aklan provincial police office jang joint element tra ko aron nga tangalan municipal police station aga tigayon nga maaresto no sa kapiriyahan oro priyahan mismo ang gin pedam sa operation it aton nga joint element no bind na an om tanan ka mga persona involved rong gin pangaresto kara ko aton nga mga kapulisan sa bato kara ay pagdarot 26 anyos sa rescuer at MDRR mo pangaywa
12: amat pinaimo naghampang
6: gampang oh larong nga pangaywa, 21 anyos, awat asawa, estudyante, taga barangay Kalangkang sa Banuat Makato.
12: Gahampang tatlo, man.
6: No, hampang man. Kumpang tatlo, 41 anyos, taga liberal pro taga Kahilo sa Banuat Makato. Pang-apat, 63 anyos, no, taga rong perya operator mismo. No,
12: rong sino ron, sino rong perya operator?
6: Ay, wapananda pag-iplasta ng pangagan niya katon eh.
12: Eman, taga itong rescuer. Ratong estudyante.
6: What mga pangagan?
12: Aman tatuwa kita butangan.
6: Ay, napagwapat sa datkan. Pero may hindi, may inaw tayo sa gimpabot yung pagwa sa nga kwan or yung report ko ato nga.
12: Aman, may piriyahan, may piyesta?
6: May piyesta, makaram. Makaram piyesta, bispiras kagabi.
12: Saan niya lugar?
6: Dap-dap.
12: Dap-dap tangalan?
6: Tangalan, oo. Oh, dap-dap tangalan.
12: So may piyesta sa dap-dap tangalan, may piriyahan?
6: Yes, so...
12: So, king raid ay bangod niya nga may illegal nga pahampang.
6: Operation. Yes, so, pang lima ni kara, 55 anyos, taga-poblasyon tangalan, ron na rin ito, agsang ka, pang anong rong 17 anyos, estudyante, taga-panayakan, pero what ay maura makaroon na sa aton nga, kustodiya ko aton nga, tangalan PP, pero dahil ganyan yung makusinan pa nga minor, lima pa rin nabilin, ina, no? Na, amura, posibili rin pagkapasakaan at kaso, in violation sa Presidential Decree 1602 as amended Republic Act 9287 no rare ginaplaster nga kaso aton nga mga authorized pudan na recovered no rong tatlo ka mga wooden block nga dice anom ka mga bilog nga mga pingpong balls ang iban pagit nga mga illegal paraphernalia katulog jud sa sugod mismo ginagamit nga pasugagan it nasambit man nga periyahan katodong Judel, no? Iyon na buong natin yung mga information. Aga, according sa aton nga tangalan pinti, ay makaroon ng nag-i-plaster ang kaso o ga-inquest ang kaso kontra sa area nga lima ka mga persona na ginaresto matapos kipinahan sa sangka operation kontra sa illegal gambling kung aton nga provincial intelligence unit at kung aton nga tangalan municipal police station. Sa ibang mga kabanuhanan, sa segundo distrito, wakong gimat mga reported at toward incident yung irespondihan o mga aksidente o insidente man wrong aton nga mga kapulisan. Magluwas lamang sa tatlo ka mga banwa nga nabuhan nato at mga information from banwa at Malinaw, banwa at Numansya, ag banwa Itangalan.
12: Balikan ta biro Numansya, no? Ay matcha napipikon si SB member Jerome Vega sa mga comment, reaction it ibang nga mga tawo, no? Nga, nagahambay nga drama, ano pa to, no? Ay, Sos Mariusip hambay ni SB Jerome kon drama. Akong bugtaw ko noong mga tao pati rano nga base haigo un kubala nga to. Oh.
6: Hindi ko tama hamba karambat sa mga personal tabi nato nga mga pag-usisa man no? Magluwas sa investigasyon mat ako aton nga naman siya
12: police. Napipikon ni Mawag may anang sabat eh. May anang sabat ha. Basahon ko anang sabat to. Oh. Katudong Rolly Boy, dali yan ha. Basahon ko ha. May portion ma lang akong ha-capture nga rasaan ng sabat, no? Agwa mo siguro mag-aayin ka rin kung basahon na ito, no? Hararoan ng sabat, o. Katodong Rolly Boy, ho. May mga nagapaguwa. May mga nagapaguwa karon it istorya. Nga madya drama ko, no? Rona tabo. Santisima, paano drama? Kung bugtaw ro ang gumankon, ag ang unga hay inigo gid. Nga ni Raya ro ang ginakasubuan. Nga parang ginapiestahan pat-a it iba baga nga may mga magain mat-a siguro Ruanda karang panghuna-huna nga ginapalabas pa nandang nagdrama kuno kita Santisima di naton kayang obrahon doon Honorable Jerome Vega.
6: Hindi kita makatugda karon but based on
12: gina-share ma lang naton, no? Nga may una tagali nga may mga nagapatutsada nga ra kay SB Jerome, no? Kuno ay drama, no?
6: Pero sa aton sa aton dami nga nabunga information katodong Judel ta ano mismo sa aton nga investigators kay Corporal Retintoy, no? And even sa aton nga iba nga mga amigo man nga mga investigador, no? Ya sa aton nga Nuan Chef Police nga wa nagakolaborate wrong statement it Mr. and Mrs. Sa sulit bagay. So, butabagon, matawag natin nga inconsistent, no? Wrong,
12: kasi, di ka raho, balikan mo sa chronology, no? Kung nakabati ro tagbagay itlinupok,
6: alaw na midya.
12: Ha-inform si SB Jerome,
6: alaw na 40.
12: Hamat uwagagi mag-report sa polis. Agropolis, mga bago mag-alas 10 na tagahon na kasayon.
6: Alas 9.40 ay mao nakatawag sa polis.
12: Aghaon na pa ko noro midya. kay sa polis.
6: Huwag kita kasahin kung ano rong reason.
12: Kaya nga ni hindi mo mabaso ro tawo nga makapiniino no ag makatao it andang komento. No? Kasi iya kita sa malayang sistema at panggobyerno eh. Huwag kita sa ginatawag nga komunist sa komunismo nga kwan nga panggobyerno, iya kita sa demokrasya, no? Kaya malaya tayong nakakapag-isip, malaya tayong nakakapagsabi, no? Nakakomentar, ay hindi natin mabaso. Kasi kung imong basahon ng chronology, hamaan, ulihiro police king inform. Ay dati sa police matter, ay basi kung ha-inform, magagitot mas timprano. Nga samtang uwa pa si SB Jerome sana ba, ay pag-abot police, basi hadakpan pero suspect. Hasubuyang pasadayan.
6: Rong ginausin mo lang abi kara ko ato ng investigador katodong Judel, no? Rong kooperasyon it tawo sa sugod it panimagay nga inhagid mismo matabo rong natabo rong pagpagupok o pagpamarit magay. Sino rong tawo sa sugod? Nan. Dapat amur daw dapat usaw na to sing agawon mo rong eksena para ikaw at imo sa bilo magpresentar. No, parang maakto nga that time wa ka sa wasi mo
12: i-presentar tama i-presentar do mga tawong iba pa to sa andang bagay pahambagon man
6: oo dapat agangay
12: Kasi Santa Taruig to eh. Tama ka, may punto iwa timor ito eh.
6: Oo eh. Wala tayo mo eh. Hmm. So rin nung sabato sa ginaistoryahan na itong investigador eh. Aman nga, Santa Taruig nag... Kwan, kaya mo manarok abat ato nga pres, ima mo lang manarok komplenan. Paano sa naging komplenan? Por dahil...
12: Why mo rito?
6: Na... Sinurong ito sa sugod. Hmm. Amo dapat nung investigahan.
12: Okay.
6: Na, rin dapat.
12: Ang nag-claim so, kaya giimaw nga related sa anang trabaho, ag may anay aging ginapabati-batian, ginarumbo nga tawo nga responsable. Kaya ba't di na may pagkingayanan para matapos yun? Agad ang pulis natin makahimo at imbitasyon ag pangutanon do tawo nga to.
6: Ay, kita matagan eh. Magluwas investigation na ako ato nga mga kapulisan, di ba? Nagkandak makita at parallel investigation na ta sa rin matang natin investigation. Nag-deliver ato nga na-follow out nga mga resulta ko ato nga ipatigyan mga nga parallel investigation nga isan ganito pulis kina-investigahan natin eh. Naanong resulta man na muraya, murato, aman na huwag ka muna kayo mo
12: ipag-investigahan. Kinapakayuan ko nga ni Sandat Antang final investigation report eh.
6: Ay, suntok sa buwan katotong Judel po dahil paano na naman resolve kung hindi mag
12: hindi, para makita nato ng chronology at pulis. Kung paano, saan na nag-responde, ag ano roging himo na nag-investigation, ag ano rong nagwasan ng investigation? Ang sino resource na that investigation?
6: Initially, nagpagawa mga statement no, during the interview, no, I think with katodong Giselle, si Police Lieutenant Elmer Sardon, nung ato niya OIC Chief of Police, ato niya naman siya PNP, no? But still, no, nagatangga kita sa
12: langit. Kumbaga, nagabangga sa blangkong pader, parang ganon. Parang bumabangga sa blangkong pader ang investigasyon ng naman sa PNP.
6: Correct, katulong
12: dito. Amat hindi abin ni SB Jerome i-reveal doon ang ginadudahan para may person of interest yun doon ato niya polis to invite kung sino ron.
6: Kung may naman nga person of interest nga nakita sa CCTV during the incident, no, sa area, hindi nga po natin maimbestigahan why o dahil nga hindi itlaro anang itsura o dahil naka-helmet, no. Nag-amo that time, mabatian parang linupok sa CCTV with that presence katong tawang rider na nagasakay sa motorsiklo katodong Judel.
12: Agwa man makita nga may baril.
6: Wa, no. Basta lupokan.
12: Ay pwedeng nakaagi at aratong rider nga to, may nagalinupok ko ta?
6: Pwede.
12: Ang imo taro hakapyor at CCTV kasi malas na yan. Umagi imo may wakpanay.
6: Oh, natamaan niya tabi, no? Ganon. So, riyan ba yung mga circumstansya nga aton nga nakita na sa madabot na maresol ba na kung pampalaro pulis wa nag-collaborator na nga statement eh. At mag-asawa, paano natin maresol ba na? So, nindigidabi mga nga natin karoon nga sir ay yung kooperasyon kung sino tao sigur kung saan na mismo mag-come out ang mag-presentar sa andagit ang sarili no, nga observation nga mismo natabo ro residente inaadro adang presensya sa nang sulpan ni Magay. Ayun ba? So din man lang no. Magluwas sa natabo nga ra nga shooting man ito sa bahay ni ita Alipotos katodong Judel no. May chance shoot ang i-file rong kaso nga frustrated homicide. Kung matuntuman rong suspect identified as Wilmar Bilinario ang victim identified as Jonathan Flores no. Taga irap man mismo sa lugar no. And reportedly rin si Wilmar ay waro nagatiner kung may mga mainis sa iya sa Banwa at naman siya ay nagasaylo sa Banwa at Makato. Kung mainis sa Makato, saylo at naman siya. Parang ganon. Anang routine kara according sa nabuo natin information alin sa aton nga mga lampitaw iya sa aton nga naman siya PNP katodong Judel, no? Pero, abisar nga at large, rin si Wilmar Bilinario nga ginasugid nga mo responsable ay ginahugat ng darong pag-abot ni Asertin Apa, no? Na ito sa siyudad Iloilo. Kaya sang ka younger brother no ete biktima nga posible nga maka sugid no ag maka execute it abedabet bilang witness para ma iplaster ang kaso nga regular filing positive homicide na nga igapile into regular filing katulong Judel no rinrobo naton nga information alaya sa aton nga naman siya police. So, rin yung pinaka-latest development, no? Sa natabong shooting man ito sa bahay ni Barangay Alipotos, Katotong
12: okay, Judel. So, ang Sambilog, ma-resolver na kasi ma-file na ang kaso, no?
6: Yes.
12: Dayang kay SB Jerome, suntok sa buwan hambay mo or nagabangga pa sa blankong pader do investigasyon ito man sa PNP.
6: Correct. Huwag kita nabaw pagit ng mga dugang ng mga imports sa aton nga obseron case, no? With that particular incident, nanatabo na stripping sa bagay mismo ni SB member Jerome Vega. So doon na siguro ato matong mga information na report, no? Based on transparency and history, agro ato na follow-up sa pila ka mga series of incident and accident na nakinaburay sa segundo distrito sa ato niya probinsya Itaclan para sa Tudo Birada. Ako naman si Katudong Rolly Boy Herrera, Itranio Tudo, kaibigan mo.
11: Walang inaandas bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Live. Report. Report.
12: Abukit niya sa gamat ha, kay Katudong Rolly Boy Herrera. Direkta nga nag-report no sa may Banwa kara ita numan siya. Although incidente nga nga nanabo sa panimagay ni SB Jerome, gingkundi na gunda ni Vice Mayor Cielo Kuching, no? Aunagon nga nagpag-white anang statement it pagkundina. Pero pangaywa, tro resolusyon ni SB member, former mayor Jisrael Templo Nuevo, nga nagkundinar man sa rayang natapo. So, atong polis, according kay Katudong Rolly, ay nagbangga pa sa blankong paderdo investigasyon. No? Aga, hindi malabi natin mabasog, do mga netizen nga may andang mga manarisari nga mga opinion, pero dapat hindi maging onion skin si SB Jerome mangod nga imaurahay sang ka public official ag una man do police naga-investiga, no? Let the PNP to resolve, no? Pabayit aron mga intriga nga ron, no? Aywa mat may mahimo sa daron, hala intriga gid lang. Ah, wa sarat mahimo ron sa minatood ya.
11: Komentaristang walang sinasanto.
12: Napalala pa sa dat sitwasyon doon kung imot ang pagsinapakon doon.
11: May punto ang bawat komentaryo.
12: Pero imo nga ron niya matsa patutsada sa unang statement nga related sa imong trabaho ang may imo kang atongging pablater. Eh, mat hindi mo abi pag-ihutik sa polis. Agod do polis naton may lead kung sinsa na maumpisa ita investigasyon, di ba ga?
11: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
12: Para may puntuhon niya giro ato niya polis nga rayang tao abi imbitahan naton kung sarang naton maimbitahan da. Ag ano ro ana karang pagklaro agod do ratong tao nga ginadudahan eh hadagan tawa temo kasayo dai makaklaro man. Ait anang kaugalingon nga imo galiro matsa ginapabangdan.
11: May punto ang bawat komentaryo.
12: Bisan kita nakasayod eh, no? Kung sino ro ginapabangdan, eh, may nakahutik man ka to, eh. Matsamaura man na ro lining, dagagan ita anang, kung ano eh, churi. Kung ano ro motibo it datong natabo, mga katuto. No? Pero hamat, adlaw ko taro, polis. Kaya nga ni gusto naton nga masayuran do investigasyon ni aton niya naman sa PNP, no? Sa pag-informar, amat adlaw uta. Nakapagayo uta, nakagupad yung taritot, guwat akgan ko nagyayas na rosospek nga to.
11: Todo, berada, berada.
12: Dapat yung mga tao man kung tayo nasa sugod, yung presenter man, para investigahan. Tama man ay katunong ruling ginapunto nga, uway mo ito sa lugar, imauro komplenant, imautanan doon nagsilinabat, ag imauro nagtaot opinion, ag reaksyon.
11: Todo, berada, berada.
12: Okay, daliyang ay si SB member Godofredo Goding Sadyasa Itnabas, iya sa pihak naton nga linya. SB member Sadyasa, sir, good morning. Naga-iko kita tong. Pakikuan abi, advice abi si SB Sadyasa nga hinay-hinayan do monitor, no? Naga-feedback kita ag naga-iko, nagaganog, no? Hello, SB member Sadyasa, sir. Good morning. Hello, sir. Okay, dali yang mga katudo.
11: Todo, berada, berada.
12: Dali malang mando ato niya rang pagkipag-angot no, kay SB Sadyasa. Aran na siya dong. Okay, SB Sadyasa, sir. Good morning.
13: Good morning, Bill.
12: Aga, salamat gid, no?
13: Sa tanan nga nagapamatik sa imong programa.
12: Salamat gid sa timpong sa oras nga ging taon nimo iya sa programang Todo Birada. Now, may na-intercept abi ako nga to nga sangka forum, no? Ag kung ano ra to, kapihan to o regular forum, no? Sa Islat Boracay. nga hahambay mo ngaro opinion ni Mayor James Solanoy hay sang ka personal na nga opinion no agbukod tat opinion it bilog nga a gobyerno lokal it banwang okay. Nabas no ag sa imo nga pagpangusisa ay uwa ikaw it may habuol no nga information sa imo nga mga colleague nga hauna pa kimo nga nagpungko bilang sangguni ang bayan nga resolusyon. Pero si Mayor James Solanoy may gipaguwa nga resolusyon, rayang resolusyon number 2018-247. I-confirm ko yan kung may una gitman, kapares ko rayang ginabuitan na kung SB sa Diyasa, sir?
13: Tama ron din kasi nakita ko doon later, no?
12: Hmm.
13: Kasi pamangkot man ako before nga nakita ko ron, namangkot man ako abis sa mga kibahan na hindi mo na matandaan. Pero nakita ko later na mayroon talagang 2018 na resolusyon. Si Mayor James Carondo, Mayor, agaro akong kaibahan makaroon sa Sangguniang Bayan nga si Cesar.
12: Ang Vice Mayor.
13: Aro Vice Mayor. So, mga membro sa Sangguniang Bayan that time, halos uwa o nga ni no, si Runa, si La Salita, si Bangkaya, something like that, no? So, halos wagid it present member, except kay Vice Mayor siguro, nga present during the time because he was the presiding officer.
12: Okay, so gina-confirm okay. Nimo.
13: So, mayroong resolusyon, kaya I stand corrected in that,
12: So, gina-confirm nimo nga may una gitman nga resolusyon.
13: Ang point ko, ay ang manifestation kasi ni Mayor James Sakaron ay iuulitin ko ha, hindi naman yun talaga magiging sentimento ng buong bayan ng Nabas.
12: Nabas,
13: Kasi una-una, sa Sangguniang Bayan, second term ako ngayon. So wala man naman kami resolusyon na kuhan eh, na pinalabas. Always remember that a resolution is just an opinion lang naman, expression lang naman yun ng Sangguniang Bayan eh.
12: Tama.
13: So kung expression yun ng Sangguniang Bayan, three terms ago pa, that was about 2018 na, ano ngayon, di ba?
12: 2026
13: okay.
12: Na.
13: So basically, that was the expression of that Sangguniang Bayan that time. Ay dapat, ang sa ngayon na Sangguniang Bayan dapat, ang mayroon ding endorsement kung mayroon, o kung against or pwede kaya pro sa tulay, no? So, but in the absence of the present resolution with the Sangguniang Bayan, hindi pwedeng masabi ni Mayor James na ang ngayon ay pabor ang Taga-Nabas, no? Sentimento ng Taga-Nabas.
12: So,
13: although opinion niya yan, gusto niya may tulay, eh, respeto tayo dyan. Kanya-kanya naman tayong opinion kasi.
12: So, buot mo hambagon SB sa Diyasa, parang hindi makerid. Ko 2018 nga resolusyon, no? Alin sa mga dating opisyal, ang pronouncement makaroon ni Mayor nga dapat ay may bag-ot ang resolusyon kung ano man, no? Ro, stand it Nabas.
13: Dapat yan, dapat. Na ang bago ang SB makaroon, kasi kung ititingnan mo, noong pa yan na expression eh, iba ng tao ngayon ang nasa gobyerno, iba ng tao, no? Ang members ng Sangguniang Bayan ngayon, eh, iba na. So kung gusto niya magiging sentimento ng pamayanan nito, then kung gusto niya, humingi siya ng endorsement sa Sangguniang Bayan na nagpapabor sa tulay, di ba? Although iniiwasan natin yung issue na yan, Del. Kasi alam na natin yung opinion ni Mayor James eh. Alam na natin na pabor siya eh. For whatever reasons, personal naman niya yan eh.
12: So kaya mo nasabi
13: pero
12: na
13: ang
12: personal.
13: Opinion ko naman, bilang pinakamatagal na chairman ng kooperatiba na kung saan yan ang hanap buhay ng aming membro, of course, sa kabilang panig ako, ayaw namin ng tulay. Hindi pwede sabihin niya ni Mayor James na ang opinion ng buong bayan ngayon ay pabor sa tulay. Dahil una-una, nakausap ko rin ang taga-Onre Tuda eh. Ang Onre Tuda kasi is Union, Rizal, Pawa, Tagaruroc, Libertad, at saka Unidos eh. Anim na barangay ito. na kung saan more than 350 tricycles na nag-ooperate dito. Na kung magkakaroon ng tulay, disgrasya ang hanap buhay ng mga yan. Okay, basically, no? Sa mga boatman ng Laguna, ng Union. Okay, may Laguna rin ang Minoro eh, na kung saan marami rin doon boatman. Palagay mo kaya, papayag ang mga yan at ang pamilya nila. So, yun ang issue na dapat isettle. Kaya, although ang sabi ko nga, Del, sa mga kasama ko sa Sangot ng Bayan, tahimik na lang tayo, huwag na natin gawing malaking issue. Kasi ang point kasi natin ganito eh. May manifestation na kasi si Mayor James. Ispikuhin natin yan. At saka may ang sabi ko nga sa mga kasama ko sa Sangot ng Bayan, kanya-kanya tayong opinion. Di ba? Pero kung pipilitin kaming magkaroon ng isang resolusyon, ako hindi mag-uumpisa niyan, ha? Sigurado, hindi magagaling sa akin yan. Kung sabihin sa akin na magkakaroon kami ng resolution against the tulay, hindi ako magiging author niyan. Kasi ayaw ko magkaroon ng political na banggaan eh. Kasi siyempre, kahit magkaroon kami ng resolution na ayaw namin sa tulay, hindi naman pipirmahan ni Mayor James yan eh. Diba? So, klaro yan eh. Pero kung siya mismo, si Mayor James, magre-request sa Sangguniang na yung bayan,
12: nga magpasa,
13: na magagawa kami ng resolusyon na pabor sa tulay, kahit kontrolado niya Del ang Sangguniang Bayan at kahit marinig niya ako ngayon, mahihirapan siya magkaroon ng resolusyon na pabor sa tulay. Okay. Baka manalo pa kami dyan na ayaw.
12: Bisan si Mayor James magsugo.
13: Yan ang kanyang opinion. Kaya bayaan na natin yan. Nakapagsalita na tayo about isa sa atin, di ba?
12: Pero uwa kamot plano nga okay, magpasar.
13: Tayo, so be it like, ganyan na lang.
12: Pero is bisad dyan, sa uwa kamot plano nga magpasarit bagong resolusyon, uwa ninyo maistoryahira sa council?
13: Ay, naistoryahan na namon yan. Ang amon lang gani, magiging silent na kami. Ang resolution is more than enough na eh. Halos antique nga, nagkaroon na ng resolusyon eh. Di ba?
12: Okay.
13: Ang League of Mayor's League, nagkaroon ng resolusyon. Ang kanunay ang bayan league, ang asosasyon ng buong aklan, nagkaroon na. Ano pa bang kailangan
12: mga namin kapitanis, magkaroon ng resolusyon? Mga pamatanon, mayroon na ring resolusyon. Espesyal dyan sa sir.
13: Alen.
12: Pati mga pamatanon, mayroon na ring sa resolusyon, opposing.
13: Oo. Tama na yan. Umiiwas tayo ng mga political confrontation eh. Kasi baka kung saan pumapunta yan. At mapilitan pa akong kumandidato ng mayor din.
12: Okay. Mapilit

0: Gray! Okay.
1: Hamat, diba? Hamat nag-abot na sa mga
0: mauro. Kasi para wala na tayong gastos.
1: Pero haman makot nag-abot na sa mga mauron.
0: So biro lang na. Del, biro lang naman ito, Del. Parang nadaanan na namin ito doon sa Sangguniang Bayan. Nag-uusap kami. Alam naman namin, we are not taking this so personal. Although personal para sa akin, ha? Kasi siyempre kami apektado number one. Pero hinihiwalay ko ang aking sarili na may obligation sa kooperatiba and may obligation sa pamayanan ng NABAS.
1: Yes.
0: Kasi kaya nga ayaw kong magulo . Maganda naman ang direksyon na tinatahak kayo ng NABAS. So baka magiging irritating factor pa siyang issue na yan.
1: So para Kimo,
0: alam ko naman hindi matutuloy ang tulay.
1: Para Kimo, total ha, istoryahan yun da, nagtaok out clarification, agdin matarustan ni Mayor, so gusto mo nang tapusin ang usaping ito?
0: Oo, para sa akin, let the people who make decision to make their decision. Diba, contribute lang tayo dun di ba?
1: Okay. Now, SB Sadyasa, matsamay puro makaroon sa Boracay ag may press con. Imbitado ka mo?
0: Pupunta ako doon ngayon. Imbitado kasi ako.
1: Okay, ano rin dagagan? Ano rin direction? May idea ka?
0: Actually, feedback ito. After na ang ating mga leaders sa Aklan, si Congressman Miraflores, si Governor Miraflores, si Governor Marquez, nakipag-meeting yata kay Ramon Ang or whatever, sa Presidente, at siguro magkakaroon ng feedback. I don't know kung ano ang feedback. But anyway, whatever be the feedback, ibang issue yon.
1: Oo, gani.
0: Kahit ako, issue naman sa NABAS. Sipila naman yung sa NABAS, hindi naman dapat mag-lubot .
1: Ako nagpangutan naman lang, no, kondo ka mo representing CBTMPC ay higing imbitahan man baga. Rin malang Roacon.
0: Alin na rin, Del?
1: Roacon malang ay haabot ita akong paminsaron. Pangutan nun ikaw kung sangagan iti CBTMPC ay imbitahan man kamo sa Rayang Puro makaron.
0: Ay, yes. Naimbitahan ko eh.
1: Okay.
0: Kasi major stakeholder kami dyan. Kami unang tatamaan kasi nyan .
1: Okay. Sige, may ikadugang ka pa SB Sadyasa, sir?
0: Ang ako naman ng advice sa NABAS nun, respetuin na natin ang opinion ng bawat isa.
1: Okay.
0: At ating pag-aralan ng husto muna bago tayo gumawa ng desisyon. Sabi, pabor ako sa tulay kasi pwede ako maglakad dyan, mag-jogging, pwede ako, etc. Remember na, ang tulay niyan, may puhunan ng San Miguel dyan. Okay. At ang San Miguel, hindi magtatayo ng isang ganyang istruktura na hindi nila mababawi yung gastos. Kaya akin pa rin din ang huling halakak dyan .
1: Okay.
0: Kasi alam kong babalik sila sa bangka. Kasi mas mahal ang dumaan ka ng tulay. Ang user fee mo lang is 166 pesos and 0.02 centavos. Di ba, in-announce mo to noon?
1: Okay. Sige, salamat yun. Thank you again.
0: Okay, thank you din. Title din, Del.
1: Okay, sige.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Okay, hato ha. At sabuan natin ito pinyon, no? Si SB Guding Sadyasa. Aga para ka na, hay. Hindi na maging enough basis itong resolusyon. Because ang resolusyon, sa yun manaton, is a matter of expression. Agko 2018 para. Kung may una, ay dahil bagong isyo gumanda makaroon, nga nagakugokoso si San Miguel, ay dapat may bag-o nga resolusyon. Kung ano man do magiging tuno, opposing or favorable, ay matsamay challenge si SB Sadyasa, ay bisan si Mayor pa man na magmando sa anang ka aliado ina sa legislative branch. Hindi man siguro gihapon man na mag-prosper, nga ma-aprobahan. Para ka na, ha? Bisan si Mayor pa. Kasi kung saan daro manguna, ang halimbawa abig, opposing, hey, hindi man pagpirmahan ni Mayor. Kasi ginatindugan ni Mayor nga may andang endorsement. No? Likara sa resolusyon 2018. Ha? O rumayad lang man na si Mayor magsugo riya sa Sangguniang Bayan, mga katudo, pero basi hindi man na maaprobahan iya sa Sangguniang Bayan, matsamauron, mga katudo. Bisan, hawak na pa ang mayoriya ita Sangguniang Bayan.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Masadya, no? Masadya,

0: si Gobernur Juin, si Congressman Miraflores, Congressman Marquez, nakipag-istorya na pala kay Ramon Ang.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Dayaro basihan haman may una makaroon nga meeting update. Siguro isugid ko tatlong anak naton ka mga matagas nga opisyal sa mga opositor nga hararo among istoryahan. Ha? Manami ra nga balikan hinaga no. Although igto matamaton si Katudong Judget nag-attend man mga katudo para magpamati para may update ro aton kara nga mga kaigmang huran. Ano ba garo king istoryahan ni tatlo? Tatlong hari ni Congressman Miraflores, Governor Joen Miraflores at Congressman Marquez with San Miguel. Ano ba garong istoryahan? Daya ba garo sarang maireeko nga magtaot update ang tatlo ka mga opisyal ita probinsya sa mga opositor, no? Kabay pa nga hindi magbalang-balang ang tono sang tatlo ha, nga daw may convincing power to pabor. Kasi ginatindugan ni Mr. Guding Sadyasa nasa kanila pa rin ang huling halaklahak at hindi matutuloy ang tulay at babalik tayo sa bangka.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Doon do ana nga at tinindugan mga katudo.

0: happy birthday anay kay Ginaline Masangya.
1: Ito pa ang inyong
0: nga naga-celebrar it anang kaadlawan makaron haro so, pagpanamyaw. Alin kay Merlita Biokos. Good morning man kay Lina Plana. Agkama naman kay Susan Villanueva. Ginapatamyaw na ro Villanueva family ang Nipomucino family sa Morales Baliti. Kay Sarhinto Romel Murato, ha, good morning. Nagapinamati kaina pa samtang nagahigop it mainit nga kape, no? Kay Edwin Mercado, no? Una sa Chinatown, ba? Chinatown. Una sa Calle Rizal. Una sa Lumpiaan ni Katkat. Agni Ginny Celestino. So good morning lang sa mga taga Calle Rizal. Alin ay sunggoon kita alas 9 yun, no? Agad tama lang ako alas 9. Ay magawig-gawig man do atong discussion kina umpis at alas 5 hasta makaroon. Ay hinaga ron do iba nga mga update wa naton maabot do taga Solid Waste.
1: Tapan lang ako napapakita na kita sa radyo servisyong totoo.
0: Dayang puok GT port nga balikan ko ra hinaga.
1: Malungkot ba marinig mo sa kanya.
0: Tapos do aton niya pitik politika. Ah mga katudo. Masadya ra eh. Masadyang sugun lugan eh. Dayang depensa ni Mr. Marxi.
1: Titigilan pagpapulitika.
0: Ayaw nyo pagtawit meaning.
1: Kasalanan tadi ka man namin mabay.
0: Ay matuod kung sa politika ta dapat pagkatapos it election wawot at away, wawot at dugunan, wawot at boundary. Kanan mag-iistorya, no? Para nga ni sa harmonious nga relasyon. Ag sa tayo yun nga progreso it aton nga probinsya. Ay kung may mauron nga kung kamuhay nasa mayoriya, abi it administrasyon. So opposition hay una, hindi nyo pagtawaan it mga programa, proyekto, budget, ay nano karon. Ila takamo nga may hiaywan nga sang kabanwa sa aklan ay. Kaya't kung takot taga-rumlon, tarong sanday. Ah, taga-antike, ay taga-aklan man doon. Ang inyo tang ginasikway, ay nano karon. Mayor Juris, tabi nga raw, watara nag-create it boundary. Bisan sa election, watara't may ginahambay nga kontra, tanan kaapin. Hagang pangon do dapat hagang pangon pero ro iba abi nakapiniino mat at magait. Manwa kita na ila nga magkatulay ro dumagit aga kamanaman do batan ay. Di Washington batan wa kamo na ila nga magkatulay ay. Ah, wa kamo na ila nga magkatulay ro kwan batan ni Washington. Ay nano. Kasi sa pilang adlaw karadong ro Boracay patabok itrumblon may tulay man. Wow, kita turas banwa sa aton kiragapaga ililimaw aghastahin aga uman kita nga magakililita magahilibati sa kaparehas nga oras ag sa kaparehas man nga istasyon. Raya rin yung anchorman, ang idol ng bayan, ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abogin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: bursting at the seams. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsig ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inong nanay, dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Wow. Ngani, hay nagambang imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakagon kamo. The best trying more power.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Sa pag-retiro, tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Bienvenido a Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Magabuti ka.
3: Sorry, handa sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sala sa baha, damo kapag ginamakwa, wala labos ng leptospirosis. You are prone for amoeba. Damo, no, mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putik tahan tagid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin yung pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga gitawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, na mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing ubras, ini grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka na that hinders your immune system.
4: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante kin Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gidin yung immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
3: system
4: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
3: amo na kay picto sang D3 Bio sakto Sir Kevin, no, kun ara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo no, bo tumbok ka toy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano, sa Lacson,
4: sa Mega World
3: o sa Plaza, huwag ka balo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Magabuti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na ka mo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga-panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amo ning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no?
1: Yes, exactly.
4: So ang MCTs, no, ang ambang ko gani gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pag itang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gitsang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
1: That's why kisagang basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
4: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Magabot ka.
3: Okay. So makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag nila mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negro, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw tun anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo dating kun medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
4: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
3: Correct.
4: May ara iban, pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
3: Buringot.
4: So, sa hormones na to,

0: Obispa nga nagapanamit sang imo brain health, no?
1: Correct.
0: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung gadi 3 biota plus nagas 4 biotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
1: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagibala ang ginahimo ni D3 Bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin, nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sa aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sa imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan, wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So ang priority sa brain mo is body repair. So kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas, kay nami ang imo tulog. So da mo lang makita ang ginatawag nga multi positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubos, ipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural. Because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag ng mga medyo mga 50 up nga gasuki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
0: So sa aton yung mga suki, no, nilapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500. Kag D3 Bio, ilabi na kung ining nakabutilya, no?
1: Oy,
0: piki ina,
1: piki na,
0: no? Kag kung
1: na.
0: Naka-soft gel. Ang aton na authentic, kag original nga DTX 500, naka-blister pack, naka-banig, kag naka-box, no? Ang iya nga packaging, amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio na ton is in soft gel, pero naka-blister pack, naka-banig. Kag sa aton nga mga suki, nga kung gusto nila mag-healthy lifestyle, sir boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sige, yun lang nilang pagtumars ang DTX 500, may PCL-Caline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinicas 4 Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamliga nila ilay kayong lawas.
1: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ba't lumisan ka naman?

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog natin sa kape. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata Navara.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: ako'y nauubos na.
1: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Radyo.
1: Radyo.
0: Todo.
2: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-count. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag ipon ang pain.
5: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na obese.
6: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ni carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sini ko na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate. Welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang. Tubang kamo biyan ay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho. Anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi, kuno la espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakorinot, ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkorinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. May yung aga, Sir Kevin.
8: Sa ito yung mga suki ng tig palamati. Isakto si Sir JP, dapat nami, ginaya kung kada bugtaw na itong magtulok to sa espiyo. Do ka nami sa ngatong skin, no? Ina aton pag-istoryahan kung paano na natin malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag natin ng mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Syempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
9: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, Kagsorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirila, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirila sa inyong mga bisyo. Kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tao mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir
9: Boy. Batchmate mo si Richard?
7: Ha?
9: Batchmate?
7: Magulang sa akong gawa.
9: Ate, okay.
7: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
9: Gabi. Manong Tong?
7: Hindi. Now, natawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
9: Ah, hindi ka naka-guest, no?
7: Hindi ah! Natawa ba lang, natawa lang, arriba lang, oh. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, natawa ba lang mga skin amon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
8: sa
7: extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ga hold sang aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga provide sang tensile strength, hindi naman si elastin ga provide sang elasticity. Ginaatake ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo ang pagkaon. Ang external factors mo syempre mo ning init, ang UV rays kid Sir Boy sang adlaw mo gid grabe gid magpa balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni ma-recover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagit Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag, gagsige na nga sag gravity itself. Bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull, no, gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man, so gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin, no, nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking, wala iya nagasag, wala naga-fold ang amo man ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na panami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo, may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, do naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
9: kulong? Eh. Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
7: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
9: Napitawan pa yung engineer.
7: Seriously, i-delay tang aging. Paano Sir Kevin, inom kita antioxidant. Kung antioxidant ng Sir Kevin, apag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling di DTX 500, Sir Boy.
9: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct si Sir JP, no? Ang collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ka protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants sa DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga pa kita ka. Kampiyon man ang akong health. Duway man ko gabisyo, way man ko ano. Nga akong tupad balay, kapag nagiliw ka gainom niya. Nga mas young looking sa akong, kay basic ka DTX 500. Ha? Basic ka Martin C. No? Amo nang kung da mo makita, nga kung ga-supplemental ka, sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo. Ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga, punggan niya ganyan nga why ka nagatigulang but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
7: Oh, lain gidya Sir Kevin ano kung naka DTX kag
8: yes Sir JP no. In addition no sa functions ang collagen no sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala
7: dasig
8: mag-ayo compared sa mga may edad na it's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton selula, nag-a-edad ng Sir JP.
7: Tira, kung makonsekwintaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
9: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
7: At amuna na pari Richard, thank you sa...
8: So, ang gakatabo na Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
7: Okay.
8: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
7: Amo mangyapon.
8: Vitamin A. Vitamin C.
7: Justo.
8: No? So ang ini nga mga vitamins,
7: small amounts. No?
8: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, namigid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong alawas naga-glow.
7: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
8: Hindi si Richard De La Torre.
7: Richard Gomez, namin ko.
9: Kaya basiga, ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
7: Akong babae.
9: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
7: Ang abnormal.
9: Hindi man, ah.
7: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
9: Nag-text na gani,
7: sige, daw mahamutos ang piki ang gagabit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niyaga pa dula baw ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
9: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Na, gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapataya man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an-an, bun-i, eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
7: Mm-hmm. Alright, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy, kampiyon na nga akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guok, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
9: Swabi.
7: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag ka si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagkita kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini, nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So, healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy?
9: Mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas pa nila sa DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant. May ergotionin, ngalin sa gano mushroom. Ang ergotionin ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape cause you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
7: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul. Butangan lang nila sang buluban yusang mga Artemisa, ano da nga, oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
8: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? For pagbutod-butod sang tiyan, is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa atin nga tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atin nga tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atin tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kay ang mga nag-harvest ini sang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no? Sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre, kung probiotics naman ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no? Ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta sa imo against diarrhea, amoebiasis. Kag syempre, samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan kang batok pabalik-balik na UTI.
7: Yes, and of course ang para sa marami ng circulation, Sir Boy, kita
9: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari isang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albao.
7: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyos ang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyos ang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung palanakit sa muscle mo.
9: So, sakto lang ini, kampiyon ng
7: aroma. Gasulod sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
3: Talk ni Doc.
9: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
7: Ay!
9: Ang isa sakit dyan.
7: Ay!
9: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
7: Oh.
9: Ha? Ang isa naman niya, ma, doong may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3 Bayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubo sa Ipon Kagilanan ay ang D3 Bayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D3 Bayo hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubo sa Ipon Kagilanan kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ininga, ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakapatante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlong na dagom, or sibit, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic na mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa ng topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pagproduction sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo the mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sang ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides and of course tumod sa monolarin, no? Amo ni ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso ubo sipon kagilanat, nami pa si imo skin.
8: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
9: Siyempre, may Paris na, no? Tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may BCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E ini, nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
8: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa atong programang impormasyon sa Ikayong Lawas. I-remind na lang ka muna, nga, adlaw-adlaw gid magtumar sa DTX 500. Ang superior antioxidant para layo ka mo sa diabetes, layo ka mo sa high blood, layo ka mo sa liver problems. At syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensyado batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapapunjay or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
9: Da mo makita no na kampion gid kung gasuplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumal sa D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata ang kampion niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
2: Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Programa nga punta.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras magkatodo, alas 11.35.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali Aklan, magandang tanghali Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Miyerkules. Petsa 27 na po tayo sa buwan ng Mayo, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylin Ortega Ributare.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Headline balitang lokal, 6 na individual timbog dahil sa illegal na perya sa bayan ng Tangalan.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, lalaking nagpapatayan ng STL, arestado sa Bybust Operation sa bayan ng Balete.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At isang babae na biktima ng online scam sa resort bookings, mahigit 18,000 pesos na tangay.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa iba pang balita, guro, nagpa-blotter sa Kalibo PNP matapos mahaka ang kanyang social media accounts.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang regional, Panay Grid nananatili sa yellow alert status ayon sa NGCP.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: 2.8 million pesos na shabu na samsama sa Bybust operation na sa Iloilo.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang nasyonal, dalawang kaso laban kay Romualdez inihahanda na ng ombudsman.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, Senador Estrada handa na handa sa mga kasong isasampa kaugnay sa umanay flood control anomalies.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. Samantala, 9,000 personal o personal allowance kada buwan para sa mga government employee itinutulak sa kamera.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. At mga pamilya ng biktima sa pagbagsak ng gusali sa Angeles, nananawagan ng hustisya.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At lipat naman tayo sa headline balitang international, mga Pilipino sa bansang Ukraine ligtas matapos ang panibagong pag-atake sa Russia sa Kiev.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Israel at US nagkaisa sa pagtigil sa nuclear program ng Iran.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At para naman sa headline balitang sports, Western Visayas nakakuha ng 13 na medalya sa nagpapatuloy na palarong pambansa 2026.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Para naman sa headline balitang showbiz, balitang artista Richard Gutierrez may pa-flowers kay Barbie. Netizens napahinalang may proposal.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At para naman sa headline balitang negosyo, DTI Aklan magsasagawa ng balik eskwela diskwento sale.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Sa balitang pangkalusugan o health news, work from home setup nagdudulot ng moderate stress sa karamihang mga empleyado ayon sa isang pag-aaral.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. Nas 11.30 in webinar at dako naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. Timbog ang 6 na individual matapos maaktuhan ang pag-ooperate ng illegal na perya at paglalaro ng ilang individual ng drop ball game at color game sa Purok 3 Barangay Dapdap, Tangalan, Aklan, gabi nitong Martes. Napag-alaman na ang mga naaresto ay isang perya operator, tatlong bangka at dalawang bitor o mananaya. Ayon sa impormasyon, naaktuhan umano ang mga sospek na nangungolekta at nagpapataya ng pera sa naturang perya games. Nakumpiska sa operasyon ang tatlong kahoya na Daisa, color game board, drop ball, day ball, mga pempong bolsa, tray sa bamboo stick at kabuang 5,151 pesos na beta money kabilang ang marked money na ginamit sa operasyon. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng tangalan na MPS ang mga naaresto at mahaharap sa kasong paglabag sa PD1602 o Anti-Illegal Gambling Law.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Arestado naman ang isang lalaking nagpapataya ng STL matapos mabilahan ng illegal na droga sa ikinasang drug buy bust operation sa barangay Morales Balete nitong gabi ng Martes. Kinilala ang suspect na si Melchor Paduhinog, 39 anyos at residente ng Sitio Awayon, Barangay Morales, Balete. Nabilhan ang suspect na isang sachet ng hinihinalang shabu, kapalit, ng 1,000 pesos na buy bust money. Na-recover din mula sa kanyang 6 pang sachet ng hinihinalang shabu, isang cigarette foil, pink na Hello Kitty pouch, buy bust money at 4,000 permit 15 cash, at dalawang STL tickets. Pinatayang nasa 0.05 grams ang kabuang timbang ng hinihinalang illegal na droga na may standard drug price na 1,000 pesos batay sa prevailing price na 8,000 pesos kada gramo. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Balete MPS ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2012.
0: Todo balita!
1: Sa iba pang balitang lokal na biktima naman ng online scam ang isang 30 anyos na babae mula sa barangay Linabuan Norte, Calibo. Matapos magbayad ng down payment para sa umano'y reservation ng company outing sa isang resort sa Purwanga, Aklana. Batay sa ulat ng Calibo PNP, nakipagtransaksyon ang biktima sa isang Facebook page ng Umanoy Tuburan Cove Beach Resort para sa outing na nakatakda sa Mayo 27 hanggang 28 na nagkakahalaga ng 36,400 pesos. Nagpadala umano ng paunang bayad na 18,200 pesos ang biktima sa pamamagitan ng GCash. Samantala, humingi pa umano ng dagdag na 5,000 pesos bilang security deposit ang naturang page bago ito tuluyang hindi na makontakta. Nang verifikahin niya ang resort, napag-alamang walang record ng anumang reservation sa kanyang pangalan at hindi umano lehitimo ang naturang transaksyon. Inirefer na ng Calibo PNP ang kaso sa Regional Anti-Cybercrime Unit 6 para sa kaukulang investigasyon.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang detalye ng balitang lokal, nagpa-blotter sa Calibo PNP nitong Lunes ang matapos na mahag ang kanyang Facebook at Messenger account. Ayon sa guro, nagsimula ang insidente matapos hingin ng ina ng kanyang estudyante ang kanyang cellphone number para umano sa isang ayuda. Ngunit ang hindi niya alam ay nahack na rin pala ang account ng nasabing magulang. Samantala, nang mahack na ng scammer ang account ng guro, ay ginamit umano ito upang manghingi ng pera sa kanyang mga kakilala. Dahil dito, nagbigay ng mahigpit na paalala sa publiko ang biktima na huwag basta-basang maniniwala o magpadala ng pera kahit na kakilala pa nila ang kausap online. Nagbabala rin siya laban sa mga nagpapanggap na ahensya ng gobyerno na nangangako ng ayuda upang makakuha ng personal na impormasyon.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lugar, nasagi ng isang trailer truck ang kasabay nitong pickup truck sa bahagi ng Barangay Feliciano, Bayan ng Balete nitong Martes. Patay sa inisyal na impormasyon, parehong mula sa Bayan ng Balete ang dalawang sasakyan na sangkot sa insidente. Ngunit pagdating sa kurbada at paakyat na bahagi ng kalsada, ay aksidenteng nasagi ng trailer truck ang pickup truck. Dahil dito, nagtamo naman ang pinsala sa harapang bahagi ang trailer truck habang gas-gas ang tinamo ng pickup truck sa gilid nito. Wala namang naiulat na nasugatan sa insidente habang patuloy ang investigasyon ng Balete PNP sa naturang aksidente.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita, nagsagawa ng monitoring at surveillance activity ang New Washington MDRMO, katuwang ang New Washington MAWA at New Washington Manro sa kahabaan ng Legatik River at karagtig na katubigan sa barangay Pinamukan, New Washington, na nitong Lunes. Gayunin ang operasyon na matukoy kung may posibleng banta sa lugar at partikular ang presensya ng wildlife pa at iba pang maaaring makaapekto sa kaligtasan ng komunidad. Batay sa isinagawang inspeksyon, wala namang namataang kakaibang kilos o anumang panganib at nananatiling maayos at ligtas ang sitwasyon sa lugar. Gayunman, pinapayuhan ng mga residente at barangay officials na manatiling alerto at ipagpatuloy ang pagbabantay sa kani-kanilang areas of responsibility. Hinihikayat din ng publiko na i-report agad sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang paggalaw ng tubig o posibleng wildlife napa-sighting.
1: Todo balita. Alas 11:45 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita.
1: Nananatili sa yellow alert status ang Panay Grida ayon kay Reagan Alcantara, Grida Specialist of the Public Relations Department of NGCP, Western Visayas. Pagkabat ng kitaan na umano ito na bagyang pagbuti kumpara sa mga nakaraang araw na nasa red alert status. Ayon kay Alcantara, ang yellow alert ay isang indikasyon na manipis ang reserbang supply ng kuryente sa grida. Subalit, wala niyang inaasahang malawakang power interruption sa kasalukuyan. Ipinaliwanag din niya na sa ilalim ng yellow alert, sapat pa rin ang aktual na supply ng kuryente, ngunit hindi sapat ang reserve capacity. Upang tugunan ang supply ng kuryente, ngunit hindi sapat ang reserve capacity upang tugunan ang posibleng contingency o biglaang aberya sa sistema. Sa kasalukuyan, ang peak demand sa Panay Grid ay tinatayang aabot sa 550 megawatts. Mas mataas aniya ito kumpara noong mga nakalipas na taon. Habang aabot naman sa tinatayang 600 megawatts ang available capacity ng supply ng kuryente kung gumagana ang lahat ng planta.
0: Todo balita.
2: Sa iba pang balitang regional, arestado ang dalawang hinihinalang tulak ng illegal na droga matapos makumpiskahan ng tinatayang 2.8 million pesos na halaga ng shabu sa Bybust operation sa Mabini Street, Barangay San Jose, Iloilo City proper. Tinilalang ng pulisya ang mga suspect na sina alias Randy, 48 anyos at living partner nitong si alias Buka, 33 anyos na kapwa-residente ng Barangay Rizal Estanzuela. Ayon sa investigasyon, mahigit isang buwang isinailalim sa surveillance ang dalawa matapos makatanggap ng impormasyon mula sa concerned citizens kaugnay ng umano'y pagtutulak ng droga. Nakumpiska sa operasyon na aabot sa 425 grams ng hinihinalang shabu. Sinabi naman ni PRO 6 Director of Police Brigadier General Randolph P. Tuanio na malaking tulong ang pakikipagtulungan ng komunidad sa pinaiting na kampanya laban sa illegal na droga sa Western Visayas.
0: Todo balita.
1: Samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national.
1: Inihahanda na ng Office of the Ombudsman ang paghahain ng dalawang kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, kabilang ang money laundering at conspiracy to defraud the national treasury. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimula, maingat ang kanilang pagsusuri sa mga basihan ng kaso dahil ito umano ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas na isusulong ang ganitong uri ng reklamo. Si Romualdez ay isa sa mga itinuturong sangkot sa mga anomalya sa flood control project na mariin naman niyang itinanggi.
0: Todo national.
2: Inihayag naman ni Senator Jinggoy Estrada na handa niyang harapin ang mga kasong plunder at malversation na nakatakdak isampa ng Office of the Ombudsman laban sa kanya. Ayon sa senador na makikipagtulong muna siya sa kanyang mga abogado upang pag-aralan ang kanyang mga legal na hakbang kaugnay sa usapin. Nauna rito, sinabi ni Jesus Crispin Rimulya na pipirmahan niya ang resolusyon para sa pagsasampa ng mga kasong plunder at malversation laban kay Estrada kaugnay ng umano'y flood control anomalies na iniimbestigahan ng Department of Justice. Kasama rin sa mga rekomendasyon ng DOJ ang posibleng pagsampa ng kaso laban kay Senator Joel Villanueva at dating na opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH.
0: Todo national.
1: Sa iba pang balita, itinutulak ngayon sa Kamara ang panukalang itaas sa 9,000 pesos kada buwan ang personnel economic relief allowance o pera ng mga empleyado ng gobyerno mula sa kasalukuyang 2,000 pesos upang makatulong sa tumataas na gastusin sa araw-araw. Batay sa ilalim ng House Bill Number 9331 ni Nueva Vizcaya Representative Timothy Joseph Caiton, target ng panukala na matulungan ang mga government worker. Ito ay sa gitna ng patuloy ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng pagkain, pamasahe, kuryente, gasolina at gamot. Kasama sa panukala ang mga regular, casual, contractual, appointive at elective government employees. Inaasahang makikinabang dito ang mga guro, nurse, pulis, sundalo, empleyado ng LGU at iba pang kawani ng pamahalaan.
0: National.
2: Dagdag pang detalye ng balitang national na nanawagan ng hustisya at pananagutan ng pamilya ng mga biktima. Dalawang araw matapos, ang pagbagsak ng isang gusali sa Angeles, Pampanga habang mahigit isang dosenang katao pa ang nawawala at pinangangambahang nasawi sa nasabing trahedya. Ayon sa mga otoridad, inilapit o inilipat sa retrieval operations and search and rescue efforts nitong Martes matapos ang dalawang araw na paghahanap sa mga posibleng nakaligtas sa insidente. Pinatayang hindi bababa sa 16 na katao ang pinaniniwala ang nasawi sa pagbagsak ng naturang 9-story na gusali. Iginit ng mga pamilya ng biktima na dapat managot ang engineer at may-ari ng gusali sa nangyaring trahedya habang hinihintay pa ang resulta ng investigasyon ng mga otoridad.
0: National.
1: Las 11:51 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international. Iniulat ng Embassy of the Philippines in Warsaw na ligtas at accounted ang lahat ng Pilipino sa Ukraine kasunod ng panibagong missile at drone strike ng Russia sa Kiev na kumitila sa 4 na buhay at ikinasugat ng humigit kumulang 100 na katao. Simula nitong nakaraang weekend, patuloy na sinusubaybayan ng imbahada ang kalagayan ng maliliit na komunidad ng mga Pilipino na nasa Kiev at iba pang lungsod sa bansang Ukraine. Una rito, naglunsad ang Russia na magkakasunod na pag-atake noong gabi ng Sabado, Mayo 23, gamit ang mga drone at hypersonic o Rishnik intermediate range ballistic missile. Winasak ng mga pag-atake ang dose-dosen ng kabahayan, paaralan, pamilihan at isang museo ng Kiev. Kinumpirma naman ni Vladimir Zelensky na hindi naharang ng kanilang air defense system ang lahat ng ballistic missile at karamihan umano sa mga ito ay sadyang itinarget sa kabisera ng bansang Ukraine.
0: Todo international.
2: Nagkaisa naman sina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at US President Donald Trump na dapat tuluyang matigil ang mani-nuclear threat ng Iran sa anumang magiging final na kasunduan kaugnay ng nuclear program nito. Ayon kay Netanyahu, nakausap niya si Trump nitong Sabado ng gabi at tinalakay nila ang mga hakbang upang mapigilan ng Iran sa pagbuo ng nuclear weapons. Kabilang umano sa napagkasunduan ng dalawang leader ang pagbuwag ng uranium enrichment facilities ng Iran at ang pag-alis o pag-aalis ng enriched nuclear materials mula sa bansa.

0: Ngayon ito sa ulat. Binubuo ito ng 4 na ginto, 5 pilak at 4 na tanso. Kabilang sa mga nagwaging gold medalist sina John Del Rosario sa 400 meter track event, Kent Joseph Villarmina shot pata, at Thea Grace Clark sa chess blitz, kasama ang isa pang gold sa blitz at team event, kasama ang kapatid niyang si Mika Claire Clark. Nakakuha naman ng pilak ang ilang atleta sa athletics at chess, habang may tanso rin sa hurdling at blitz chess team events. Sa huling tala nitong Mayo 26 sa alas 3 ng hapon, nangunguna umano ang Western Visayas sa overall regular sports standings ng palarong pambansa.
1: Todo Balitang Sports. Balitang Sports.
2: Samantala sa balitang showbiz, sa balitang artista, usap-usapan online. Ang sweet na sorpresa ni Richard Gutierrez para kay Barbie Imperial. Matapos ibida ng aktres sa Instagram, ang sandamakmak na floral arrangements na may kasamang candles sa loob ng isang kwarto. Sa simpleng caption na thank you, tila ipinakita ni Barbie ang kilig sa pink at pastel colored flowers na umunig galing kay Richard. Sa isa pang larawan, makikita ang nakaupo si Barbie sa sahig, habang makikita naman ang likod ni Richard na nakaharap sa mga bulaklak. Dahil dito, umugong ang espekulasyon na ng netizens na baka nagkaroon umano ng proposal ang dalawa. Gayunman, wala pang kumpirmasyon mula kina Richard at Barbie tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Samantala, may ilang netizens naman ang nagpapaalala na nananatili pa rin legal sa asawa si Richard at sa asawang si Sarah Labati habang ongoing pa umano ang proseso ng kanilang annulment.
1: Balitang showbiz.
0: At para naman sa balitang negosyo, magsasagawa ang Department of Trade and Industry or DTI Aklan ng DTI In-Store Diskwento Sale Balik Eskwela Edition mula Mayo 29 hanggang 31 sa iba't ibang establishmento sa Bayan ng Kalibo. Kabilang sa mga produktong may diskwento ang notebooks, ballpen, bag at iba pang school essentials. Samantala, kasama sa mga kalahok na establishmento ang A to Z Bookstore at Dry Goods, Pusa Shopping Malls, Pusa Merchandise di Kalibo, Gaisano Grand Mall, Gaisano Capital, Handyman Kalibo, Lens Dry Goods Store, Mariani Superstore, Robinson Supermarket at Unitop General Merchandise Inc. Layunin ay aktibidad na makapagbigay ng murang school supplies at pangunahing bilihin para sa mga pamilyang naghahanda sa pagbubukas ng klase.
1: Todo Balita. Todo Balita.
2: Para naman sa detalye ng balitang pangkalusugan o health news, ipinakita sa isang pag-aaral na karamihan sa mga empleyadong nasa work from home setup ay nakaranas ng moderate stress, habang halos kalahati naman ang nag-ulat ng mild anxiety symptoms. Batay sa pananaliksik sa 173 employees ng PhilHealth, lumalabas na 96.32% ng mga kalahok ang may moderate stress at halos kalahati ang may bahagyang sintomas ng anxiety. Ayon sa pag-aaral, paunahin sanin ang stress, ang mabigat na workload, technical na problema at hirap sa paghihiwalay ng trabaho at personal na buhay. Iminumungkahi ng mga mananaliksik ang mas maayos na komunikasyon, pinahusay na akses sa teknolohiya at mas matibay na virtual support system upang mabawasan ang stress ng mga empleyado sa work from home setup.
1: Todo Balita. Todo Balita.
0: Las 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, at ng aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Garigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.
3: Mga katotohanan. todo. Rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: My family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: TDX 500!
2: Ang may powerful compound
1: na nagapanubo sang imo blood sugar.
2: TDX 500! Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramis TDX 500!
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, pulang po. Aga Mindoro, pula. Kaya ba 83 na ito?
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 10 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 2.
0: Todo, aksyon! Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan.

0: Talian Toto Action.
1: Ada yung tradlaw banwa ita kalibo may tradlaw probinsya Taklan. Welcome sa toga pagpangalaga sa toga paga ililiba sa pagpagayag ita programang Todo Action. Karo kadlaw kita ita Miyerkules pitcha 27 na kita banwa sa buwan ita Mayo dagon 2021. Oras tan banwa kag paga abi abi aga paga para miaw ita mail kag hapon na pega pagpamati sa ton magasuki gat aga pagamati. Kabilgan nya banwa ta kalibo kabugusan nya probinsya Taklan sa kutob kung magabutan ko ato nga pagpangalaga. Karo kag edisyon ita ton nga pagililiba ro akong gingkinjo aga paga abi abi pag welcome pag panamyaw ita maid ayad nga hapon aga mayad aga pag uilabas makaroon ka aga baga panyempo. Well, kamusta sa ato nga mga todo sa ato nga mga ibang aga monitor makaroon ka aga baga pang orason sa grabe kasingkay nga init makaroon ka aga dlaw ita Miyerkules aga ato nga ibang mga kaibanghuran kapingkin sa mga kabaryuhan mga todo nagamat-amat na makaroon pangita masilungan pa, makalangap pras kangahangin kay grabe kasingkay ro aton nga tempo iya sa aton nga banwat kalibo aga pila pagin ka baga banwa nga sakop ita aton nga probinsya kra ita aken oi sa to negosyante sa may kra kong kalibo public market daw ka man sa may kra kong kalibo shopping center no sa aton nga katodo sa aton nga negosyante sa aton nga bulantero bulantera banwa nga naga monitor sa aton nga pag ililiba sa pinggid sa aton nga may temporary public market makatodo nga naga paabot kanda ko gabang sentimento banwa bagod sa mahina karang mga igbangod na to aga naga pamakay banwa no una karon sa temporary public market dapat to karga kalibo public market karong iba ala una alas dos sa sarado na banwa naga uli na no kay bangod gani nga wa na karekta naga panindahan mga katodo sandig sa pagpabutsa kita pila na to ka baga negosyante sa to mga igbangod gid samtang nagatutok no naga pupaway makaron karga baga panyampo after man kina rumasako karang mga pangorason no kaina katagahon at siyang puman magkaroon nga nagapahilay-hilay kay bago tapos kara ita ilabas at marang mga tricycle drivers sa van naga jeepney drivers aga pa din pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon ita aton nga banwa ita kalibo daw ka man naman na bilog ga probinsya kara ita aken siyempre mga katodo sa pila ka mga terminals no iya sa aton sa sentro ita banwa ita kalibo aga ba karo karaga baga pang orason no nagapupaway man aton mga driver daw karo iba na aton karaga baga driver no nagauilabas sa pila ka mga renderya sa aton sa banwa kara ita kalibo mga katodo makaroon ka naga baga panyempo ato naga mga igmangod sa ato nga mga katodo naga pamatiman sa tag sa renda ka baga panimagay samtang masako paro iba daton sa pagadigamo pagbaya preparar ita ilabas kapingkid daw sa baga ulihin nagpahaom ko anda ko nga pang ilabson makaroon pagawa po na nakailabas ka mulang bahala magpreparar itinyo nga pinagahon makaroon ka naga unto kami man mga katodo na magatod kinyo ita pila ka mga balita aga nagkaganabo iya sa banwa ita kalibo aga bilog na probinsya kitaken aga aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pag ililiba aga mga katodo nga makapartisipar sa to nga pagpagayag makaroon ka hapon aga may pila ka mga balita impormasyon concern nga gusti pagabot sa to nga pagpangalagad makaroon ka adaw at ika mo nga makakomment sa to nga pag ililiba pinaagi sa amon na Facebook live sa Facebook page sung Radyo Todo Aklan 88.5 FM kaya ato gito nga pagatawa at ligwa no sa kabagusan ka to nga pag ililiba siyempre mga katodo hindi lang man no pagkalipatan nga i-like i-share dato nga pagpangalagad makaroon ka nga hapon para mas mabuo na to no nga mga katodo rong makapamati maka-update sa pila ka mga balita at kapinggid daw sa mga balita lokal nga aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pagpangalagad aga siyempre mga katodo para gabangin mas updated ka mo sa mga kanabo iya sa aton na bugos nga probinsya kanitakyan paki-follow no damon na Facebook page mga katodo para automatic no every time nga may inagabaga news and public affairs program ay mga breaking news nga natatar ng Radyo Todo iya sa probinsya kanitakyan makabaton ka mo na ito notification no, mga katodo agod nga maging mas updated ka mo sa mga kanabo sa bugos naton nga probinsya so, napinggit sa aton na mga akyanon OFWs no, mga katodo nga ray karanaga serving source data information aga para kahit papano banwa mabuong man doon ako kahilaw pag once no nga makapabati itapila ka madaga kanabo iya sa aton na banwat kalibo ag probinsya ita Aklan ni pakipalo pakilike aga pakishare dato aga pagpangalagad no, sa Miyerkules nga edisyon ita aton nga palatuntunan
0: pagana sa pananghalian Todo Action.
1: Sa kinaangdan, manging kaibahan sa runday kagapagpangalagad si Katodo Reynalda Banjola. Aga ililiba kita banwa hasta launa imidya makaroon ka nga hapon. Aga ibang kita siyempre tato ng mga Todo reporters. Ang naka-standby naman banwa sa dako nga tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Aga check kita mga Todo no, itapilag ka mga balita. Ang direkta sa ato ng mga municipal police station sa bilog nato ng probinsya Katakan. Mga insidente, aksidente banwa nga nagkagadabo. Aga dinrespondihan itan ton nga mga kapulisan. Ako kami una karabanwa, no? Gabaga magagkuhan nga insidente. Ama ka todo, insigida ron niya gabasyada sa ato gagapag ililiba. Ani ka todo nga Jezreel Nermar.
0: May balita, may aksyon.
1: Ilabanwa sa mga balita gato nga pagkataw at ligwa pagkatataron sa ito nga pag-ililiba makarong edisyon ita aton nga pagpangalagan. Dahil ka nagabura kay Vrinsa Project makatodo ginapabutsyag. Agin pahayag na ita aton ka gobernador nga hindi na pagpadayunon. Asandig ka nabanwa sa nangin anonsyo ni Governor Joanne Miraflores. Sa ginpatagayin kaina ka nga consultative meeting with the stakeholders. Auna ka ron sa isla ka ita Burakay. Kaysang bilog di ka nabanwa no, sa mga Arizona. Mga katodo kay bangod nga ni sa pag-opener. Maabo ka na banwa ang nag-opener. I-try ka ng proyekto. Mga katodo ang nag-kunikta halin sa mainland. Paadto sa bahing krakong isla, ita Burakay. Dahil ka na mga katodo, nagiging pabutsyag kaina ni Governor Joanne Miraflores. Asandi ka na banwa sa anak ko kapag-confirmar nga baseman. Mga katodo, sa anda ko kapag-uistorya. Ako nag-taliwan ka ng Mayo 13. Agaging pabutsyag ka banwa ni Mr. Ramon Ang. Mga katodo nga hindi na pagpadayunon. Mga katodo, ronday ka construction kung tulay nga nagkakolekta sa isla ita Burakay. Sa bangod gani sa rekra nga hugot nga pagpamagabag ita aton nga mga stakeholders, ato aton nga LGU Malay, ato aton nga LGU Aklan. Mga katodo, suging kalipay da banwa kagina ita aton nga mga stakeholders una sa isla kaya ita Burakay. At the same time do, sa aton nga mga kaigmanghuran, mga katodo nga posible una gid no nga maapektuhan. Mga katodo sa roday ka nga proyekto, daya ka na banwaro anak o gaging pabutsag kaina during sa consultative meeting sa mga itato ka nga mga stakeholders na sa Isla Itburakay.
0: May balita, may aksyon, aksyon.
1: Samtang sa piyakabahin, pinapag ka mga balita sa ato niya pag-ililiba, makarong edisyon itato ka pagpagalagad. Mga hapon banwagin pabutsag ni Mr. Wendell Leonor. O ato niya MDRR mo officer, ita banwa ka na ita batan. Nagawasan na ka na banwa ita nakitaan nga presensya. Nakitagin na pabutsag gabuaya di karon sa may area ita barangay Bayang. Barangay magpagong no nga area sa banwa ka na ita batan. Asandig ka na makatodo sa andang naging patigayon nga coastal monitoring. Di karon niya baybayon nga area no. Matapos, aruday ka nga report banwa. Ganagagaptang makaroon una sa banwa ka na ita batan. Asandig na pabutsag nakita nga buaya ita aruday ka na mangingista. Mga katodo, kung nagataliwan karon nga gabi may ginpagawa banwa ita aton nga MDRR mo batan. Aro nga advisory banwa para at least no, maalarma man do aton nga publiko. May kantanan sa Rasambi karang nga report. Aga sa Gyapon, napisar karang banwa. Aga uwa kar nakitaan no, nga presensya, itray karang nga ginasugid. Buaya di karon sa Rasambi karang nga lugar. At sa Gyapon, ginapadumdum ita aton nga MDRR mo batan. Partikular no, sa kay Mr. Wendell Leonor. Aga importante sa Gyapon banwa ginagahagong ro anton nga mga mangingisda banwa kay sayo taman tanan makatodo ro anton nga mga pumuyo mayuriya kara makatodo una nagasalig itanda karon nga pang-adlaw-adlaw nga kinahanganon unday kara nato nga mga manugsihod manugtaba makatodo sa pinggid daw dekron sa may area itabayang magpagong ipil si Chuhimbis at iping pagid nga mga kabarangayan aga katodo ko dasambi kara ga banwa nga aton nga naminsyonar. Pero sa Gapon Banwa, no, apisar ga uwa sa dakarata na kitaan. Mga katodo, no, nga presensya abi, no, itagi na sugid, garo dahi karaga buaya. Awa giya po na, nagpapabutsyag na ito karaga MDRRMO. Uwa sa dakarata pahayag nga, kwa nagid, no, nga uwa nagid baga. No, mga katodo, ka importante karaga hagong, aga ginainganyo rong publiko. Aga if ever Banwa nga may unagid man kita nga mapanuhan, ay dapat insigida na ito nga ipaabot sa anton nga mga local officials. Ako na sambi karaga barangay, agud banwa nga makatumar. Nagakaigo gagi karaga aksyon, agud si malikawan makatodo. Aro nga posible man no, nga magkagarabo ang mga kaabyanan. asan ba ibanwa sa atong pag ililibas sa atong kagapada tuntunan. Samtang sa piyakabahin mga katodo, masobra 300 ka mga TNC drivers. Mga katodo, iya sa aton nga probinsya Katakyan. Arong nakabaton, ita 5,000 pesos nga cash relief assistance. Alin sa opisina, ita aton nga DSWD. Sa ikan mga katodo, nga aktividad yung patigayon, ita aton nga DSWD Regional Office. Mga katodo, agaray ka nga mga drivers naton. Arong nga kapin masubrat 300 aron nga kabaton no itrek nga 5,000 pesos nga cash relief assistance sa mga kaabyanan. Trataro naton sa aton nga pagpangalagad. Samtang sa piyakabahin pinapa ka mga balita sa aton nga pagililiba makaroon ka nga hapon naman sa aton nga pagpangalagad no manging kaibahan tayo hindi na si Police Lieutenant Rizzi Bulanon arong OIC ita aton nga balite PNP may kantanan asagin patigayin ka na makatodo nga bypass operation ita aton nga balite PNP kabi una karon sa may barangay Morales sa Banwa ita balite pero dahil ka Banwa nga subject sa rin ka operation nagapabutya ka Banwa nga mana uwa ako nag-imbulbar sa pagbaligya itaray ka nga illegal ka nga droga at aminado Banwa runday ka nga suspect mga katodo nga nagagamit itaray ka nga illegal nga droga pero ratong ka nga PNP Banwa nagapanindugan nga lihitimo arong operation Banwa gaging patagayon itaton ka nga mga otoridad para sa resulta Banwa nga maaresto arunday ka nga manugpataya ita STL una karon sa Banwa ita balete nagkabig Banwa high value individual abasi ka Banwa sa pagtasipay ita aton nga PNP kapin no pito kabaga plastic sa J na no, makatodo itry ka nga suspected shabu aron na recover Banwa ita aton nga mga otoridad ay kantanan makatodo sa ginpatigayon nga bypass operation kabi una sa may barangay

0: makatodoron pila ka magabalita no gato gapagatawa at ligwa pagatataron sa to gapag ililiba makaron kra nga hapon ya sa to gapag pangalagad no sa Miyerkules ka edisyon ita aton nga palatuntunan kaya po na sarang kamo banwa no nga makapadagat indo gapag mensahe no mag-comment kid jamang no sa to nga pagpangalagad pinagi sa amo na Facebook live sa Facebook page yung Radyo Todo Aklan 88.5 FM action. Viewing nga may giga utrad lang no sa kay kagawad Michael Villanueva Basolina una karon sa Banwa Itano man siya sa mataga barangay Lagin Banwa likewise kay Mare Jess sa Prado Salminao una karon sa Banwa Karaita Nabas samtang nagauwi labas makaron ag nagatutok sa aton nga pagpangalagad kay Madam Sally Senyeres sa barangay Baybay sa Tanganan siyempre una kanday Bro Russell Senyeres sa Istat Boracay sa kay Papang Sani maay dai gig karang hapon nagakalipay aton nga mga katodo no una sa isla kay Taburakay no sa rekrangin na pahayag itaton kay gobernador mga katodo no kay bangudgan nga hindi na madayon no ron kay dai kay construction kita tulay nga nagakonekta sa mainland to isla Itburakay ato yung mga kanon no FW sa kay Ma'am Elizabeth sa Germany good morning kay agahon makaron sa Pongso Germany saman sa kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas Nevada kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney Australia Ma'am Chili Timpurasa sa Thailand kuda kay Madam Belle Orzola no sa Hong Kong happy viewing siyempre no sa akong amigo sa kay Sir Christopher Zoller Iatar sa Los Angeles California no magalingin sa mga dunggano niya pamilya niya karon sa Zoller Iatar family no sa Banwa Itmalinaw kay pare ko Jonel Gregorio sa barangay Bacausor sa Gregorio family nagapamatigid magkaroon una kay Tatay Freddy sa itig nga hapon siyempre sa atong mga negosyante una sa Iuturong kay nung Woody Nabara no, sa atong mga negosyante una ta karne no ginagapo pa huay makaroon karaga mga panyempo yeah. Wala man na kay nung Ilin Nabara sa may Kalibo Shopping Center sa Madaga Chamsi Restaurant hey. Happy pamati yes, go. Sa kay nung Harley Di Tomas it Harley's Bindungguhan naman sa kay Sir Richard Gino Ambito sa barangay Andagaw ginagawa monitor man makaron kay Holiday makaron nagani wagat opisina no wa na nagpaiskwilahan makaron karang nga untradlaw siyempre una man sa kay Master Nonoy Nicolas no sa Nelias Etery sa kay Sir Ramon Munja ha kay Mrs. Now nakaron sa barangay Bagto sa Banwa Kretaleso no ginagawa monitor gin sa ato nga pag-iliba aga siyempre no sa nakaron nga mahugod no aga mayad nga mekaniko kay Jam Jam Andrada una sa Rocksken Motor Parts sa Poblasyon Leso grega pamatigin sa ato niya pagpangalagad. Huwag mo na kwagit-hagin na tamiyogin na ito narong pamilya Palmon aga De La Cruz family no una sa Barangay Pilisiano sa Banwa Kata Balete no kay Makaron may reunion narong pamilya Palmon aga De La Cruz no nagapang-imbitar si Pari Ramon Munja so kay Makaron no may mga aktibidad no ronde kay nga pamilya Palmon una sa Barangay Pilisiano parang sports fest nanda makaron no nga adlaw agahin agagid no ron pinaka highlight si try kag aktibidad yeah. Nga katodo ita pamilya Palmon una sa Barangay Pilisiano sa Banwa kara ita Balete speaking ita Pilisiano salamat gid kahapon ha sa kay Cap BB Munja no, nakaagi kita kahapon kay ginbantayan kita kahapon piyesta kahapon no, sa may Barangay Pilisiano no ba nakalibre kita at ilabas samtang nagauli kita kahapon sa Sitsuhimbis sa Barangay Lalam singgit no nagabantay una si Cap BB Munja sa may National Highway login para na kita no may libre nga ilabas may postiko pagid no pag uli salamat kita sa pamilya Munja sa misis no ni Cap BB mairigil nga hapon yeah. No kay nagamonitor makaron no gabaga panyempo sa aton nga pagpangalagad una sa aton nga mga kapin sa Istat Boracay na kaday Pipoy Argelias no sa mataga barangay Manok-Manok na kaday pareng Romel Kahilig happy viewing wala man sa ako niya mga kasimanwa sa Manuel Katnaba sa kay Tuto Jimboy Kasal da Sulam. Amay niya pagpamati, agamay gig karang hapon. Sa mga taga Global Pain kay Bro Yoloyo Garbo, no? Aga sa RG Pain. Ang taga monitor man, magkaroon karang baga panyem po sa ato niya pag ililiba. Sa kay Madam Bing Nalikatore sa Banwa Itanumansya. Amay ba nga hapon, no? Agamay gig niya pagpamati. Siyempre sa Team Loyal, ita aton nga Leso PNP. Sa kay Police Master Sergeant Delgado, kay Police Executive Master Sergeant, mainit no, nga always man nakatutok sa ato nga pagpangalag. Ay si Roger Delgado makabales sa or nagales ha, nagamonitor man. Sa ato kagapagwaragwag makaroon ka nga hapon. Sa ato kagapag-ililiba mga kaabyanan. May 30 minutos ba naman nakataliwan sa oras kara ita alas 12. Oras magkato datod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life. Kaniya sa ato nyo magkatodo, kapingin sa mga mahilig una magkape. Dapat hindi lang basta-basta kita nga kape. Dapat sigurduhon natin yung kape nga aton kaya nga ginainom. Mayroong kape mga katodo nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayan itaton nga mga kagawasan. Inarekomenda gid namon rupag inom ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Pagkaya po na sarang ang babakayar dong more power is sa broadcast center sa second floor kong Casa Isidra Building 19 Martyr Street Poblacion Kalibo, Aklan. Daw kay maabo na ton yung mga katodor nagpahayag na kung ano ka-epektibo sa anda nga mga gawas umpisa nga sanday nag-inom.
1: Yes, go!
0: Ita more power. Daw ka para sa gindi anti Jesse Marte. Suki it more power ag nagapamatigid makaroon. Una sa Marte family sa Ruas Avenue, iya sa Banwat Kalibo. Ang mabo pagid na to, no, nga mga katodo. That's why nga pabalik-balik iya para gawag-order ita more power. Ayon ba, wag pagpanumbalik. Araw ato na karagapag-detalye at ato nga maging headlines nga balita. Ato gagabag-aminsay nga gimpabot. Na itatong gagamagigmanghod. Araw na kagapagpahayag itato gagagobernador. Mga katodo sa ginpabutyag. Ang hindi na madayon. Doon ay karang construction kung bura kay Vridge. Mga katodo, sanding karabanwa. Sa ginpadagayin kay ina nga consultative meeting itato nga mga stakeholders una sa isla it Boracay. Ang sama katodo, balikan na ton pagkatapos anay itapila ka mga reminders.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makaray, mapaskugun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Juan Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner engineer nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, Gid. And thank you, Gid, sa atong mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Siningation.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya aton diri nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners. We have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238-4 Series of 2026.
9: GTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagganito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
10: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
11: Sampon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ansang Sumag. Isla ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Sampon Gold Coffee Mix. Gapa-active kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen kag-glutathione.
11: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
13: Live amidst nature. with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
11: Samphone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malo.
15: Isa ka teacher.
14: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
11: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
16: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
17: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Todo Aksyon. Pampagana sa pananghalian. Todo Aksyon. Todo Aksyon. Aksyon. Kapag may balita, may aksyon. Todo Aksyon. Palalagpasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
18: Alis sa tagapaga pangalagad sa tagapaga ililibang may 44 minutos banwa nagkataliwan sa oras sita alas.
11: Todo Aksyon.
18: Ito na padayon kami sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynaldo Banjo.
11: Todo Aksyon.
18: Jobi na ingge, no? Ang nga monitor sa itong pagpagalagad. Kaya itong orita, daw kambalo na sa akong naman kasi manwa sa banwat na
11: pa. Todo Aksyon.
18: Sa guano, nag-view man sa itong nga pagwarag.
11: Todo Aksyon.
18: No? Kay Yubong Gali kay Ina, no? Ita aton nga classmate, kumpare. No? Galing agang-agang gid, no? Kay may duty kita, gabi, waman kita ita tinuwugan.
11: Todo Aksyon.
18: Nasa kay Yubong Gali Tor ni Asansago, nag-monitor gid, hindi ko na magkalipat. Gusto mo nga, Gimigo. Hindi na, pag uli ko na, mahapit lagi ko para sigurado. May giga pagpamatiya kay Migo Carly Tornilla Santiago, no? Sa Barangay Lalab, sa Banwa Ita, Batan. No, ginaga monitor gid makaroon, no? Sa aton nga pag-waragwag, makaroon karang hapon. Sa aton nga pag-ililiba, makaroon karang magapan.
11: Todo Aksyon!
18: Ilang tapag ka todo sa pagkataw italigwa sa pila ka magabalita, gato ka pagkatataron, makaroon edisyon, ita aton ang pag-waragwag, no? Sa aton karang palatuntunan.
11: Todo Aksyon!
18: Una ang talimang ka todo, no? Rundin niya ni Police Lieutenant Tarisi Bulanon. Daw sa ginpatigayon, daw gabay bust operation kabi una karon sa may barangay Morales, no, sa Banwa kara ita Balete.
11: Aksyon.
18: Sa ita man makatodo, no, Banwa kara ita Balete hagos sa tagagsayang gid, no, sa magaka gabay una kara ga police operation pag-abot sa illegal kara gato.
11: Aksyon.
18: No, makatodo ang kabi no naka-strike do aton kara ga Balete PNP ag ginakabigra makatodo nga high value individual. Naoronday kara ga manugpataya ita STL. Nawagagin aresto sa sangkabay bust operation itaton kagabaka pulis.
11: Todo Aksyon.
18: Ito makatodo ng mga negative kagabaka comments, no, ita aton ng mga kaimanghuran. But permi nato ginahambay makatodo nga hindi gid mag-abot sa punto nga ikaw amangin subject sa pila kagabaka pulis operation. Kuno wa ikaw banwa nagaimbulbar, no, sa makarunday kagabaka illegal nga mga hilimo.
11: Todo Aksyon.
18: Nakastalmay na sa kagalinya si Police Lieutenant Rizzi Bulanon dong OIC. Ita aton nga Balete PNP. Sa line number 1, Lieutenant Tabulanon, sir. Good afternoon.
19: Good afternoon, Kadudong Rinal. Sa mga nagpamati sa imong programa.
18: Yes, sir. No, kabi, nagpatayon kita, no, ita bypass operation una karon sa Barangay Morales, no, sa Banwa Carita Balete, nga nagkaresulta gani nga maaresto, no? Runday ka rin nga subject naton sa operation. Anong background, Lieutenant Tabulanon, sir? I-try ka nga subject kagit aresto naton kami, eh?
19: Atong abing nga subject for operation, nga target for operation ay drug surgery Imora.
18: Okay.
19: Year 2016.
18: Mm-hmm.
19: So, yung mga one na ikaw ay drug surgery at matakpan ka, yung makonsider ka na yung high value
18: individual.
19: Patagod sa mga target,
18: mm-hmm.
19: personalities, patagod sa drugs. So, marami, tanang awas ka ra. Tanang anong background, nakita na ako nag-abing case na din namin, dahil ka na namin, tanang awas sa mga tiktok dati na na.
18: Mm-hmm.
19: Matindog, matambok yung mga, magpapuro. So, karat ara sa mga ginasubject ng mga ginapising pag nagpagkandak ng mutis dali ay masyado tabi mo alata at maniwang at imanag ito sa pagkarmata at sa amo man din gamit ng mga tao na nagpakalima sana ay regular sa imo na nagkamit pag pasimple-simple magbubaligya so, datang nga ito ito pa rin nakapapakal sana iwa mo lang sa mga kapaligya
18: okay
19: ipapan mo lang pagsamba. Ito tayo mo sa pag-ibata ng mga unang ibakan.
18: Mm-hmm.
19: Yung pag-anit mo na pan para sa parcel na pinagi. So, pangaliwa, buwaw sa parcel. At then, sa pangato, yung karaw na mga tanawan sa daibas.
18: Mm-hmm. So, sa butang bagon, Sir Bulanon, parang ginapront na lang, roon na kron nga pagpapataya ita STL, para ga itago, roon na kron nga matuod, no, nga pag-engage sa pagbaligya ita illegal kraga droga.
19: Probably, kadudong rinal dahil siyempre, sunong matana, kakalisod at tanang sila, kakalisod kung imaw kung ikaw kakalisod hindi ka itong kasarang magbakal sa imong bisyo, nga rin masikapin kung ginagawa nga siya po dahil bukan basta-basta ro presyo siya po, bisan sangkiri itang imong konsumo ka rin lawat, kaya kung imaw rin 1,000 o bitangwanan, bisan minimum bukan 1,000 eh, kung nga maroon tayong mag-inakonsumo, tapos regular na gamit magkapin kong pili. Eh, natural bila parang nga mag-hutra yung mga gasto. So, paano natin mo masayaran nga sigado mo kung maroon daan ng bisyo?
18: Oo, oh, aga, aminado, gid man abi mo, yung nga nagagamit mo karita illegal ka droga, hindi ba natin matago, sir, nga pag-once, ikaw, parang lulong karigid baga, no, sa paggamit illegal ka droga, siyempre, kung may time ka ron, nga awa ikaw iti pang supply sa imo karga bisyo, hay, mapilitan ka gid, no, nga magbaligya, no, kapares man sa mga a statement ita mga previous nga managkagadakpan nga mainganyo gid no nga pati rong pagbaligya para nga matustusan mo rimo kag bisyo a Lieutenant Tabulanon sir.
19: Yes sir, yes sir, katulong ko rin lang, hindi di mantan mo, hindi nga ma-sustain na ng bisyo kung hindi siyang mag-sideline kasi nga pagbaligya. So, pinapili kita natin nga makusidir nga pinadala nga mata pagkatay ay SPN para lang masisimiran na ang arang bisyo. Kung kristihil mo na yung magasalig para sa anang video, eh, hindi mo karakasarang.
18: So mga pilang buwan, pilang Domingo na ton, naging paidagom sa surveillance monitoring, rolay ka subject ka, sir?
19: Mga dali lang sir, mag 3 weeks bago naman muna ka na naging kanda ka
18: ng pagkakapon. Agagabanyaban siguro na sir, no? Basi naging kampante ba ka, no? Kay bang organisayod ba na ton, nga sa part itabanwa ka rita balit, eh, hagos nga magaka no rong mga operation pag-abot sa illegal karga droga that's why siguro gasang bilog man doon nga nagaisog man no rong buot ita iba nga magsuod sa makarakaraga opisyo sir kay bangod no sa kawadaan karita mga police operation
19: may sa katulong din na dati yan ito na isang nga nag pinakabuso man nga nito sa mga mga pundo ang pagdikay so din na siya yung hindi ka naman paagira ng security mo para matakot ka rin mo at yung hindi siya na magbuhay para magpahuto para ng kabirit siya ng pagbubalik niya.
18: Joe Razor, sa ato niya pag-aresto, no, tag na-materialize na rin operation, ano may resistance sa part itry karaga subject?
19: Sa una nga pag approach na, ito ang tanong ko pata eh. Nag-resist na tayo.
18: Okay.
19: Wala ba yung itugit yung mga narangan ka to sa bayan ka to mando meeting place. So, nag-resist yung mao. Nag-wala ba yung mao. Pero uli, binutangon mo rin ka to sa meeting mahayag. Minagtawa yung mao.
18: Oo, parang siguro.
19: Sige na lang hamba nga. Kami mo ga...
18: Baligya.
19: Ako rin mo ga baligya. Wala na po.
18: Oo, di na binang statement. Wala man mo nag-baligya. Gina-admitter ko man na nga nagagamit ako So parang klaro gyud magihapon nga imaw naga-imbolbar gyud man no sa rekrang nga paggamit no o sa pag, sa rekrang pag-engage no sa illegal karga droga lite nang tabulanon sir.
19: Okay, kadudong Rinald, rupang gamit pag pagbalidya, same nga pong offense mo sa RA-965. So, once nga ikaw nagagamit, bahor posibilidad na ikaw magkabalidya. Kung kumuha sa mga kasarang na magamit siya ron, dahil magsimpre mo buong input mo kwarta.
18: Mga more or less, mga pila doon kwan, do street value, itry kaya na-recover, tarantanan, pati sa posisyon na Sir Bulanon?
19: Daliro, inabong ka ng isang kasasing worth 1,000 pesos but in search of Imora may kantong pagitang kasasing ginagadaan mo nga pong suspected sa book. So doon ka lang kung nag-i-worth ka na naman 1,000 bali 7,000 ka na.
18: 7,000 pesos na nandung anak rin nga market value kung i-dispose na.
19: Yes sir.
18: Okay. Oo. So makaroon ano or kwan do ato niya pasaka kagkaso ka na sir?
19: Makarap ini ka in ito tabi sa kapis at biro kinis ito tanatan mo din yung tala kang natpong drug test at i-shunning magkira mga items ito nga in-kumpis ka sa anak o itagita ka ng result tracking sa report at kumbali inaga o sa Friday agahon pa ma-paydalo mo sa request proceedings for provision of
18: RA-965. So, if ever nga may resulta o rekraga drug test, gaman-gaman, masi kung mag-positive kay aminado imaw nga nagagamit itry kraga illegal drugs sa Sir Bulanon?
19: Yes, kaya ba ang nakmudong illegal?
18: Okay. So, par sir, magkaroon, kamusta raton nga monitoring sa

0: kapan kita mag-willing, mag mag-cooperate. So, doon mo ba nga bagay dahil siyempre kung siguro sa mag-hearing ita sa kurti ay may mungundayang nga kaso nga rin na ba man na sila malang ka-grams. So, pwede mo maka-avail na pwede din eh. Ano so, kung magsugot do, police, siyempre dapat prosecution ka ng kasugot mo. Kung may mga tamatana kami ka nang hindi na napa, hindi mo mag-cooperate. So, hindi man kami magsugot na mag-avail mo, pwede ba din
1: eh. Oy. Oh, do yung kikara masami no kumbaga ako nagaka-cooperate man ay at least sa part na to ng PNP ay kita man mismo nagabulig man no nga mabuligan imaw nga maka-avail itray kag nga programa itatong kag gobyerno every time abi no nga may mga police operation mga baybas sa sir no masami kita nato yung nababatian ro mga komento kapingid rumwat mga pagituon baga no sa matutuon kada kaganabo nga ginaakusaran do aton kada magkapulisan nga manay planted man naron kag uoy man naron tawo dayagid nung komo na ton nga mga komento no ita aton nga mga pumuyo nga wa man gani no ita nahilungungan kung ano gid ano rung kamatuoran wa man nakakilaga kay indi man tanan hawos oras-oras kay ibahan ni murong subject nga makaambag ikaw ay manay wa ta manay murong naga-engage sa makaron karag aktibidad nga which is aminado na mga nirong subject nga nagagamit imo ita illegal nga droga ay ni reaction karon na Lieutenant Bulanon sir sa nangin operation aton kabi-i.
0: Yung katulong inad mo ay natural dito ado nag-expected na ito na nga halos naman mo mga nakatulong ito mo sa sarili ay puro man doon ka na negative sa trabaho yung police. Pero kung sa pahambal mo lang daroon ng kamayag, pero hindi mo ganuwa masanda yung personal knowledge kung ano dito rin matabok. Dahil, siyempre, bukong makatama ng oras.
1: Oo, oh, partner, naduga?
0: At wala laron, buko mo ito na pinuntibahan. So, mga karoon kita nga, kung yung karma ng mga tao, wala kang kasayot, kung ano kita gagago mo. So, ang lang karoon binahambay. O, kung may first man nani, pinagdala ka natabo. Tanda mo lang, kita rin mo lang, kung sa nakasayot, kung ano kita roaktuan nga natabo. Dahil bago kami magtrabaho, nataandit ay mo ito nga atin sa surveillance, ang hindi man kami magdakop sa tao, binusinti.
1: Ay, konsensya man ato doon eh.
0: Ay, mo tinubo karoon. Kaya magdakop natin doon. Ano dato mabuo ka ron? Alam ba naman sa mga purpromosyon? At ang hindi nga buti ka man karma purpromosyon.
1: Oo, aganto yun ko naman ko naman ka, sir, no? Ko naman gani. Nangin ko parin, nangin problema para sa part aton kaga PNP. Kaya ko naman na-demote para ito nga magkapulisan, nakakasuhan. Galing ro iba na ito yung mga pumuyo. Nagkakomento ka baga, gagaon to ba nanda nga pagwas yung may imong accomplishment ay automatic at imong nga mag-promote.
0: Ang manero nga katuloy rin nga no, ay yung nga sa espiritu matalaga ang tanga tulunta pero sa kara sa team matagakon kami sa ano matagakasin ang basa ang taga negative comments kadayon matagakon kami na makasugpo sa yung harang illegal na droga at kung ano matagakasin ang illegal na katabo sa mong UR ay ano matagakon sa padayon mo doon na iprit para man tundo rin doon ng mga illegal na
1: oo, agar tayo kaga operation siyempre ginaklaro ta rin nyo nga lihitimo tara no nga operation kay hindi man basta-basta ron nga dakpo na ro tawo kay kapara sa lamba nimo kay ilan sir may mga test by pa karon may mga surveillance no ginapatigayon nga para ga ma-confirm gid rum pila ka baga information garaga abot sa inyo no nga tagatapan kay hindi man hangar no rung inagyan naton kana sa pat ato kaga PNP pugaw monitor ang kapoy gid ron para nga ma-materialize no, de kaga operation na Lieutenant Bulanon sir.
0: Yung sa tulong nila, mga nga niyo nga nakambang ang ultimo personal na mong kwarta ginagamit para lang matigay ang magkabaho. Dahil hindi mo kita mag-gastos o mag-outikot ko nung magkinagawin, magkinulaw. Para lang sa bagay nga huwag magkapuspos. So, para maging work nyo, ay sabi mo, hindi ka namang sakto. Ang puhos mo ba? Mga mga nga rin kanikor mag-o, eh, puro mo lang ito doon. Dahil kung huwag mga ubra-ubra sa malaki. Yung mga basta kami ito sa kanya sa aming trabaho among pinag-ibray para sa pumuyo ang hindi sa mag-inaktar o mga ilig na mag-ibray sa aming masakot
1: okay. Okay, sige. Lastly, Lieutenant Rizzi Bulanon, sir, minsay na ito nga ibilin, especially sa mga taga-banwa karaita Balete, no? Imurong nga hugada, Lieutenant Bulanon, sir.
0: Dilapit naman sa mga pumuyo na sa Bangat Balete, no? Nga, kung may nangyayon mo ka mga tao involved sa droga, may masaya rin manatin natin doon nga kung pinaway yung kadigat-dita yun at pinaway yung kaila at yung ipos mo lang dahil po isang may pag-isayo dahil ang may kilala ng da at isang maroon ang tao yung sa drugs at tapos sa mga pag-pandarin di mo namin na mga Pilipin at mga ibang tao ay wanan daro ginasulit sa nga naga at hindi pa nito kung wala karoon sa ato mag-ato nga ginatolerate so kung once na nagmaroon ang

0: naman po rin sa mga sulisi. Ito mo magaling nga mag-gain din yung buhay sa dakpan. Bukod at para rin sa amin, para taro nga sa ating naliwag. So, in any information na may involvement po tayo sa drugs, so, ito mo mag-coordinate din pa sa police station para sa ating mga pagtrabaho sa police, hindi na kami cobra without the nga health care sa mga information na nga komunikasyon.
1: Okay, sige. With this information, apa mga siyamat, Lieutenant Tracy Bonanon, sir, sa time, maging tao ka mo sa Radyo Todo. Aga, good afternoon.
0: Thank you, sir. Good afternoon.
2: Pampagana sa pananghalian. Todo action. Todo action.
1: So, dapat yan magkatoso, no, si Police Lieutenant Tracy Bonanon, norong hepe, taton ka rin nga, balit TPN.
2: Todo action.
1: Okay. Todo action. Ay, grabe, magkapasamin na ton nga nababasan, nga ginapakagain, doon ton nga magkapulisan, nga manay. Doon naman na ronda ko nga kaya ka nagadakpo.
2: Todo action.
1: Ay, kasi hindi naman ron tao ngayon na ginplantiran niya tamana na itatun ka nagabaga utok.
2: Todo action.
1: Kaya may ginatun banwa no ginahambay nga hindi magabot sa punto nga imangin subject ka sa police operation itatun niya baga otoridad. Hindi man pwede rin nga irisgo. No, itatun niya mga kapulisan. Araw anda ko nga trabaho. No, sa uwat kapuslanan, no? Mga katodo, like, sa mga aligasyon, ita iba na ito, mga igmangod. Every time nga may inaagabaga police operation, nga ginapatigay yun, doon aton ka nga makapulisan.
2: Todo action!
1: No, hindi man doon basta-basta banwa nga may nagsugid lang to'y mana si John Alberto nag-aimbulbar da sa pagbaligya, karita illegal ka droga. Hindi lang makaroon ka daliro nga dakpon nga gita aton ka makapulisan. No, may una karon magkatodo nga mga proseso nga ginasunod. Doon aton ka nga PNP, may validation karon makatodo, hindi man doon basta-basta lang nga kwan. No, kaya may ginaobrahan pa rin ita IR, no? Mga katodo, agi na BI ron, itaantod ka mga otoridad, and then kung mapamatudan, nga imaw nag-involvar gid man sa makaroday ka mga aktibidades, iga pa idagong pa ron sa test buy. Mga katodo, itaantod ka mga otoridad.
2: Todo, action!
1: Hagos abi mga katodo sa 100% nga managkagidakpan, nga nag-involvar sa pagduso, ita illegal nga droga, hagos karon mga katodo, mga 90% wa agitaron makatudo naga-admiter.
2: Todo action.
1: Sa buhay yun ang banwa nga naga-witness sa pila kabaga police operation every time. Daga may mga police operation wa agit direkta it may naga-admiter. Aga sanda daga baligya itray ka illegal karagat.
2: Todo action.
1: Para sa namin siya kung nag-legal karagat mga Domingo during sa operation. Una ko sa may isla at tabura kay grabe ro ang nakapagpanginwaga. Nga mana wa agit tamana ako nag-imbulbar. No, mga katodo, pero nag-travel na kami, pantoy sa Kalibo, kay ipaidagom imaw sa aray ka drug test, no? Di ka to na ba naman nag-asugid? Kaparehas man sa previous pang managkagidakpan, no, mga katodo, that's why nga nga tama ka-importante kay rung trabaho, itato nga mga otoridad, rung padayong kampanya kontra sa illegal nga droga, hindi lang na basta-basta ba naman kapara sa ginambay at iba nga, ay mana, andagang mana ron para automatic mana kay mapapromote mana no para promotion.
2: Todo action.
1: Todo mga katodo kay makaroon ko nagpapromote ka timo nag-schooling ka timo makara. No, iba na makaroon doon tiyempo. No, mga katodo may mga requirements ana nga kinahangan nimo para sa imo karon nga promotion bukon ita maka obra ikaw makahimo kat ma-accomplishment unay automatic nga ma-promote ka.
2: Todo action.
1: No, ako pa, kung waman kita ita nasairan gid no sa matutod ang kaistorya, mas may siguro maghipos siyang kita no sa baylo nga pakagaino na ton, doaton yung mga otoridad ganaga obra kung anda ka obligasyon, supportahan na ton. May inyo ka naman wag mga sayuran o nagabaga information, ipaabot ninyo sa ato nga mga otoridad. No, kay always man daban wag ginawa, apaabot ita ato nga magkapulisan. Ang nagahangyo, nagapanawagan it kooperasyon sa publiko kay hindi man kaya, hindi man tanan ng mga information. Nasairan itaton ng mga kapulisan kapinggit sa aton ng mga kabarangayan. Kung may una karabanwa ng mga nakasayod, is ro aton ng mga pumuyo sa komunidad. Adas way nga ni ginainggan nyo itaton ng mga kapulisan. Agi na pasayamatan doon inyo ka ng mga information. Ag magpabilin, nga sekreto ron mga katudo kay doon do aton nga papel, mabahol do aton nga papel sa komunidad nga makataoy ta informasyon. No, sa inyo karon ng mga kabarangayan sa baylo nga, ay manay, no, ibabigay ko bento man ay kaawa-abo man na nga may mga magagko man na una, hindi na kaya dakpon.
2: Todo action!
1: No, sa kasayaran ka mo, ipaabot ninyo sa aton ka magkapulisan. No, para ro aton yung magkapulisan, doon mag-acto sa kagaling kita mag-react kung ginpaabot na rong informasyon nga ginasugid ninyo nga mga magagkuan nga rong nag-involvar sa rekreng ilegal na droga, hindi ka na ma-resolvar, hindi madakpan. itato ni mga kapulisan, di karon kita manukot kanda. Nao mga katodo, pero as long wa manin yung ginsugid, nao sa aton karagabaga otoridad, nao, kaysa naman natin hindi tanan ng mga nagkaganabo sa aton ng mga kabarangayan, sa yudgid, no, itatong kaya mga otoridad, especially, aron dahil ka mag-iimbulbar sa pagduso, itry ka illegal nga droga, makaroon ka nga mga panyempo, nga daya makaroon sa bilog, nao sa ginaproblemahan or problema, no, iya sa aton ng Western Visayas, apisar nga gipabutsag banwa, na ita aton nga police regional offices nga wa it dapat nga ika-alarma ro aton nga mga pumuyo makatodo sa kaga problema sa illegal kaga droga pero hindi naton banwa mabutang sa kampante ro aton nga mga igmanghod kay bawo gani sa kaga nga nagalala nga problema sa illegal kaga droga salamat kita mga katodo ya sa aton nga probinsya takan kay hindi makaron at kadata kun ikumpara naton sa aton nga iping nga probinsya like sa probinsya at kapis sa Iloilo. Pero siyempre, mga posibilidad mga katodo kay nagagapit ba lang kita sa kapis sa Iloilo? Gasayod naman ba nga one time may isang ka-police operation naging patagayon like doon nga Altabas PNP na nakumpiskar ito nga rung binulto it illegal nga droga mga katodo which is nagahalin na sa iping na ito nga probinsya. At imaanag ka ng mga katodo nga pag once nga may una ka nga supply nga nagasuod sa ato nga probinsya Takan. Abot ang bago ng mga katodo nga may una sa Gihapon nga demand as iya sa ato nga probinsya especially nga iya ka ito na hamtang rung isla Kalitaburan.
2: Toto, action!
1: Oh, nagligad o? Nagligad mga katodo nga Domingo may information kita kay may kaibahan kita nga baga kapulisan na no, mga katodo nga sa sangka lugar napanuhan to makatodo tagbago nga restilo nga retaton nga mga nagaimbolbar sa illegal drugs.
2: Toto,
1: action! Parang hindi madakpan makatodo restilo nanda. Ahu, gondong illegal nga droga, picturan, and then isent into sa nagapakaykanda. Kunsin ka nga area sa kapikapon and then dong bayan ipadaga through GCAS para nga mabudlay sandang hisakutit ato nga makapulis.
2: Toto, action!
1: Parang nga makatodo nga mga sinaryo, pati maanda makatodo nga sa Gihapon. May iyagin nga nag-exister nga mga illegal nga droga sa ato nga probinsya Takan. Gama nga hindi lang gid makaroon no kalala kundi kumpara sa part in the copies aga ilo-ilo mga katodo. That's why daw nga tama ka importante ro ato nga kooperasyon no kay basi baga sa uli ka na kami na daw no sa bilog sa ato nga mga miyembro pamilya mangin unga naton or miyembro pamilya naton aro mabiktima itry ka nga halit nga droga nga sa uli ka na ba no maghinungso kita yung mana kunta. Kung nag-cooperar ako, kung nagpaabot kunta ako, informasyon sa anton nga mga kapulisan, wa kunta ra matabo. No, sa akong karaga membro, it pamilya mga
2: kapulisan. Kapag may balita, may aksyon!
1: Aksyon! Alauna sa itong kapag ililiba, sa gapon oras sa itong kinyo, ita more power probiotic 8-in-1 copy mix. Sa itong kapag punambalik, runday ka kapag pabutsaga, ita itong kagagobernador, makatodo kaina sa consultative meeting sa Isla Kitabura kay may kantanan no sa pagpabusag ni Mr. Ramon Ang nga hindi na madayon aronday ka nga Boracay Bridge Project mga katodo. Balik ka na ton pagkatapos pa rin dugang nga mga pahanomdom.
2: Todo, aksyon!
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad itaton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kay hapon, makatulog at ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya at manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa itong lawas dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay wat madula at manami benefit sa itong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, Joy Joy Store, Tanghalan Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Altavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake
4: ko niya yan? Oh, ay, tinake ko. Oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-okay sa akin. Tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Man, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga, kita

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: Samson Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu,
8: isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Samson Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipwede-pwede ko sa mabatian kong Samson Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
6: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
12: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
13: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
14: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
13: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
14: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
13: Opo, tapos?
14: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
13: Wow.
14: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng recipe. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, nararamdaman ng mga tao.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
15: Gana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Bawat balita. Hindi palalagpasin. Ng Radyo Todo. Radyo Todo.
16: Alito tagapagapangalagad may 17 minutos. Banwa nagkataliwan sa oras sita ala una sa tagapag ililiba magkaroon krangaha.
15: Todo aksyon.
16: Na sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola. Happy viewing nga kay Randy Archaga Santisas. Daw ginaga monitor. Sa ato nga pag-ililiba, happy lunchtime kay Madam Marilyn Alonzo. O na karoon sa area ita Pangasinan, no? Bawo sa Pangasinan nyo man si Madam Marilyn.
15: Todo, aksyon.
16: Silang Cavite, no? May giging nga pagpamati, no? Aga may giging nga hapon, iya sa ato nga pag-ililiba. Check tayo ba naman, Norulin niya ni Katodong Jesrel Nerbar. Sa anak natipon ka nag-report, no? Direkta sa anak karoon nga area sa ato nga municipal police station. Now sa aton nga probinsya ka itak.
15: Todo aksyon.
16: Naroon nga pinag balita gada ko na tipon aga iga basyada. Makaroon ka hapon sa ato nga pag-ililiba. Driver it kotse nagka hit and run. Sa mag-asawa negosyante nagka ariglogon. Daywa ka mga illegal fishers arrestado sa Banwa it New Washington. Sa yung taro detalye sa report ni Katodong Jesrel Nerbar.
15: Radyo Todo Live Report. Report.
17: Katodong Reynald, no, nagka-ariglogon karadong driver ita nakahit and run nga kotse no sa daywa karang mga negosyante kahapon kara itagahon kara na tabo abira kabdong nila mm-hmm. Tapang kaina mga around 10 kara kabdong nila itagahon no isa nag-surrender ya kara sa itong kara nga kalibupin pirong driver
16: dahil ito katodong kahapon na nag-surrender sa dating kapitan ita Barangay Patima.
17: Roger dat sa todo nga Reynald, no, imo raksin na nag-follow up niya na kita karang kabi ito karo sa Banwait, Washington. Kung sa inis, sa wat ay mo katodong Reynald, ito sa mismo karo sa balay-balay ta dati karang kapitan nga naging surrenderan, aga pumanaw tayo mo katodong Reynald. Kaya pag follow up ito itong karang mga otoridad, iya sa itong kalibo PNP, sa wat sa nakatodong Reynald, ito naabdan mga ito karo sa area, aga runa istorya na katodong mga otoridad dito, particular si Police Corporal Mabilog, runa na katodong Reynald, yung istorya is mismo magulang na tayo ta biktima, nga sunok ka na katodong na sudyang tanandar yung nga sinakyan nung nakasunggab na rin pagwa o takatodong Reynald at banwa ito ng Washington nga napanuha mga nakatodong Reynald nung ano ba raw sitwasyon sinakyan nga UP ang nakatodong Reynald nga printe at ang nakatodong Reynald nga printe nga headlight isa basag man agaging dadahan ng raturo sinakyan nga do Reynald nga nakasunggab sa rin nga biktima nga din kailangan na kay Mike magtusaw katodong nga Reynald nusingin kay na mata no, dahil aminado matabi katodong Reynald yung nga sa biktima ay nga sa driver nga una imo katodong Reynald sa idalom kar pakilong im noon no katatabo para lang samitan kara nga aksidente aga medyo gindakop mo imo katodong Reynald kita na kara nga kuba no katatabo para lang aksidente kaya naisipan na katodong Reynald nga dumagaganta matapos kara nga aksidente kung sa sinta nga ni dito nga mag-asawa is nag-angkon na katodong Reynald kita pila ka mga lastro no sa nga kara nga lawas particular di nga si Mike Magpusaw nga ano ta kada Reynald nga igo kara sa natang ungo no may ano ta kara nga tawag kara medyo tama sa may ungo kara sa may likod na kada Reynald dahil nga ni do base information nga nabunot ka na kahapon magaling kara kay Mike Magpusaw is kasunod siya na kada Reynald eh halin sa daya kara sa may bahin kara it nato karang temporary public market nga nagabaligya nga ni kada Reynald ito na kara mga tinunganon mga protest kada Reynald may isa pa uling kasi nakara sa may barangay Patima sa Banwat, Washington, kung sin kasunod na katodong Reynald, no? Pareha nga nga, samitan ka nga Toyota Vios, no? At pag-abot ni ka sa may barangay Puok, may sa gulpi at katodong Reynald, nga sinunggaban sa nasa likod, ito samitan ka nga, kotse, kung sin ay bumalik na bumaliktad o inapok man katodong Reynald, diyan nga nga driver ta tricycle. Agaray nga nga, anang asawa, no? Agaray na dumagagan ang katodong Reynald, diyan nga nga driver ka ta kotse, dala nang sakyan mata, aga dumaritso ba tayo nga nang daywa ka mga biktima sa itong kalibo pa kalibo municipal police station aga sa pag-follow up no itatong nga mga otoridad is nasiguran niya ina ta katodong Reynald nag-surrender nga ni Rosamita nga nga driver sa dating kapitan ita barangay poblasyon sa Banwa Karaita ni Washington no aga rita nga ni nag pamedikal diyan nga nga daywa ka mga biktima aga rung mga records o kung natawag ka ng mga resibo katodong Reynald ay ging taon ng darasa, nasabitan nga driver, aga nagpangako nga magabulig ka katodong Reynald sa pagpabuong, no, sa nasabitan ka nga biktima, aga particular, ipaalis naman katodong Reynald, doon sa mad, itanda ka nga, tricycle, dahil kabi na nabato matalang si information ka na, magaling sa magulang, no, ni Sir Mike, magpusaw nga nga, bisan ko pa katodong Reynald, nga buligan lang baga, di matang biktima sa pagpabuong, dahil siyempre, uwa-uwa man katodong Reynald, aga wa man siya karat plano man kunta karang mag-file kaso tapang ana gina inyo kay sa buligan yang baga sa pag sa medical bo expenses sa nasambitan ka nga biktima med matakaina kay nagkaistorya matakadori Reynald ita matawhay pero nga parehas karang parte para man sa nakaigo ka kadu Reynald nga disposition samtang dugang pa nga balita no arestado man ka kadu Reynald ita tong karang Takwan Maritime Police Station Dumaguete Maritime Law Enforcement Team o MLET prong daywa karang katodong Reynald ka mga illegal fishers no nakarasaban wat Washington ka hapon da katodong Reynald based information na buna to magaling ka sa tong karang Maritime Police is nagapatigayon sa nakarano ita Joint Seaborne Patrol Operation ibaan ka na doon nga Noble Force Central kung sasin ka doon Reynald is na-discovery ng darong sambitan ka nga daywa karang mga fishers nga nagagamit kaya ita illegal nga lambat no ag iba pa nga mga kagamitan nga wa ita permit taga lisensya magaling kara sa local government unit kada Reynald it Banwat ni Washington arong nasabitan kaya nga daywa ng mga suspitado kibahan doon mga pro isa parehas mo naman kada Reynald yung mga residente man ita Banwa ita ni Washington kusasin is ginasan na sayuran nga nagagapas rong nasabitan kaya nga daywa ng mga officers sa section 86 ita Republic Act 10654 kada doon nga Reynald sa gipatagay ng operasyon na recover rorong nga nasambilog kada nga fishing boat o kung nabaroto ag fishing gear kada doon Reynald mga isda nung nag-abot yun sa kantidad nga 303,000 pesos katodong Reynald. Durong nasamitan ka ng halga, it mga na-recover ka ng mga items na nasamitan ka ng daywa ka mga sospechado. Samtang gindagaman katodong Reynald sa dumagit emlet, purong daywa ka ng mga suspect, aga pati mananda ka ng katodong Reynald yung mga na-recover ng mga items na may ebidensya para man sa nakaigo ka ng katodong Reynald nga disposition. Samtang sa pagsikir pati baka ng mga municipal police station yung kasatong nabuko si probinsya naging matutaway man agawam ka ng katodong Reynald no, it mga madubo yung aksidente-insidente nga nagyuntad makaroon ka ng adlaw samtang natumata katodong Reynald sa may bahing ka na tumarabanga no, kumatandaan naton sa SUV nga na katodong Reynald nga nag-overshot baga sa may kasagingan is nagtawag kita sa itong karangabanga PNP isang sunukan na sa accident ng katodong Reynald at na-investigan pa mananda pero nasamitan ka ng rason at nasamitan ka ng aksidente kung naman ba katodong Reynald nag-overshoot noro nasamitan ka ng sayakyan nagmata ka ng katodong Reynald is huwag matagad ka right na nanyahan at nasamitan ka ng natabo na aksidente katodong Reynald. So rero ang tipon ng report magandang ng area of responsibility para sa todo aksyon na kumanda katodong Israel Narvar ng Radyo Todo.
15: Radyo Todo Live Report. May balita, may aksyon. Todo aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
16: Abogin niyo siya matsa-report ni katodong General Narbar. No, direkta sa ito kakalibu. Pinpig, iba pa na ito. Diba ka municipal police station sa magandatipon nga balita.
15: Todo aksyon.
16: Aton nga pagpanganak.
15: Todo aksyon.
16: Minuto ito gagapaga ililiba magkaroon kaya hapon kaina now sa ginpatagayon nga consultative meeting with stakeholders now makatodo na sa isla kita Boracay may kantanan sa Ronday kaya nga Katiklan Boracay Bridge Project agin anunsyar no ita ato nga gobernador pinaagi sa kay Governor Joanne Mera Flores nga hindi na banwa no madayon o hindi na pagpadayunon ita San Miguel Holdings Corporation. Mga katodo, ronday kagak makontrobersyal, no? Nga Boracay Bridge Project, sandi krakaina makatodo sa pagkumpermar ni Aklan Governor Joanne Mera.
15: Todo, aksyon!
16: Okay, bangun din na makatodo, no? Sa ahugot gid, no? Nga pagpamagabag, itaaton kagabaga stakeholders, doaton nga mga LGUs, like Rato niya LGU Malay, Rato niya LGU Aklan. Now, mga katodo, may kantanan sa sambi kay nga proyekto ang bagay-ganikina ni Governor. Now, mga katodo, dahil manaman kinyura, no, sa inyo karon nga ahugot gid, no, pag-ugyon nga pamagabagan, mga katodo, runday ka na construction ko na sambi ka nga
15: proyekto. Todo, aksyon!
16: Now, kay ginpabot ka gabanwa ni Governor Mera Flores, no, mga katodo nga, base man da sa pagkumpirmar no ni Mr. Ramon Ang ako nagtaliwan ka nga Mayo 13 mga katodo rayaro anak ko nga pagpahayag nga hindi na pagpadayuno no roray ka nga pag-construct abi itray ka nga tulay nga nagkonekta sa bayang krakong isla ita Boracay no mga katodo akong sa sin sambilo galira mga katodo no sa mga ginistoryahan during anay no sa ginpatigayon nga outing ceremony sa aton karaga mga manugturo no nga na-promote mga nagligad ama katodo una sa may probinsya kra ita Capiz which is into karado aton ni gobernador aga nakatsansa no nga imbitaran ita ilabas kaibahan mismo do aton nga presidente
15: aksyon
16: at di ka to makatodo na ipaabot na i-open doon na karaga problema. Now, mga katodo, sa rekreng Boracay Bridge, mga katodo, naging pabutsyag, itaaton nga gobernador, mga katodo, nga may una nga nag-opener sa nasambit karaga proyekto. Ang after kato, itapila karaga may nadlaw, nakabaton, itaimbitasyon, roaton nga gobernador, halin sa council ni Mr. Ramon Ang, mga katodo, nga magapatigayon it meeting no dato ganito na mentionar ni Gob Kaina nga May 13 makatodo sa anak ro nga opisina kaibahan si Congressman Papa Just Marquez aga si board member Attorney Rinaldo Boy Kimpo makatodo during sa rekre nga pag-istorya pagpatawag pag meeting no kay Mr. Ramon A.
15: Todo aksyon
16: makatodo nga daya ro anang gipabutsa nga indi na apag padayunon runday karagat tulangi kundi rung obra na langit isa runday karagat passenger terminal itray karagat airport nga pagatapuson ita San Miguel Holdings Corporation mga kaakit.
15: Toto, aksyon!
16: Ito manami rabat mo ang development update no, kapinigil sa ito ng mga mapiktuhan na ito no, ng mga kaimahuran una sa Isla Taburakay no, makatodo ron din karang panibag o karang updates no, naging kalipay no, kaina, kabo-abo na karabanwa nag-share no, itry karang a statement no, pagpahayag itatong kagogobernador especially sa mataga Mainland Malay, Isla Taburakay mga katodo, mas kapingid ron din karang managa pamagabag no sa construction ko na sambit karang
15: proyekto. Aksyon!
16: Anay ka na makatodo, gin-anunsyar kaina sa namba na ito, sa gin-patigayon, ang consultative meeting with stakeholders una sa Isla Itburakay, mga katodo, aron day ka nga pagpabutyag kung aton nga gobernador.

May time to minutos man 1:01 sa oras sita alauna sa tagapag ililiba makaroon kaga hapon sa tagapag pagalagan. Ina ko gabo sita banwa tiyempo sa tagapag waragwag makaroon kaga adlaw ita ang Miyerkules. Kung pila ka magabalita ang wala to magabot wa ta matataro sa tagapag ililiba makaroon kaga hapon. Bantayan no sa pila ka maga news and public affairs program itradyo todo sa Aklan. Kumalang kita ka maga ililiba ati ay inaga kaga adlaw sa Webes nga edisyon itaton nga pag ililiba. Partner naton sa technical science si Katodong Jan Albert De La Cruz. Ako man din Katodo naging ka-action makarong kranga hapon. Si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.

0: sa issue, todo sa entertainment, todo sa servicio publico, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo! Radyo Todo! Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Today's best music.
2: Best music.
0: 88.5 Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makapakaitugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calipo, Aklan.

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, may bago ko nang discover nga pang malakasan nga kape. Anthon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Anthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Ildero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Today's best music.
2: Best music.
0: 88.5 Radyo Todo. The station.
3: Station
0: with the best music.
3: Music.
0: News. And information.
3: 88.5
0: Radyo Todo.
3: Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gidahay. Galinubog, takwad laod laod tungod wag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takot pin nga laod laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhon git ang benepisyo ra nang kita okakon ag bisan daakon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagataog git at kabaskog ag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguibanwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yabo. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Go! This is my radio.
4: I love this station.
5: They're always on.
2: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Toto 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information. 88.5
0: Radyo Todo.

0: More music, more fun. More fun. 88.5. Rock todo. Rock yo todo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguibanua East na may Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagin. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle ng Nueva Ecija.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung po, hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, kasi tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
3: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na-experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer ka sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manaming a frozen food products, Patata
4: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. DTX 500 may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo?
9: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: 88.5 Radyo Todo.
10: For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawaw dito ang beneficyo raan ng kitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga rin abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao kita kabaskog ag kapagsik sa ato.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, saan po kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, kaya, tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hmm. Nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niyo yan? Oh,
5: ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, diyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
8: Mm-hmm.
9: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko kung nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, ganyan. Tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
11: For the best variety of music.
10: Ito ang Radyo Todo.

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Santon
4: Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan ko kung nag-coffee ng rice coffee?
8: Thank you very
7: every
8: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog ako, adlaod lang tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaod lang. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawal dito ang benepisyo raan ng gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagitao gita kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Yung nagpunta ko dyan, nagpa-checkup ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer na sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni nanlo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-l yan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-hmm.
7: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, saan ko nung nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, kaya, tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus. Plus one.
8: I love this station.
9: They're always on.
10: Radyo Todo for the best variety of music.
11: Ito ang Radyo Todo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Amin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
2: Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga rin tungod mabawaw dito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya ninyo nga raan ang benepisyo nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: E3Bio. O, si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: E3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape. Laingidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Pagbibigay sa mga butika.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
9: Armando Castillo ng Danggay.
10: Tatay?
9: Mindoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: The station with the best music, news, and information. 88.5.
3: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
2: Ito'y minumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide. Nationwide.
2: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,
2: ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon.
3: Kojic para sa linaw,
2: gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow.
3: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
2: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
3: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
2: para sa kutis na blooming at healthy.
3: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo
2: sa presyong abot kaya.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo?
2: Bili na!
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
2: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
3: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
2: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
3: magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat,
2: malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
2: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
3: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
2: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
3: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
1: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
1: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
3: Testimonya,
1: patotoo,
3: karanasan,
1: maging mga katanungan
3: sa pag-iinom at paggamit
1: ng Rice Herbal Products.
3: Ito na ang inyong lingkod
1: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
3: Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balatudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating bulamang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan ng mga muli sa ating bulamang balatudunan. Atin sa atin yan ang ating bulamang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Siyempre pa mga kaibigan, ang ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. San man dao po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na namang muli. 0969-226-9623 yung ating mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento sa ating mo namang programa, tara na, tawag na po kayo mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan. Itawag nyo na po ang inyo po namang mga kwento dito po sa ating programa.

Tawag po sa inyo po namang mga telepono 0969-226-9623 mga kaibigan, ang ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palado doon.

Tawag po kayo, mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po naman numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating balatuntunan. Tawag nyo na po. Yung ating walang numero na pwede ninyong tawagan dito po sa ating balandudunan. At syempre pa, mga kaibigan, available po yung ating walang rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1+1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, sa inyo po naman mga lugar, mga kaibigan. Hindi lang yan, yung ating po namang rice coffee mix, herbal coffee, 25 in 1. Available na available din po, mga kaibigan, sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Ang ating po namang rice coffee mix, herbal coffee, 25 in 1. Pati yung ating po namang sabon, ang ating po namang rice 4-in-1 premium glow soap.

0969-226-9623 ang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman palatuntunan. Tawag lang po 0969-226-9623, mga kaibigan, ang ating po naman numero.

Eto, sabi dito mga kaibigan, Kuya Boy, saan po ba mabibili ang rice coffee dito po sa aming lugar? Taga Dinalupihan, Bataan po kami. Teka lang po, at titignan po natin dito po sa ating listahan kung saan po tayo pwede makabili dyan sa Bataan. Saan ngayon? Dinalupihan. Ito po, dyan po sa CarePro Pharmacy at saka sa kay opo, CarePro Pharmacy dyan po sa Dinalupihan. Meron din po sa Bataan mismo, sa Balanga, Value Health Pharmacy sa Balanga. Sa Bataan mismo, RMF Pharmacy, Consumers Drug, Marks Pharmacy, Drug Mix Pharmacy. Yan po yung pwede po nating mabilhan ng ating po namang produkto dyan po sa Bataan.

Ito, galing po naman sa Kulasi Antique. Sabi dito, Kuya Boy, pwede po ba akong uminom ng rice coffee? Meron po akong rheumatoid arthritis. Makatutulong ba ito sa akin? Opo, bukod po sa iniinom po ninyong gamot, galing po sa doktor kung sakali pong meron po kayong maintenance, ano po, at meron pong reseta sa inyo ang doktor, makakatulong po ang ating po namang rice coffee, ano po, ah? Tandaan, ang ating po rice coffee hindi po gamot. Makakatulong po ito sa inyo, sa inyo po namang mga iniindang haramdaman. Sa Kulasi Antique po, mga kaibigan, ano po, sa nag-text po sa atin. Available po dyan yung ating po namang rice coffee sa Farmacia Felicidad at ZK Pharmacy. Muli, dyan po sa Antique, Kulasi Antique, Farmacia Felicidad at ZK Pharmacy. Dyan po natin pwedeng mabili yung ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1 plus 1. At meron na po tayo mga testimonya patungkol dyan sa rheumatoid arthritis na natulungan po ng ating po namang rice coffee. Again, hindi po gamot, ha? Ang ating rice coffee do po ay makakatulong po naman. Supplement, kumbaga, mga kaibigan, makakatulong po naman sa ating po naman mga iniindang aramdaman. Ang inyo po namang kondisyon, which is rheumatoid arthritis, ay higit pa po sa karaniwang arthritis po yan. Isa itong autoimmune disorder kung saan inaatake ng immune system ng katawan ang sarili nitong mga tissue. Karaniwang tungkulin po ng immune system ang protektahan yung katawan laban sa sakit. Ngunit sa rheumatoid arthritis po, ito po ay nakatuon sa mga kasukasuan at iba pang bahagi po ng ating katawan. At meron na tayong testimonya patungkol dyan na natulungan po ng ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1 plus 1 sa tuloy-tuloy po nitong pag-iinom. Basta po araw-arawin lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1 plus 1. Araw-araw lang po tayo dapat umiinom po nito nang sa gayon ay maibsan yung iniinda po natin karamdaman. Kasi nga, sabi nga natin, yung taglay po ng ating rice coffee ay yung nutrisyon na kinakailangan po ng ating katawan.

Sa pangana po ng ating rice coffee, mga kaibigan, hanapin po natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Lagi po natin sinasabi yan, nang sa gayon ay hindi po tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin sa paghahanap po ng ating rice coffee. Kasi kapag nagkamali tayo, mawawalan tayo ng gana na maghanap pa ulit. Dahil nagkamali tayo, mga kaibigan, masasayang yung pagkakataon na kayo po'y matulungan ng ating po namang rice coffee.

0: Itawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po sa ating programa 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating po namang paladudunan. Kung may mga nais po kayong maibahaging kwento dito po sa ating programa. Kung sakali man po mga kaibigan na... kayo po ay may mga nais na maibigay na kwento at katanungan dito po sa ating programa. Tawag po kayo mga kaibigan sa 0969-226-9623. Eto, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang hapon.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ano po? Gina Opal from Ibaan.
0: Gina, okay po. Taga? Taga saan po kayo nanay?
1: Taga Ibaan po, taga Ibaan.
0: Ibaan?
1: Batangas.
0: Batangas, okay po. Ilang taon na po si nanay Gina?
1: 57 po.
0: 57, okay. Kayo po'y umiinom na ng rice coffee, nanay?
1: Yes po.
0: Matagal na po ba?
1: Parang ano pa lang po, 1 year.
0: 1 year na kayong umiinom ng rice coffee. Ano po yung nag-udyok sa inyo, nanay, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Ay, kasi po, ay ako kami po ay, ano, solid yung listeners. Eh, yung pong lahat na nagpe-testimony, eh, na-challenge po kami.
0: Opo.
1: Kaya... nag-try po kami.
0: Apo, nung kayo po ay mag-try nanay, bago po kayo mag-try, may iniinda po ba kayong karamdaman dati?
1: Opo, lagi po masakit ang mga baywang kasi kami po yung mga maghahabi.
0: Ano po
1: alam
0: yun?
1: Alam niyo po ba yung naghahabi?
0: Ano po yun?
1: Weaver po, weaver.
0: Ah, yun, opo, opo. Gumagawa ng opo. Mga tela.
1: Kumot, opo, tela, opo.
0: Tama po yun, opo. Napakaganda po nung mga... ginagawa po ninyong yun. At nanay, so dahil po doon sa mga sakit-sakit na yun, nagkaroon kayo ng pagkakataon na simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee. Kumusta naman po yung naging epekto po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Okay po, okay po. Maganda po ang impact.
0: Maganda, opo.
1: Actually, ang akin po mga kasama dito ay almost senior na. Pero umiinom din po sila noon.
0: Umiinom din po sila ng ating rice coffee.
1: Yes. Yes po, mga 75 years old na po, 72, 70.
0: Ano naman po yung kwento nila tungkol sa pag-iinom ng ating rice coffee? Nakakatulong rin po ba sa kanila?
1: Opo, nakakalakas daw po. Nakakalakas.
0: Nakakapalakas
1: ng katawan. Yung mga dating nanlalambot, ngayon naninigas.
0: Ganun po ba yan? Very good po.
1: Kaya kami opo, kaya masaya po kami dito sa aming weaving center.
0: Ah, halos po lahat kayo dyan. Umiinom ng ating
1: kami
0: rice coffee.
1: Kami po kababaihan. Opo, kababaihan po kami.
0: Ay nako, napakaganda opo. Po naman. At lahat po kayo dyan, nainom na ng ating rice coffee. Very good po, nanay.
1: Opo, kami po from Ibaan, Batangas.
0: Yes, nakakailang sa Shay naman po kayo sa buong maghapon?
1: Tatlo po, para mas talab.
0: Talaga, tama yun. Okay po. At,
1: kahit mahal. Hindi, kahit madali maubos.
0: Opo, kasi nanay, sabi nga natin, kung magkakaroon tayo ng problema sa kalusugan, mas lalong gagastos tayo ng mas mahal.
1: Mas malaki. Diba?
0: Mas malaki, opo. Mas mainam na po ito na umiinom tayo ng ating rice coffee. Masarap sa pakiramdam at malayo tayo sa mga karamdaman. Yun naman po yung importante sa atin, di ba? At nagagawa natin yung lahat ng ating po namang mga gustong gawin sa araw-araw. So, Nanay Gina, sa inyo pong pamilya, bukod po sa iyo, sino po yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay?
1: Mister.
0: Ay, very good po, nanay. Very good po. At ano naman po yung napansin po ninyong nagbago kay tatay?
1: Ah, dati po yung malambot. Di ngayon yung nanay matigas. Ang ganda ng tawa ni Chef.
0: Talaga lang, ha? Opo. So, ibig sabihin po, nanay, talagang sa tuloy-tuloy
1: effective na... Effective po, effective.
0: Effective talaga. Effective. Thank you very much po, nanay.
1: Apo. Sana makarating kayo dito sa aming weaving center para makita ninyo kami.
0: Oo nga, sana one of these days magkita-kita tayo.
1: Madali apo. Pong makita eh, madali pong i-search.
0: Sige po nanay, hayaan po ninyo.
1: SM Sunrise Weaving Association.
0: Wow, ano po yung mga ginagawa ninyo? Mga kumot, mga ganun?
1: Kumot po, tela. Opo, yung mga ginagawang mga damit ng mga fashion designers.
0: Wow.
1: Kami po yung weaver, kami po yung nagahabi.
0: Ang galing niyo po nanay. Opo. Maraming salamat opo. Po sa inyo.
1: Opo.
0: Mga ilang
1: sir, mga sa aking mga weavers na kasama dito.
0: Go ahead nanay, batiin niyo po lahat ng mga nandiyan po sa ano niyo, sa lugar po ninyo. Go ahead po.
1: Okay po, binabati ko po ang lahat pong kasama dito sa SM Sunrise Weaving Association, si Maring Dory, si Ate Aning, si Sister Edith, si Ate Prosy, si Ate Pising, si Ate Bioli, at ako, si Sister Gina.
0: Yeah. Maraming salamat.
1: Marinig namin
0: sir.
1: Yan yung sir sa radyo.
0: Yes. Nanay, saan po kayo, ano? Saan po kayo nabili ng ating rice coffee?
1: Ano po? The Chavez Pharmacy po sa Ibaan, Batangas.
0: Sa Ibaan, Batangas. Hindi naman po nauubusan dyan.
1: Minsan po ay nagkukulang din. Ay di, tama. Ano po? Nabili na po. Tsaka po kay Arenas Pharmacy.
0: Arenas Pharmacy. Nanay na...
1: At Kalalo Pharmacy. Meron din po.
0: Nagamit na po ba kayo ng ating sabon? Yung bagong sabon po natin?
1: Ay, hindi pa sir. Magta-try pa lang. Ano ka po yun? Nakakaganda, nakakaputi.
0: Nako, nakakaganda ng kutis po natin. Yung lahat na mga... Yung mga dark spot po natin. Ay, nako, mapapantay po yan, nanay. At the same time, ito po kasi ay anti-aging. Ang ibig sabihin, mas madidelay yung pagtanda po natin. O, di ba? Yung po yun. At makakatulong po sa atin. Protection din sa ating balat. Sa matinding sikat ng araw o kaya sa sobrang hangin. Yung po nanay, at talagang napakaganda po ng ating sabon. Dahil po meron tong kojic, meron pong gluta, may papaya at carrot extra.
1: Ah, sama-sama na pala.
0: Yes,
1: sama-sama
0: lahat po yun. Na. Yes po. Kaya nga okay, po, rice 4-in-1 premium glow soap.
1: Wow.
0: Ngayon po yun,
1: okay,
0: nanay.
1: Okay, sir. Thank you so much.
0: Thank you so much po. Balitaan niyo po akong muli, Nanay Gina. Maraming salamat po sa inyo at shout out po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po. God bless po.
1: Thank you. God bless.
0: Po. Thank you very much po.
1: Apo. Okay.
0: Si Nanay Gina ng Ibaan, Batangas. Nasa weaving center po sila mga kaibigan at kumpletong-kumpleto. Lahat po sila nainom na ng ating po namang rice coffee mga kaibigan. Yan po yung sinasabi po natin mga kaibigan na yung tuloy-tuloy at tunay na umiinom ng rice coffee mga kaibigan. Yung totoong umiinom ng ating rice coffee mga kaibigan ay ganyan po yung nagiging epekto po sa kanila ng pag-iinom po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1. Tawag po kayo sa ating po naman numero 0969-226-9623 ang ating po naman numero na pwede po naman tawagan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Nanay Linda po, ng San Jose, Camarines.
0: Nanay Linda, okay, ng San Jose, Camsur. Okay po, ilang taon na po si Nanay Linda?
2: Okay lang po.
0: Ilang taon na po? Ilang taon na po, Nanay?
2: 71 po.
0: 71.
2: Okay. Happy fiesta po dito sa amin.
0: Ay, happy fiesta po sa inyo. Diyan sa San Jose, Camarines Sur. Happy fiesta po sa inyo. Ay, nako.
2: San Jose Partido po.
0: San Jose Partido. Dati na fiesta ako dyan.
2: Ay, salamat po.
0: Oh. Anyway, nanay, kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
2: Mag-iisang taon na po, sa July.
0: Sa July, okay po. Nanay, kayo po, ano po yung mga naitulong na po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Kuya Boy, kasi yung narinig ko po gabi kay Ren ng Tugigraw.
0: Apo?
2: Sabihin niyo po sa kanya, magpatawas siya, baka yun ang gagagaling sa kanya.
0: Mag-ano po?
2: Magpatawas.
0: Magpatawas?
2: Opo, baka yun doon siya gumaling. Hindi daw kasi siya gumaling sa rice cope.
0: Ah, ganun po ba? ano po yung ano niyo sa kanya?
2: Magpatawas po.
0: Magpatawas?
2: Kumbaga sa, dito po sa Bicol, magpasantigwar.
0: Ah, okay. Okay po na.
2: Sa Tagalog po, sa Tagalog, magpatawas siya. Baga doon lang siya gumaling.
0: Bakit po nanay? Kayo po ba nanay ay natulungan ng aming rice coffee?
2: Ayo po. Malaki po.
0: Malaki yung naitulong sa inyo, opo. Sabi po kasi nung nakausap natin kagabi ay... Wala daw, sabi niya. Nag-iisa lang siyang... At baka ano lang po.
2: Kaya nga po, baka magpatawas, baka pag nagpatawas siya, doon siya gumaling.
0: Ah, ganun. Okay po, nanay.
2: Sige. Sana naririnig niya. Sana nakikinig siya ngayon. Rin, magpatawas ka.
0: Tama, apo.
2: Kuya Boy.
0: Po.
2: Kuya, kung meron kayong sabon, sana pwede po bang may shampoo?
0: Shampoo din. Oh, hayaan po ninyo at baka po pinag-iisipan na yan ng ating management. Kapag meron po, bakit
2: shampoo,
0: po?
2: Shampoo, lotion.
0: Ay, yung pong ating sabon, parang naka-lotion na kayo noon.
2: Ganun po. Ayun
0: oo,
2: po.
0: Maganda shampoo, po yun.
2: Mm-mm. Shampoo na lang po.
0: Okay, nanay. Sige po, maraming salamat po. Happy fiesta po sa inyo dyan, Nanay Linda. Apo.
2: Kain tayo.
0: Salamat po, nanay. Thank you, nanay. God bless po. Mag-iingat po kayo. Salamat.
2: Hindi naman po ako nakapagluto. Hindi ako nakakita na.
0: Ah, okay po. Pero may handa po kayo.
2: Apo. Konti.
0: Konti, okay po.
2: Tama lang.
0: Okay po, nanay. Thank you, nanay. God bless po sa inyo.
2: Salamat po.
0: Mag-iingat po kayo. Maraming salamat. Bye-bye.
2: Maraming salamat po. Opo, bye-bye.
0: Ayan si Nanay Gina. Si Nanay Linda. Sabi ni Nanay Linda, magpatawas daw yung... Opo, tama po. Anyway, maraming salamat po naman, Nanay Linda, ng San Jose. Oh, happy fiesta po sa inyong lahat dyan, sa mga taga-partido, San Jose. Fiesta pala dyan ngayon, oh. Nga. Kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Well, no, Pabriano, Bacina City, gumanda na po ang kondisyon ko kahit nung po ng rice coupe. Tulog po kayo ng langit sa akin, kaya po ako yung natutuwaan. Pag po ako ako pa po ang inyong programa, tuwan-tuwa po ako. Kung natutumban noon, yung lagi. Mm-hmm. At maya, akin po, tiyasyaga ko po ng pag-iinom ng rice coupe. Kung gumaling na po ako, tapos po ako may gout, mayroon pang cholesterol.
0: Yung gout po ninyo, nanay? Yung sabi po ninyong gout?
2: Wala na po. Wala na nilang high blood.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
5: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi kong gabing mag-ihi ako ay udyo tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Biotic Coffee ang ginamira inyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, Aramis. Whoa. TDX 500,
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaus Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo for the best variety of music. Ito

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay udyo tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Biotic Coffee. Ang ginamira inyo nga.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sang mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagka-

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: More hits when we come back. Stay tuned.
4: 88.5 Todo. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na ay dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best try ang More Power.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calibo, Aklan.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending, ang kaagapay sa kailangang financial ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nelly's Lodge sa harap po ng Kadiklan Church.
5: My family history ba na kamuhusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: TDX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: TDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis Whoa. TDX 500!
6: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
6: Yung may VCO!
5: Ang VCO!
6: Yung may D3!
5: Matatas mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na.
1: Lalakas.
5: At gaganda ka pa.
9: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
10: Sa pag-retiro, tiyempong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usig ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
11: Si Nanay Vicky, sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Lapi Kuya Bo.

0: kay Rice Capsule Dance, Boy. Oh, ngayon magaling na.
1: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: The station with the best music. Best music.
4: I love the music.
5: Best music.
2: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong
1: lawan. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Backhouse Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. TDX 500.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Para pa, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5-8 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Lo son Visayas Mindanao, Banwat Kalibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang magandang magandang magandang magandang magandang magandang umaga po.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Webes. Petsa 28 sa bugan ita Mayo dagong 2026 ay abaw at nga adlaw lang. We have 4 days more to go bago magantas dong bugan ita Mayo. Agmasugod yun kita sa bugan ita Hunyo. Nagapaabot kita ita pagpanam miaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod, motion, mamati yun kita. Motion, mas kugigon do inyo nga mga monitor para nga makapamati kamo itmayan in programang Todo Birada. Mayroong Todo Birada magapagayag hasta alas 7:30 daywang oras agtunga. Agpagaibhan kita ha ku aton nga mga katodo patrol reporters nakaina pa nakadeploy nagawarang-warang sa anda kara nga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage para gamang mangagap it mga hauna, mga preska, mga nagkagatabo, mga balita ag impormasyon na direktang igabasyada direkta sa inyo karanga pagamatinan. Na hindi magbuhay, i-check na tondong report direkta sa Pag-asa Weather Station. Ay aton nga pagatoki-toki ondo update itrayang bagyo ang magayo pa sa Philippine Area of Responsibility pero ginabantayan. Kung nano pagid nga mga weather disturbances ha, at kamanaman do aton karanga heat index ay batyag gihapon naton dong terrible puwerte ka init mga katudo. Nagabaga-baga nga panyempo, nagangugob man ay gangit pero abi mo maugan. Kita mo man kun amat nagatugutumpok nga maitom nga gayom abi mo maugan. Pero uwa gid mga katudo. Pero may una man ah. Nagatakaw-takaw. Nabisan papaalin do aton nya mga pananom. Ay naduduga ruandang kauhaw. Kung hiwisik-wisikan man it asaw-asaw. So standby ka mo ha sa report ita Pag-asa. Ay ginahugat-hugat na perme ko aton nga mga mangingisda. Ko aton nga knitting boys. At sa abunda rosihod ko rayang pilang adlaw. Ay Kapitan Rani. Ay Boss Roy Contero Arco Knitting. At sa gaya-gaya dingdong ruandang mamsa eh. Nasarangat tiyag ko eh. Mga manog lambat naton, mga manog lastak or mga manog panitiw, mga manog pangitang ha. Kahugat-hugat gid perme ko report ita Pag-asa. Aga standby man kamo ha sa report ay pagkatapos ita Pag-asa Weather Station.
2: Napapakita na kita sa radyo sir.
0: Manindahan dayon kita.
2: Walang personal makatawan.
0: Kahapon do mga restaurant.
2: Manya mga balitang nagbabaga seryoso.
0: Pero mga grocery.
2: Yan siya kulitan.
0: Aton nga ging pabisitahan.
2: Wala di kompleto ang araw ko.
0: Ay taor o rayang manog kuskus it niyo.
2: Nagbayad kay tatalakay hindi ka niya.
0: Rayang manog baligya it mga kakanin.
2: May mga
0: rayang manog baligya it mga balinghoy, kamuti, gabi, ag iba pa. Ay pagkakamustahon man nato. Para masayura naton nga ruraya nga mga sektor it mga negosyante naton sa temporary public market ay apektado man. Umpisa nga naghalin sanda mga katuwa. Matuod man eh. Ginabasoro enforcer. Nauwa ko no nagastrikto itapagbantay. Inapinabayan niyang. Paano pa mana makasugod idol? May inaagi man sa may tuting reyes at sa dating tindahan. May una agi man ang baligya. Pero Julianas Market, hindi kaninyo ron ma-question. Ay bangod may business permit to operate asanda, no? Pero nature it negosyo ay sayod man ko aton nga munisipyo't banwang kalibo. Antes sandaron nga mag-issue ita business permit. Kaya hindi nyo taron ma-question. Pero pwede nyong question nun, ay rurayang mga nag-aplastar yang itandang baligya, ha? Along sidewalk. Sa pathway. Ita tuting reyes. So yun ta dapat. So inspeksyonon. O sisaon. It mga enforcer. It mga ordinance officer naton, ha? Sa kalibo PNP. Inano ay ginapinabayan man. Kali hindi yun mana makasugod dito sa tindahan. Imbes nga isugod dito sa kainit mana ag kagutok. Iya lang sa guwa. Ay hagos gapagarihas malang rong presyo. Kamana kung magbakaykat isda ag panakot. Bakaykat manok. Iya ka lang sa guwa ron. May mabakay man abi sa Kalibo Shopping Center. May iya man sa uyuturong o kung gusto mo karne. Ay, ayang-ayang magsugod ka pa sa tindahan. May mga talipapa man sa mga kabarangayan. Ay, masugod ka pa tindahan. Wa abi nagasugod kunuro aton niya mga elected official eh. Abi alsa kamot alima. Ay i-check ro attendance ninyo ni Dingdong kung sino kinyo ro mahilig magsugod sa tindahan. Agro mahilig makikipag-istorya sa aton niya mga negosyante. Sino ro may paghituon nga nagaantos ro aton niya mga negosyante. Iya sa temporary public market umpisa nga ginghalin sanda. Galing uwa sa sanda nagreklamo ka to, no? Ay bangod nga ni nagasalig nga mapadasig man. Ag makahalin man dayon sa bagong public market ay kung magmaura na. Karon sa hampang alakinan ay permit ang hiri tatapos yun. Perdi kagilang. At kung perming noibir imo nga pagpintay. Abi ka, ayaron perming 5, perming 4, kung amat sibo. Daw hampang laki 9. O sitwasyon itaton yung mga vendors una sa temporary public market. Umihirit na, minsan sibo, minsan 9. Ay minsan malang ag kaabo taro perming hirit. Iba nga ni nag-uungkat yun. Iba nagsagagaylo yun. Iba nag ibagon anay ita pangita. Para bisan pa paano ay hindi sa magaksan mga katuno o galing. Pero andang obligasyon sa munisipyo una. Uwa man nag-atras. Uwa man nag-ungkat. Sigidas gilata. Uwandang bagayran mga katuno. Karon nagakakakro aton niya mga negosyante. So good morning on lang, ha? Sa aton niya mga taga temporary public market. Alinon nyo. Pero hapiling contractor it aton niya munisipyo't banwang kalibo ay maisog pa kay Mayor Juris Bautista Socro. Maisog pa sa aton niya mga konsihal. Antat sabol mga katudo.
1: Masarap pakinggan.
0: Hindi makaik. Aro aton nga alkalde. Ito na aton doon niya pag-istoryahan sa kabilugan itaton karanga pagpangalagad da banwa. Good morning man sa mga taga Kalibo Shopping Center. Ano pa bagahi ayos do aton niya shopping center nga ra para maging manami man do aton niya pag pamasyar. Ay kung amat abi, nagatihin ka. Base ro imong ginaagyan bagay magugos. Ang ito kapuguton sa drainage mga katudo. Amat ngani nga hinugod kita, iya tanggap pabinit. Ay sayod kong matibay-tibay, taro ako niya ginagapakan. Ayat kong ta, kung maugan kita ding dungay. Ay tao, kung umabot ni tingugan niya ra. Hindi ka mo mag-agagawat balde aga planggana. Pangodro aton nga Kalibo Shopping Center, di ba nga katudong yun? Mr. John Beltran, ay timpo pa ni Kumong-Kumong. Pero aton nga rin nga Kalibo Shopping Center, dati rang tindahan, nagsalin man dat sunog. Umpisa ka to, ha? Huwag ita makaagit refer. Ay tao, kung una sa handom ag dumot na, it bagong Kalibo. Kaya ipaayos man. Pero dapat kung ipaayos, ay hindi magparihas ko tindahan. Promisahan do aton niya mga negosyete, oo. Febrero. Marso, Abril, Mayo, Hunyo, or pwede nga pangayo lak anong nga bugan, piste. Akat pinistit ang mga katutok. So, good morning ulang ha sa aton niya mga taga Kalibo Shopping Center. Sa mga taga Sila Serna area ha, from Purok Ono to Purok Trese. Ayan, ginatamyo ko gin ita maayad-ayad ginyaga. Sa mga taga Uyotorong, sa mga taga Barangay Bakaw Sur, Barangay Bakaw Norte, sa mga taga New Buswang ag Old Buswang Kalibo, ginatamyaw ko gid kamo ita maayad-ayad gid nya agahon. Sa mga taga Andagaw ha, una kay Auntie Edith Quaterno sa Lindas Karinderia, ang Karinderia ng Masa, nagapabukay ut sabaw. Ag una man kay Tita Emma Vega ha, ag kay Kapitan Juliet ha, good morning. Ag siyempre sa mga taga Puok, sa mga taga Kaano, sa mga taga Naloong, sa mga taga Barangay Briones, ha, especially sa Briones Housing. Ay nagasigabong dong radyo todo, nagasigabong dong programang todo birada. Sa mga taga Barangay Mabilo Kalibo ha, una kay Kagawad Inday ay ginabilin gid perme kada panaog naton, kada agto naton iya sa studio at tamyawa mana o akong mga ginapalangga nga mga constituent iya sa sitio baybay, iya sa Pudlon, sa Tabok, sa Takas, sa Pangpang Village ag Altamar ag sa Sintro Proper. Morning gali ha sa Magno Family ha, kay Nang Pini, ag kay Nung Nono, no, ag kay Tutok Pridi, ay kita kunuro anang energizer. Naman kay Nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga, kay Nung Muli sa MGMZ Gasoline Station. Ginaman sa Amalia Store. Ag sa Rilo Store ha, gina kay Nang Julien, ag kay Nung Merlin, ag kamanaman kay Nung Dulpo Morado. Abo ko nung nagamugo kay nung Dulpo eh. Galin ka man na nung Dulpo, gadayagan ka at iske kagawad, iske chairman. Oh, good morning ha sa mga taga Barangay Mabilo. Sa piyesta takaadlawan makarundong sa Dumugog, ay Rubinailit, ananda kami kasarangan at Basko. Sadya tayo baili ina sa Dumugog, New Washington. So happy happy piyesta ha sa mga taga Barangay Dumugog, New Washington. Sino ba nga ro maimbitar ka tondong ay?
2: Idol, pag malungkot ka, maririnig mo sa kanya mga
0: bal... Good morning man ha, sa mga taga Barangay Istansya ha. Siya, kulit... Una sa team sa buko, ayabaw! Nagmagata ay tutunlan ni Dingdong.
2: Usapan ng bayan ay
0: Nagmagat ra among tutunlan sa taho itatim sa buko. Watat may nag-abot kahapon. Kasi makon kun uwa umatasan na makapamati ra. So good morning ulang ha kay Boboy sa buko, sa team sa buko. Ang nagapamati makaron sa aton karang pagpangalagan. Kay kumaring niya Josila Fernandez. Ah, good morning. Kay Ampo Jinjin Mary Cipriano. Agkama naman kay Tatay Jesus. Alcobindas. Sina sa Mubo. Dispiras makaron. Good morning kay Kapitan Windel at kay kumparing Kagawad Junior Torre. Kanaga monitor man makaron sa aton karang pagpangalagan. Aga siyempre sa mga taga-Tigayon kay Daddy Bert Tabasa, ag sa mga taga-Linabua Norte, ag sa mga taga-Tinigaw kay Nanay Cap at kay Tatay Cap ha, kay Kapitana Nini at kay former barangay captain na Toto Reyes ha, aga Git Wilson kay Kagawad Jerry Adok, ag kay Mary Ann Ratay ha, kay Wonder Woman kasing bilis ng kidlat. So good morning ha sa mga taga Barangay Tinigaw. Sa mga taga Capitol ha, una kay Sergeant Nalumin. Sa mga taga DBP. Sa mga taga GM's Terminal, El Mabil. Iya sa may Kalye Mabini. Sa may Kalye Rizal. Sa may Dima Agma aga Imla Serna. Konsiin una na hamtang rong El Capitana Restobar. Ang resto bar ng bayan. Sa Aktoda ha, kay Manong Johnny Saminyo, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Wagon kapabatyag sinong Johnny.
1: May punto ang bawat kwenta.
0: Kalipatan na yun si Idol ha, kalipatan na yun ang El Capitana.
1: Matalino tabayan, masarap pakinggan.
0: Good morning man kay Karin Mayor. Aga kay Karin Amara. Kay Bayit Bautista Yamog. Kay Nang Hilda De Leon Igos. Aga kay Nung Buying. Kay Roger Nagales. Ah, maayad-ayad gid niya agahon. Kay Nung Vincent Chua ha, ina sa Kalibo Public Market.
1: Kalibo, talakayan, masarap pakinggan.
0: Aga siyempre sa aton yung mga tricycle driver, jeepney driver, minibus driver. Ag sa mga commuter van driver, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Ano ro mga mainit-init ang gabugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karanga pagpangalagan.
2: Sa radyo, servisyong totoo, trabaho.
0: Sao kung sino ro nagasugin it minatuon.
2: Pagmalungkot ka, marinig mo
0: sa... Ay sa hinun-anon kahapon.
2: Seryosong usap.
0: Ito sa Islat Boracay.
2: Kulitan, tawanan, di mawawala.
0: Ay ito mando aton yung mga local official.
2: Seryosong usap.
0: Si Governor Joel.
2: Ay hindi kanya titigil.
0: Si Mayor Promi.
2: Lalo na kung may mga kasalanan ka, di ka man namin mabayaran sa iyong mga
0: mayroan ang hambag hay
2: ang mabalik ng mga
0: may gentleman's agreement
2: ang ibigay
0: aga hindi ulang pagpadayunon
2: ay kahit
0: ang sa katon pahay i-pull out yun lang ruplano na pag paugdok itulay
2: ang kabalin
0: aga nagakunik sa Islat Boracay yag iya sa mainland
2: siya sa Jute
0: hindi lang kuno pagpadayunon ko proponent San Miguel Holding Corporation. Ay mag taro kalipay ko mga opositor doon. Mag taro kalipay it mga stakeholder. Ha? Naghinugyaw. Pero sa hayang bagunon, nga ay ramon ang tagali ang huling halakhak. Ay, ilang oras pa yung nakataliwan ko ratong purom sa Islat Boracay angot sa Noto Boracay Bridge. Pag ilinugyaw itawo, gumwa rayon dingdong ro statement ni Ramon ang sino man na may hambag. Waman man ako maghambag ah. Waman man kami gentleman's agreement ah. Hindi ko naman man na sinabi kay Governor Juan Miraflores na magwi-withdraw kami. Una, tagali gihapon. Aro plano mga katudong ah, magpaugdok itulay. Kaya ang tanong, ano ba ang basis ni Governor Joanne Miraflores. Asa ana nga paghambal? Kay hindi yun pagpadayonon ko proponent o pagpaugdok itulay. Ay haron, nagpa-interview sa national media si Ramon Ang, yung President CEO ita San Miguel Holding Corporation. Uwa tamana ako kahambal, uwa tamana ako commitment, uwa tamana kami gentleman's agreement. Kamana hay, akansilahon or withdrawon. I-withdraw man na roamon yung pagpaugdok itatulay. Ang amon at amon ang pagapukusan ay roamong passenger terminal building ina sa Katiklan na airport. Ado yun dong naguway. Sa pag-withdraw ko no ita San Miguel sa tulay, magapukos lang sanda. Sa passenger terminal building ita Katiklan airport mga katuto. Madumduman nyo ro akong hinambal. Kakon hindi gidman madayon. Aro importante ro loan hay habuogon do billion of pesos. Inaon sa alima ita San Miguel Holding Corporation. Kakon hindi gidman madayon. Kay ina lang sana sa tula sa airport. Ay tama gid ang hinambal. Mat sa binuna gid sa Bato Bantiling. Ay nakasugid abi kakon karang awa ko ging rebel. Mga katodo, kapares ko loan no, yung 7.8 billion pesos na pagagamiton gastoson sa pagpaobra tulay ha ako San Miguel matsaging kolateral malang ro probinsya Taklan, king kolateral malang rong tulay pag inkaso nga nabuo yun bagon nga hindi madayon, maatras lang kami iya lang kami mapuko sa amon nga ranga airport. Meron ta si Ramon Ang, grabe nagapanghugot ha, wala man mana ako sinabi, natro mana hindi po totoo o sino bang nagsasabi ng katotohanan, sino bang sinungaling si Governor Joanne or si Ramon Ang ha, Sandaro Purilon. Duda ko pagpatayang umanday ha, pagpatayang umanda mga katot. Ito na aton doon niya pag-istoryahan sa kabilugan ni Taton Karagapagpangalagan ay kahapon before the forum haka-istorya ta si Nabas Sangguni ang Bayan member Agodopredo Guding Sadyasa. Pero aton nga interview pero kung paano nahahambal sa sangka talakayan ito sa Islat Boracay nga uwat basis no statement ni Mayor James Solanoy kasi ginaklaim na nga uwa mat resolution but lately may una nga nakita nga resolution rayang resolution 2018-20 or 2-4-7 ang ginauman-uman ko ha resolution number 2018-2-4-7 Ryan Resolution na naga-express at suporta na nagapabor sa San Miguel Holding Corporation sa pag-construct itatulay connecting Katiklan to Boracay Island mga katudo. Naging hambag abi ni Tay Guding sa Talakayan kamana ay personal tang opinion ni Mayor James bukod taman at opinion it bilog nga gobyerno lokal ay may una tagali aga sa pagpangusisa ni Tay Guding wa man imot may hakita but lately may una yun hambag nana ay wa man gihapon man at bearing right tagdaan dapat taman ha bag-o bag-o takunta man ang resolusyon. O galing man, bisan magpasar kami riya, hindi man mana makagapos, hindi man pagpermahan. Bisan mana si Mayor James Baliscaron, maghinyo iya sa konseho, ay hindi man gihapon mana maaprobahan mga katuto. Maghambay ni Tay Guding, hindi man mana madayon, aro tulay nga ron, bisan ibunay sa bato, hindi madayon doon, at sa amin pa rin ang huling halakhak. Ay pagkabati naton nga hambay ni Governor nga hindi yun madayon, tinawagan ta si Tay Guding sa kasagsagan it forum iya pamana ako idol sa meeting ay haragun makon hindi yun madayon ho nga ni mana ay tao kung ano reaksyon ni Tay Guding kara ay hara kung hambay ni Governor ay hindi no hambay ni Ramon ang padayon so standby ka mo karon ha standby ka mo mga katodo aga standby man kamo sa aton nga pitik politika portion si Congressman Ted Iago man sa probinsya Taklan. Agamat sa nagbisita imaw sa Altabas Public Market. King kamusta na? King konsulta na, no? Aro mga vendors at Altabas Public Market. Ganero, adlaw kahapon ni Congressman Ted, masadya. Malipayon imaw nga kaibahan do mga vendors at Altabas Public Market. May mga nag-criticize na kesa rayang ginahimo ni Congressman Ted. Una nga to, anti-ipal. Makaroon ko no, premature campaigning. Ay Diyos mio, Santa Garapa. Agroraya pa nga nag-criticize mga katuto. Ay well-known ag Wilbers man sa politika. Hindi man singki, kag hindi man buki. Nakaintindi na kagubot. Kasi naging political operator man na imaw dati it, La Chica Administration. Binagbinaga aga basahon o ginatawag nga premature campaigning. O ginatawag nga premature campaigning ding do. Once nga ro kandidato or do politiko magpilot ako anang certificate of candidacy. Halimbawa abimana ako nagaplano nga mag kandidato. At nakapilot ako certificate of candidacy nga uwa pa nagastart do camping period. At maglinibot-libot yutang. Ay do yun, pwede ka ting igoon ita premature campaigning. Pero hanggat hindi ka pa po nakapag-file ng iyong certificate of candidacy ay sa 2028 paro election, uwa patat ginatawag ron nga premature campaigning. Agrokapasidad ni former Congressman Ted Haresco ay isang ka-private citizen, ordinaryo nga pumugoyo. Aklanon, ay uwa man siguro't question, bisan siin imaw maglibot. Pwede man yaning lumibot imaw sa Kapis ron. Pwede man yaning lumibot imaw sa Antique ron. Ay bangod nga imaw ay Filipino citizen. Naturally born Filipino. Bisan siin, ay pwede tayo imaw maglibot-libot at magpakamusta. Ay tawo man imaw. Ay bukon man imaw tawo ron nga halin sa planet Pluto. Diba? Sa planet Jupiter. Ay iya man imaw natawo sa planet Earth. Aklanon, Filipino citizen mga katuto. Oh, ay naintindihan tayo doon ginatawag nga premature campaigning. Huwamat magain sa pagpakamusta sa paglibot-libot. Pero magain niyang, kung hindi ko tayo katugog, pero nag-claim nga kontrahon sanda ni Congressman Ted. Aro nag-claim nga magiging kontra na sa eleksyon si Congressman Ted. Tuyon ta siguro magain, tuyon taro problema. Pero hindi hikatugog, ay manahi kontrahon ta kita ni Harisco. Pero mayad man niya ni, nga may mauron niya mga senaryo para nagahugag. Para mabalansi manit mga pumuyo kon abi tistingan tamandaya, abi tistingan tamandaya. Ay sin karon do premature campaigning sa ginahimo ni Congressman Ted. Ay abaw, hindi kun baya kamo magpainosente, hindi kun baya kamo magpabuki-buki ha. Ay sa ito nakaintindi ka mo, nagahimo lang kamo drama, nagahimo lang kamo istorya. Parehas ko rayang pagpakita ni Mayor Juris sa mga meeting-meeting nga rananday Congressman Ted, Congressman Ang, Mayor Simonet, Rodel Ramos, at kung sino pa ro na nga na-identify pay, no? Nga nasa oposisyon. Ay ano rumagain? Ay hambay ko nga ni. Aro eleksyon, agi malangay. Aro eleksyon, sang adlaw malangay. Hindi mo masairan kung madaog ka o maperdi. Dapat pagtapos it eleksyon, amigo matagi hapon. Akon pangarihas ka mo nga nagdagaog ay ano magkukontrahan lata ka mo kung oposisyon aga-admin.

0: ko pagawa nga ni Mayor Joris Bautista Soto. Aman obrahan, taninyo iti istorya. Oo, mahambang naton na si Mayor Joris nagpadayagan kuwa makaagi perdi. Aro'y doon nga tatak mga katuto. At si Mayor Joris ay nagadepende ta sa anang kapasidad, sa anang logistik, ha? Sa pagpadayagan, nga watat may ginasaligan nga iba. So yun, taruan ng panindugan, agdunyo inyong kubaan. Asa sobran nyo baga intriga ang basi magminatoon. Ay si Mayor Joris nga ra, watar na nag-create it boundary. Kontra ka kaapin. Ha, kaapin ka man gihapon. Kung kontra ka, hey, kaapin ta para ka na. Kung kaapin ka, mas pagid na na ikaw nga kaapin. I think si Mayor Joris nga na party lista tara. What's wrong? Naigto imaw sa ratong lunch meeting sa Shangri-La, Manila. Ha? Nga halimbawa abimana ako ay hindi tang makipag-istorya sa mga kontrapartido. Ha? Hindi kating makipag-istorya, makipag-halubilo, hindi kating magmuhugan, magwagangutan ta kamo ay mayad bang imahin doon sa aton yung mga aklaro. Ay Maria Kagosip Santisima sa langit. Wala pong masama. Manami nga ning makita naton nga pagkatapos iti eleksyon hay harmonious taro relasyon, opposition ka man nag-administrasyon, ha, nga manami nung relasyon mga katodo, nagabuguligan, ang ginabuligan, ay nano ay may una tang madumot. Daniya nga, i-check ka rin naton si katodong Loredin de la Cruz Galicia, ruaton nga Pag-asa weather specialist, ha, ruaton nga weather reporter direkta sa Pag-asa weather station sa Quezon City. Araan ay dayagan itapanyempo mga katodo. I-check na to, ha? Direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City.
1: Rancho Todo Live Report! Report!
0: O, Katodong Lori, magandang umaga po. Please go ahead.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang data sa lagay ng ating panahon. Dalawang weather system ang nagdudulot ngayon ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao at sa western section ng Visayas, maging sa Kapalawan Province. Yun yung southwesterly wind flow na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Kabisayan at Mindanao at yung trough naman ho o yung buntot nitong bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility. So, malaking bahagi ng Mindanao at sa western section ho ng Visayas at maging sa Palawan, asahan natin ang mga kalat-kalat na pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog dahil po sa mga weather system na ito. Samantala sa natitirang bahagi ng Luzon ay maaliwalas o ibig sabihin sa natitirang bahagi ng Luzon at natitirang bahagi ng Visayas, generally po ay localized thunderstorms ang pwedeng magdulot ng mga pag-ulan any time of the day. So, asahan natin mas magiging frequent na rin po yung ating mga thunderstorms any time of the day dahil sa transition na po tayo papunta po sa tag-ulan o sa nalalapit na tag-ulan season sa bansa. Samantala, update dito sa bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility na meron pong international name na Zhang Mi. Nasa tropical storm category ito at taglay ang lakas ng hangin umuabot sa 65 kilometers per hour near the center at gustiness na 80 kilometers per hour. Huling nakita natin yan sa layong 1,195 kilometers silangan ho ng Eastern Visayas. So as you can see po, may kalayuan pa po ito sa ating landmass at ang epekto niya sa atin ay yung trough niya, yung buntot, nagdudulot na mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao, particular sa eastern section at inaasahan natin sa mga susunod na oras sa araw na ito ay magdudulot pa rin ito ng mga pag-ulan sa Caraga, ilang bahagi ng northern Mindanao at even sa Davao region. Ang kanyang pagkilos sa ngayon ay north-northwestward at 20 kilometers per hour. At base na rin sa track na ipinalabas ho natin kagabi sa ating Tropical Cyclone Advisory, mabagal ho yung naging pagkilos niya over the past few hours at sa mga susunod na araw ay medyo may kabagalan pa rin ang kanyang magiging pagkilos dahil nagko-consolidate pa po ito at lumalakas pa po ito. At lalo na't malakas din ng high pressure area na andito po sa area na ito at nakakahadlang po sa kanya upang ito po ay kumilos pa northwestward. Pero most likely po ay papasok ito ng ating area of responsibility, likely between tonight o kaya naman ay bukas ng umaga. So posibleng pumasok yan ang ating area of responsibility as tropical storm or typhoon category na po. As tropical storm or severe tropical storm category. At habang nasa Philippine Sea siya, maaari pong ma-reach niya na yung kanyang peak intensity habang nasa Philippine Sea at maging typhoon yan bago yan lumabas ng ating area of responsibility by Monday pa ho. Ang nakikita po natin dahil nga po mababa naman yung chance na mag-landfall ito sa anumang bahagi ng ating kalupaan, ang scenario po ay ma-enhance nito. Likely ma-enhance nito yung

0: Southwesterly wind flow, at yung southwesterly wind flow, yun po yung magdudulot ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, sa ilang bahagi ng Mindanao, at maging sa southern Luzon, lalong-lalo na po starting by weekend hanggang early next week. So ngayon may mga pag-ulan na po dahil sa southwesterly wind flow, pero inaasahan natin dadagdag pa yung mga lugar kung saan makakaranas ng mga pag-ulan, lalong-lalo na by weekend hanggang early next week dahil po sa enhanced southwesterly wind flow. At dahil din po yan sa presence nitong bagyo na papasok sa ating area of responsibility. Once na pumasok po yan ng ating area of responsibility, ay bibigyan po natin siyang ng local name na Domeng. Para sa ating pagtayo ng panahon sa araw na ito, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon except for Palawan. So asahan natin ang mga localized thunderstorms o yung mga dagli ang pagbuhos ng ulan, mga isolated cases po at hindi naman widespread. Pero asahan natin mas magiging frequent yan at patuloy pa rin makaranas ng mainit at maalinsang panahon ang malaking bahagi ng bansa. Sa Metro Manila, 28 to 35 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat na ating temperatura. Sa Baguio, 19 to 25 degrees Celsius. 27 to 33 naman ho sa Lawag, 27 to 40 degrees Celsius. Sa Tuguegarao City, 27 to 34 sa Legazpi City at 24 to 33 sa Tagaytay. Samantala dito naman sa Metro Cebu, asahan natin ang temperature na pwede pong umabot sa 32 degrees Celsius, 32 din sa Tacloban at 32 na maximum temperature sa Calayan Islands, 25 to 32 naman sa Puerto Princesa City. Magiging maulap ang papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkilat-pagkulog sa halos buong Mindanao, dito sa Western Visayas, sa Negros Island Region at maging sa Palawan Province dahil sa epekto ng southwesterly wind flow at maging yung trough o extension nitong Tropical Storm Jiangmi na nasa labas ng ating area of responsibility. Para sa pagtayang temperatura dito sa Cagayan de Oro, 26 to 31 ang inaasahan, sa Davao ay 25 to 33 at sa Zamboanga naman ay 26 to 32 degrees Celsius. Kahapon nga po ay nakapagtala po tayo ng umabot sa 44 degrees Celsius na maximum heat index o our apparent temperature dito sa Kamaynlaan. So ang cutting range ng maximum natin dito sa Science Garden ay 42 habang sa Naiya ay 40, Naiya Pasay City ay 44 degrees Celsius. Samantala, ang pinakamataas na heat index na naitala kahapon ay sa Dagupan City, Pangasinan, Tuguegarao City, Cagayan at Sangley Point, Cavite na nakapagtala po ng 46 degrees Celsius na maximum heat index at nasa danger level ho itong mga numero na ito. Ibig sabihin, mataas ho ang tsansa, mataas ang banta against heat stress, heat cramps, and even yung mga heat strokes. For today naman, sa Metro Manila, pwede pa rin umabot hanggang sa 44 degrees Celsius ang maximum heat index, lalong-lalo na po doon sa Naiya Pasay City, habang dito sa Science Garden, pwede pong umabot sa 42 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, Cagayan naman, ay pwedeng umabot hanggang sa 46 degrees Celsius at mataas pa rin ang ating apparent heat index o apparent temperature, samantalang sa Sangley Point, Cavite ay 47 degrees Celsius. Patuloy po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan sa ganitong klaseng init dahil pwede pa rin po ito magdulot ng mga heat cramps, heat stress, and even sa mga worst case scenarios, pwede po magdulot ng heat stroke kapag babad na babad po sa ganitong klaseng init ng panahon. Wala po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating baybayang dagat. Banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng karagatan sa buong kapuluan. Ang sunrise natin is 5:26 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:21 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Radyo Todo Live
1: Report. Abogid niya salamat ha kay katodong Lori din de la Cruz Galicia, noroaton nga weather specialist, direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Daywa ka mga weather disturbances ha, sa bilugon karon nga gidabantayan durayang bagyong Domeng. Pero ro aton nga heat index grabe. Terrible. Grabe tagihapon ka init mga katudo. Komentaristang walang sinasanto. Good morning anay ha kay Bobotski Berti. Ayan. Aga kama naman ha. Good morning pagid kay Joe White, kay John Malapad, nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pag-pangalagad kay Roderick Rinon, kay Bilma Margat, kay Michael Nalumin, sa mga security guard ina sa dam, sa Maria Cristina Madalag, kay Sergeant Rampula, aga Sergeant Nalumin. Ayan. Kay Ampod Antonio Ariba, ina sa Gris, ginapatamyaw na ruan ang mga kapamilya, sa Barangay Mabilo Kalibo. Kay Eric Nasario, ayan, maayad-ayad gid niya agahon. Kay Rodilio Castillo, good morning. Aga kama naman kay Ristilin Aguirre Rotolo, kay Binji, kay Efren Igtanlok, kay Marita Silvestre Almiro, kay Blinda Taay, kay GPE Magpusaw, nga nag-monitor man makaron sa aton karanga pagpangalaga. Todo, manindahan kita mga katodo, ha? Rupag sukot gali ko MDRRMO Boracay, ha? Sa biyahe it mga pasyente, raya ba yung mga emergency cases, no? Hayuwa galit basihan what ordinansa raya ro naguwa sa hearing ako nagtaliwan nga Mayo 14, ha? Sunura kay Chris Kahilig, it natives o Boracay Business Stakeholders Incorporated. Suru matabo, ayuwa nga nit basihan, ag pwede ka mong hikasuhan, ayuwa man kamot na pakita, nga resibo, ag konsiin gagtor, inyong ginasukot nga ron, from hospital, Siriaco to Kagban, wala na bayad. Ang si ambulance, wala na bayad. Ang may bayad na lang, ay una kuno sa Revenue Code It Malay, Hayrong Katiklan to Kalibo, 1.5. Ruan at probinsya kuno 2,000. Todo, berwada, berwada. Yun na lang kuno ang may bayad. Pero sa Boracay, patabok Katiklan, o wat basihan kaya wala na pong bayad. Paano'y malanggal? Ay paano tanakon emergency agwat at kwarta? Hindi tama transport. Hindi tama daga iya sa Kalibo kung wakay ita 1.5 o daywang libo. Komentaristang walang sinasalto. Dali nga, i-check ka na nato si Katodong John Cabicilla. Motion, manindahan kita. Radyo Todo Live. Ay, kamustahon taman ito mga manugbaligyangar at mga kamote, balinghoy, gabi, ag iba pa, no? Ag saging, no? Nagabaligya nga rat mga kakanin kung hasta anong oras man sa dauna nga nagabaligya mga katodo. Radyo Todo Live Report! Report! Ay, ano rin reaksyon mga enforcer? Ay, mga enforcer makaunog na basol nga pabaya ko, no? I-check na ton. Katodong John, pasok!
2: Katodong Judil, no? Iyan kita makaroon katodong Judil sa pinaka sintro. Iyan kita sa pangitigid mismo. Itatun nga pagpasubog ni mo sa bagsakan area. Pasudo ya sa aton nga meet aga P6 katulong nga Jiril. Sa makaro, yun ang manuman natin sa makaro, no? Nung nagpumati, ang nagahuat-huat dito na normal isda ng mabakal ng daya sa temporaryo na ito nga may Kalibo Public Market, no? Haya bukot abundar atong isda dahil maha tigahalaya, gari ko nora makaroon katulong nga Jiril, no? Pero may nagabot patang mga isda makaroon niya, pero ginamba natin ito man, bukon it abundar isda. May mga isda nga ra, galing haya kumpormi man lang ra, no? Pero iba ka rin, tigsang kaklase sa klase lang isda at singka box lang. Pero mga isda, makaroon na iya. May tiyaw kita rin yun dahil pakabu-abu, makaroon na no, tiyaw. Ayalin ni 120 hasta 140 kilo. May tiro kita rin, 150 tiro. May durayan kita rin, 150 hasta 200 kilo. Pero tamba na itong 110 kilo. Pero ayungin, may ayungin kita rin, 120 kilo. May aloy kita rin, 140 kilo. Ruposit, 140 mando kilo. Rusulig, katro nga dyan, no? 200 kilo. May mumoy kita. Ano? 160 kilo. Rutulisan, sanggatos kilo. May malasugi kita rin, 400 kilo. Bantalaan, kay Bradley Ronar, bantalaan, halinit, 280 sa 300 kilo. Rusulig, haya 250 kilo. May bisugo kita rin, 300 kilo. Danggit 240 sa 260 kilo. May tangigi kita rin 300 kilo. May ano na, kilay, ibang isda, bagumang isda, 300 kilo. May lilak kita rin, unod at lilak ha, 200 kilo. Ang durado, yung makonsak kay paring judge, no? Nga grupo, may durado pa man iya, ay 100 kilo. daya malang katrong gil ro mga isda no pero paabot sa Bangos okay pa ta kay mamnining tuloy ito sa akong likod kay kag pumatara nang Bangos makarong katrong gil no kay paring Jogi ag kay paring Ryan adi la cross ay may Bangos pa sanda no makarong no sa classic Bangos depende sa agot Bangos dito sa ka Magallanes family di kato sa kay pinya nanay Marit ag ni Brad Rimon ay may mga Bangos ro naron iba't iba nga sizes mga Bangos no makabakal ka mo 180 200 hasta 240 kilo ita Bangos makamoy yan no sa sud itapon nga temporary nga may kalibo public market pero bukod ita bunda tambah nato nga kung kaliwa nya to no abundag ito isda magaling dito sa print ya hasta di kara sa ako nga tindugan ay nagahidira na ito isda sa makaroon ay medyo wak at lungil bilang bilog bilang oh doha binlan nilang sa ako nga doon yung bagsakan area masasangka sangka grupo gilang sangka tag-aaral.
1: Aman ay Boss Ryan wa gunay stock.
2: Pasipot-sipot to si paring Ryan nagakuan niya ni mao nagapo medyo nagalilingko di mo kinarya siguro
1: nagapo pangihulo na oi tapos yo no.
2: Oo, kahapon gi makahapon to kahapon abo trarang Bangos. Makaron siguro ka panukot lang man si paring Ryan de la Cruz no ang si paring Jeje ay iya mataraan ang latok no nakakuan mo tarang grupo na nareya gabarigya matagyapon katulong gidulo. Pag-abot sa karne, karong tao, okay pa mataro karne naton, awa mataro to, basta may matansa at may mga matakarne at manok, ay abo mataro na sa likod dito ato nga nga position, inaro ato nga karnihan at manok. No, ratong dristika na gratong backyard, di mo matagyapon, 200 hasta 210 matagyapon ro kilo. Unod ra, unod ha. Pag-abot sa native na manok ay 380 ro kilo. Pero kabot ro parts sa karne at manok na mabakal ninyo, sa iba't ibang presyo Adidas naton ron na isaw, ulo, liog, chicken wings ay iba-ibang presyo ron pili at ako kung gusto niyo puro paa ay makabakal mata ka mo no iba't ibang presyo ron tama na madukar rin natin baboy no wag ito problema abo matara kay paring tutong muni po mo si no may ito taga ni siguro imo napapanaw tayo mo medyo ka-deliver kay mo karni at spiak na siguro nga lato kras may libdong ay depende sa klase na baboy. Kasi po sa paglimpo natin, 320 hasta 330 kilo. Dahil nakapagkata na, dati abi 340, no, rolimpo, makarong 330 lang no kilo, no. Pero kababot ro parts is karmic baboy, mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Rana karo nga pang sisig nato, no, pang sweet ham, pang dirubuan, pang nilaga, no, pang sabaw-sabaw, patuno na nga gawas, makakuha na ikaruman ita gawas kara. Slamahayan ta ita ripulyo katulong nga what a problema paabot sa karni sama naman doon karni nato ita bakag anwang bunda matikita paabot sa karni no abo-abo pa matagin mata na ng mga latok pa manaya pero may suod pa ita po na karni pero pag abot ita to na pang oras at itapon ay mamamalaw tariya katulong doon sa atin nga temporary nga may kalibu public market pero anong unog ita itong karni bakag anwang 420 matagayapon. Pero kabot ro parts sa rin bakal ang mga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo no. Pili ta kamo kung ano gusto yung mga haon makaron sa adlaw nga Huwebes atong katahon ba kanam ito. Wa atong gaon ba sa imong kumpara na Parnyarli di Tomas sa imong inaanak to nagakiwa un sandar ito ag abo nga nang gaha ro abo to pinamahor na sa Harmis Karibirya ay nagila si El Barrios ron so ubos. Kani haya sabaw pa lang ulam na ba si Parnyarli ro na gayum hiyum no karon da ay ito na kasi gabong ratong programa katrong Jill. Tama naman iya sa aton nga kaya Bro Roy Buntugon Restaurant ay kabas ko grana ng iso tiyara katrong Jill grana ng minitor nga rin nga bilog pero kasi gabong kana sa bitagalano gataroon na sa sudit grocery section grana karong monitor ni Bro Roy Buntugon Restaurant na karong kababo ulo kapamahor na di kong reading ready yung daan ng restaurant na sa pagservisyo ita pangmasa roana karong presyon ni Brad Roy Buntugon na ababor na pagkita ninyo ruana nga lamisa nga ruga punong-puno itong mga putahe doon ay Brad Roy nga mga nga restaurant no
1: ang pwede yun kamong umorder at kumaon kung nagutom kamo
2: oo pwede yun pangmasa barato lang barato lang taruna
1: ayo galing ay hashtag ang sandat alauna
2: hasta sa talauna alas dos harong doon pinakapirsaro ibabi alas dos
1: oo takamot makaon sa hapon na gabi ina sa temporary public market ay nagahimo sanda
2: Dahimos ito sanda katulong nga Jill, no? Gani add to lang kaworo. Pag-abot sa mga gulay natin katulong nyo, yes, akong printe, kay Ma'am Maria Dina Mainit, nagabugpos na nakaroon ko nga karoon yung mga nakasari-sari yung mga priska ng mga gulay. Dati si Mami Perliria nagabugpos sa tagahon pa, makaroon wow, tabi si Mami Perliria.
1: Gingbilin kagali na nakakon, nga pamasyaran mo kung ibaw makaroon ito sa may Juliana Market, kato sa may isdaan area.
2: Oo,
1: agyan mo kuno imo makaron. Katudong yon, agyan ka kun agyan mo kuno imo makaron.
2: Ay, maagi lang kita to.
1: Usin
2: si Mami Pir dito.
1: May anak ko nung sorpresa kay Mo. May sorpresa ay Mau.
2: Sige. Agbikar sa akong kilid katong Jill, no? Iyaro mga gulay man, abo mga magulay.
1: Katodong niya, yun, malihagos halibot yun manaton tanan, no? Agakita naton do problema, no? Pangutan naman nabi ina ro mga nagabaligya ang arat mga kamote, balinghoy, gabi, saging, mga nagabaligya at kakanin. Kung mga hasta anong oras man sa dag, nauubos man mga roan ng baligya.
2: Rodrigo Tatro nga dyan, sa pinakapunta, no? Iya, tabi kita sa Sodo, medyo malayo-layo pa ito, natikangan, panto rito, hindi doon. Pinaga ko lang i-report kay Moro yung
1: ginapunta
2: ni mga roan.
1: Okay.
2: Kaya makaroon nabi, medyo malayo-layo ta, ito sa pinakadulo, taranda karang pisto, ina sa pagwa tani mo et kala tsotse road ke tulong nga jun ina di karon aton nga mga inaga naton nga rano nga pangutan-on ta masandahi makaron maagi ako makaron to aga pangutan-on naton no kun hastayen uno sandarya nga display ko andang mga baligya no agpatiet kara sa aton nga di kara katungana no kay sa tona di papadad sa protasa di papadad no kuno naton do area di karon may mga grocery di karon
1: aga imong bidyuhan katodong jun imo man dayong bidyuhan do rayang ginareklamo no nga iya sa may tuting Reyes pasugod hay una lagi ro mga baligya hay paano pa man manindahan iya kamon sa sugod no ag madumduman mo nga ginabasog it mga tagatindahan do mga enforcer naton nga wa nagaobrat mayad ginapinabayan ko no mga nagabaligya sa guwa.
2: Tama, na-interview natin sa bilog nato sa yung nagabaligya.
1: Oo, oh, nagmugumugoy ba, wey? Nga rin mga enforcer man na nato, ba't ginaobra?
2: Pero pagka bati at enforcer, katigil, pagkano natin nito, aba, nagugod. Agro nag-ano rin, nag-ano rin natin nga negosyante, nag-amali nga, pa-shout out lang kung ano rin mga enforcer, nga nag-obligaon sa andang mga trabaho, katulong nga.
1: Pero agya, ay base na itong adlaw malang nag-hugag, pero base, makano ba man mag-hugag?
2: Na tama ka tungkol sa adto na natin ito, makaroon agya natin, makaroon ka tungkol yung mga area nga ron, aga video, ano rin sa nun na.
1: Oh, video eh, para may ebidensya kita.
2: Katong nga, dyan saan yung makaroon, bukod pag yung manit masako-sako, no, abo man nito parinda na, kita o natin do, si paring Ili na para, kaparindahan yun, si former kagawad Boy Sucro, kaparindahan yun, si Bradley
1: Alvarez,
2: kaparindahan yun. Or mga taga-anat, mga restaurant, una nga. Eh, prano pa sa nagpalindahan ra. Agon makabakal sila at mga manami, ag mga manaming klasik, mga isda, ag mga karneria sa sudi. Tato nga, temporary nga may kalibu public market at mga dito. Gani, tato nga grocery section, ready-ready ron. Kaya mga bislin adok nga mga bugasan. Ready-ready yung katrong judel. Ito pa ipapadads sa protasan ni papadads, no? Sana mga keeping ron, ready-ready yun. Nakabukas yun sa daruan na di ka, no? Sana ang keeping abero na, abo man dito mga baho, no? Tama naman di ka sa kaiparing mong sabaliero, di ka sa katungan ng giling itaton niya, mitsiksyonos, ilid, agro magalyani, sari-sari store, ready-ready yung magservisyo kinyo, magtao it, mga manami, ng mga klasik, mga halid sa bagyo, ng mga gulay, tanan yung mga klasik, mga panakot, katro nga dyan, no? Di ka sa may magalyani, sari-sari store. Ang pagbut ito, di ka to sa may punta, di ka to rugakuskus, agapuga, itapayo, katulungan dyan. Nga ni Ad Tulong Kamorya, ag maglibot-libot dahil abo-abo matarain yung mahaba-haba rin yung paglibutan. Magaling ito teng Riestet, palapusit kila to Cherod, pasulod riyan sa Sudita, meet aga pisiksyon naton. Doon ka kapag katrong dil rato mga temporary yung may kalibo public market sa makaroon nga pang orasong katrong dil. Dahil pro, so ginapangutangin natin uman, rung mga negosyante, ay bukot abundar yung isla dahil ay mahayag punurubulan katrong dil. Gani aya bawa ginagrito kita pa apil sini no no former kagawad it barangay Lina Buansor si Kuya Rixis Dadibas no aro mabuot naton nga agbakaro man maging kagawad barangay po ni Maruna ron sa may barangay Lina Buansor kay kay bisi Kuya Rixis Dadibas no ro aton mga kababayan halin sa Rua City nga naga amulyarya sa aton nga banwa ita banga katulungan dinil aga presiding gid no ba kay parang Roger Luceros
1: nagalis
2: parang Roger sa itong dinomitor mo ngat sinat imo kako no agi mo man si parang Cesar Calupes ba nga sinat man kako no ang kumpare akong amigo nga kay bahan manana siya anang partner gid si Madam Rialin Balahadya no ina sa may Sampaguita Andagaw na happy presiding gid sa pamilya no ni parang Cesar granan runa nga mga kaibahan no aga imo man kay honorable Jongjong Pulencio happy presiding gid pamilya Pulencio na ina sa may Mabini Street no kay Biabi Kitakap Anil Candelario ramong mahugod ang mabuot nga kapitan it barangay poblasyon former SP member George Agmamila Kimpo nagapinamati man paring diyan sa minyo, happy appreciation din sa pilog ng grupo Taktuda, no? Yan sa may barangay poblasyon, paring Junior Alcaraz, no? Na maging kagawad natin yung barangay poblasyon, no? Pinamati ang makarong taton. Group, pinakanong group team ni akong kababata, Buboy Sabuko, no? Kaya Honorable Grace, lahat si Kayiban, thank you again. Paring Junior ito, Palabiano, former kagawad natin, no? Ang former kagawad, Romeo Mio Fernandez Parimio, ba, lapit na pista ni Parimio, sa Sityo Libdong, no? Kaya ako kay Bansa MDRR, no? Kay Toto Darin Andalyon, inaman sa Sityo Libdong, nag-prefer, no? Nag-greet ni Tirawat, iba kundi si paring Roger Ambito, no? Yari, karoon si paring Roger Ambito, no? Ato niya nga, kababata, amigo, kumpare, no? Huwag ito nag-alubad, rako niya nga kababata, rako kumpare, grupo na akong paring Roger Ambito, no? Kay Honorable Junior Ture, no? Ba, nag-chat ka akong si paring Sir Lito Lacerna, nag-imbitar ko no si paring Junior Ture na

0: Rajun tabi sila ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo live report, report.
2: Abukin nga salamat kay Katodong John Cabicilla, direkta nga nag-report no sa temporary public market naton. Sarayang pangorason matigo-tigo ko nuro isda, pero base mata mag-uadlaw ha, pwede matakamo nga makapamasyar gihapon sa aton nga temporary public market kon gusto ninyo nga magpanindahan yon sa rayang pangorason. Ay ano pa? Panindahan yon kamo kon may inyo matang inugbakay, kon may budget kamo. Ay kami ni Katodong John hindi pa ta makapanindahan, ay oras di peligro pa ta makaron, ay pitsa 28 ya, para mga ta. Magayo patadong ro kamaturan. Kasi naga piyamit na may una yun. No? Aga sa akon niya pagbalik ha, ay si SB member Raymar Acevedo Ribaldo naghinyo. Naghinyo kay Engineer Amalia Francisco at Municipal Engineering Office nga panghalinon agbuon do mga poste nga naga-obstruct sa sidewalk at Pastrana Park ang iba pa nga parte sa palibot kong barangay poblasyon iya sa Banwa Itakalipo. Durayang lihok ni SB member Rima Ribaldo ay pinagira sa sangkaging aprobahan nga resolusyon. Tanmay kamo ha, ay aton doon niya pag-aistoryahan hindo na sa kabilugan it aton karanga pagpangalaga. Oras sa Pilipinas, alas 6:06 na po ng umaga. Good morning anay kay Sarhinto Romel Morato nga nagakapi-kapi yon makaron. Ang ruray ng oras ginahatod katon itabimig, the best, bigaling, bimig. Magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
1: Komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada.

kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: D3 Bio! Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO! Ang VCO nga may D3! Pumakal sa mga butika. D3 Bio!
8: Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
8: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
8: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming nga frozen food products, Patata Navara.
11: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
0: Huwag po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
12: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. At saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
0: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
12: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
11: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
13: Todo Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
14: Okay, balik kita banwa sa aton karanya pag ililimaw.
13: Todo Berrada. Berrada.
14: Pagpadayon sa gihapon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada. Aga good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa aton karanga mga late tuners ha nga nagbugaw ay nagpugaw kabi-i mga katudo no. I-check ana naton si katudong Reynald Banjola no. Aghuo gali no. Ro Office of the Provincial Veterinarian of Vet Agro National Meat Inspection Services naghiwat it coordinating meeting. Agro katuyuan ko andang coordinating meeting ay para sa safe nga karne sa bilog nga probinsya Taklan ay harayuman do pagagarat ESF no. Ag iba pa nga mga issues involving sa aton nga mga karne. Mayad man da no. Nga mag og istorya man sanda ag maga iba noro taga OPVET. Agro taga National Meat Inspection Services.
13: Todo Berrada. Berrada.
14: O, si katodong Reynald Aray, check na ito direkta sa anak karanga area.
13: Radyo Todo Live. Report. Report.
14: O, direkta sa may primero distrito, katodong Reynald, pasok.
15: Katodong nga, dahil sa ato karanga police report, pagalin sa 1st District, itato ang karanga probinsya kay Taken, arestado o tatlo kamagaptar sa unahan sa ginpatagayin karanga anti-gambling operation. Ita ato nga altabas sa PNP, no, kahapon matak na alas 5.20 ita hapon. Una karon sa altabas sa public market, no, particular, ronde karanga hampang nga billiard, katodong nga, Judel, daywaro gin aresto, no, gabaga player, nga sanday alias sa Nathan, 40 anyos, no, residente karita poblasyon, altabas, kamadaman, ronde kraga si alias Junel, 40 anyos, residente man, no, ita poblasyon Altabas, Aklan, aga ronde kraga sangka spatter, no, nga si Asertin na Domingo, tataran sa Parayas, no, nga residente ita poblasyon Altabas, kahapon, agin patagayon do operation, ita ato nga Altabas sa PNP, no, katodong nga Junel, sa supervision, no, ita ato nga OIC, nga si Police Lieutenant Abilardo Palma, ang nagkaresulta gani, no, nga maresto, ronde kraga mga persona, kay mga gani nga may una nga involved no nga pusta ronde kag paghampang kay ita billiard da katodong Chudel no kay kagakip no sa na kumpiskar ita aton nga Altabas sa PNP nga naging kaparte sa pusta isa ronde kag mark money nga ginggamit ita aton nga mga kapulisan no so recover ronde kag mga paraphernalia no sa paggamit sa kag billiard na particular daywa kag cue stick sangka billiard table sangka plastic at triangle rack 16 pieces na billiard ball garek raga sangka set no ita baraha ka todo judel nga ginggamit no sa nasambit karang hampang aga ronde ka kwarta no ga 120,000 pesos including kara ronde kraga 20 pesos nga mark money nga ginggamit no ita aton nga mga kapulisan so ray kraga operation katodong judel ginwitnessan no nita kagawad ita barangay poblasyon na no, particular si kagawad no, Bernard P.T. Empanadero katodong judel ag makaroon kagagahon ay subject no for inquest sa atong karanga provincial prosecutor's office Frontay Karaga Baga Persona matapos ang magapas sa Presidential Decree 16-02 o illegal gambling katodong
14: pila taro pusta ko no ay
15: sinto ba intiro na recover eh katodong Judel kagakip di karano ro 20 pesos no nga mark money nga ging gamit no ita aton nga mga kapulisan
14: so bali ba intiro tayo it pulis ang gatos ro anat manog bilyar
15: yaban no kasi mark money ro 20 abirong kwani ro mark money basi nagtubong siguro ato nya kwan nga mga kapulisan no that's why nga na sayran nga may una gid man no nga pusta
14: go, maamot man nakita tapos pangpusasan ta sanda sa kantidad nga 120 ay pila ka rupyansa ko illegal gambling ara sa 16 uto
15: ay makaron abi no kun kwan hay mga 30,000 taron ka total judel except lang kun maka buo ikaw ita certificate of indigency hay manaog ron sa 10,000 ay bahol taga puntog nga bagay no
14: ayo karon sa kalisod makaron do 10,000 nga ra ipanindahan mo taron hay abuot ah
15: nagabo taron that's why ngani nga wa man nagpugang ro aton nga mga kapolisan nga ginapadumdum no nga dikawan gid no nga maghampang magimbolbar sa nakaraga baga illegal nga sugay basta bi may pusta katodong yun dahil ginakonsiderar no nga sugay makaroon no that's why makaroon may intro kampanya itato nga mga kapolisan sa nakaraga gambling no o illegal gambling activities bukod naman no nasa Barat Altabas kundi sa binog nato nga probinsya Katakyan katodong Gadsel. So na masana makarundan no sa paginakop kita ato di Altabas sa PNP aga makaroon karagagahon nakatagana no nga iga inquest sa ato nga provincial prosecutor's office aro na sambit karaga upper zona matapos ang arresto kahapon una sa poblasyon Altabas Aklan. Samtang sa pagkabahin update daw ging compare markaton kaina ni Police Lieutenant Rizy Bulanon rong hepe itaton karaga balete PNP na makaroman karaga agahon katodong Judel no iga inquest pagapasakaan kara ita kaso no sa aton nga provincial

0: tanon nga wa pagitabi no ita nagwa do no, ga resulta ita drug test no may kantanan sa ginpadagay kahapon nga drug test ra kraga suspect no sa bayan kraga Congrua City sa Capiz kay wa kahapon no ita available nga chemist iya sa aton kraga Crown Police Provincial Office nga ani nga ito no sa probinsya kat Capiz agin paidagom no sa drug test ro nasambi kraga suspitsado ka Todong Jadel based kraga sa pagpabutyag ni Lieutenant Bulanon ita Balete PNP. So magkaroon kraga gahon no magproceed iya sa prosecutor's office para kraga pagapasakaan itang kaso nga pagyapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 roda sambit ng suspect katodong Jodel. Samtang sa piyakbahin iya sa tong kaga kalibo PNP no baw si Mrs. no aga rana kong tatlo kabaga unga katodong Jodel.
1: Wata ko no pagpasudla ni Mr. Sabagay ay hilong.
0: Wata pagpasudya.
1: Aman ba at outside ko lambo ay?
0: Ay na abot abi kabi kay nag-adto sanda sa may ina man mismo sa may eret na luok katodong Jodel pag abot anda sa anda ko kabagay hamba ni Mrs. Kinay sarado taro anda ko nga bagay ag nagapinanawag sanda ay hindi ta pagbuksan no anak ko nga mister nga mana pag-aas man kamo maalin kamo man iyay akon bagay ra
1: yeah, ben.
0: Lindo anak ko nga ginahambay
1: kon siguro ay, sumabat si Miss Indy ka bago kong paligos
0: ay
1: siguro nga para na pang si mister nga buksan do pertahan
0: ayo ora ni
1: ayo galing wa haabot ni Mrs. Duan ang sabat.
0: Iwagin ay amba binanay ko mahilong ko di man na si mister ay magkaroon tara na kagina obra.
1: Maoy ka gali? Maoy
0: ka? O, gamaer ta. Ay, kami nagtangop, nag-report, nagtawag imo taton kraga member kalibo PNP, nag-respondi matara taton kraga kalibo municipal police station ka taton dahil o galing, hindi magawa sa anak ko nga bagay si mister. No,
1: ay, wag kita kasugod ro mag-ina ron?
0: Wa taron, wag kita kasugod ka taton dahil. So, rugin pa kamahid lang, itaton niya kalibo PNP nga gindagasan da iya sa ato nga kalibo municipal police station okay. Para iya magpalipas ito oras
1: pila edad ko nga
0: paro pangaiwan na nakara is minor no minor maisot parong pinakabunso at katodong siya siguro mga rumbunso kara kung may tatlo o apat tagonda no at katodong ganto del nga iya sanda abot abi kita kay nagahon ay iya sanda na nagagubog si nanay iya sa bangko no katodong ganto del aga dengani no ada kraga istorya nga manahay makaron ta di maron kun mahilong no katodong del aga bi ikunta gusto ko man kunta nga ipadakop no sa ato kraga man kapulisan o galing wa git imaw no nagwa sa bagay katodong dadalay hambat ta basi bakun kun pag uli ni induna ay hindi nakapo pagpasudlon gihapon ay tanawon man aron kay ipapatawag ko man rayon sa barangay katodong Jodel kung ano karon mga senaryo pero Sulukana ay managaban niya ban makaron basi kun uwa mo sa bagay kasi nagasuod no sa obra iya karon sa may airport katodong Jodel so like kraga mister no matapos naraya karon pila ka baga
1: si Mario kay tahalin do mag-ina ko no nga ray
0: ina man sa kagapit na sa kagapit katodong Jodel dahil ya umnanda ay si Mr. na ay ito ta magubog sa ano ko ginaobrahan sa construction baga ay pag-abot na randa una uta no naga tungga uta kalipid ang serangan tay pamatyag
1: sandang bagay
0: sandang bagay
1: ang sinarahan at ang hindi ta makasugod ro anang asawa ko nga
0: oh sinara tarong pertahan hindi ta nakasugod rason niya nagtawag ita pulis katodong Jodel nagresponde rato nga kalibo PNP o galing ay ginatinawag no sa anak ko gabagay uwagid no nagagawa pero nasambi ka naga Mr. Razon nga iya na
1: tarong magulay a pero no? Nagatugog-tugogan niya bugtaw no nga nagapinamati ay
0: basi kun kwan na nanamitan timo ta na ginatungda nga lipid kaya napaukoy timo sa suod
1: o basi hamok anta
0: ay yaman depende ron o basi kun kwan ay ambag ko kay Mrs. Kinay pali makunin doon na mag-aboto basi ba na kung sakiton ka ba na iwa man na ron ay okay mataba na marong pag-agahon pag hindi naman natilong doon lang doon man na wa man na kami kapagansinan. Ganda na nga hamba kaya ginahamba ko rin siguro
1: mga pila edad ni Mrs.
0: Si Mrs. sobra pa naman 40 katodong dahil si kay si Mr. 41 sunog ka na kaina katodong
1: permit ako na ron niya kung mahilong ha hindi nakasuhod bagay ro anang asawa ko nga
0: balida yung kwan una no nga wak kasuhod pero kung mahilong ari ko limbaw ay nagamakoy gita ko no katodong Jodel so Mister kay Aus adlaw adlaw di kuno naga kwan ay orga bigabi ino naga naga inom no
1: kasi iba karo uli ni Mister nga nga wa ta pagkuan ni Mrs.
0: Basi ba makun ko wa gintaw ano na nung ay nanu
1: o basi nag intrigar chwildo
0: Oh, hey. Ha?

0: Kasi Miyerkules kahapon, bali day.
1: Oo.
0: Ba? Ay. Di ba ro kada Miyerkules gayon simpot bali ron? Kagi ka trabaho sa construction?
1: Ay oo ron, kabuhay kita ng construction.
0: Oh, ayaman wa kakasayod nga ron, Miyerkules ay pabali ni Purmandon.
1: Ay, wa tanggabali, abi.
0: Gusto pinapinsan mo tat sabaduhan.
1: Pinsan tat sabado para may volume man baga. Ilak ba't mo nga pag-abot sabado ay maguya at ing yawas.
0: Ay katunga lang yung swildo. Kugang intrigar. Diba?
1: Kugang intrigar.
0: Pero loko tang mister daw. Nabatas na tang imawahay gahugago kagraan na tang mag-inahay konsinta nagkatugog.
1: Oh, yes, ako sa aton na kalibo PNP.
0: Ito na, hibugagan ka nga ni King Mrs. Kaya na makakakagid.
1: Oh, gaong ko gani kay na pagabot na gaong mga 5 hay na yung sa Corpio baga kay Runday wa abi nga may buot.
0: Dapat hay magpahatod, mag-request nga magpahatod duray ang mag-ina, no?
1: Hay,
0: mag-ina ihatod gid sa andang bagay ag pasudlon ay base baga kon wa pa ta mapuasi si Mr. ag magmaoy.
1: Hay, iatod to base kon ito na gani nagpano na katodon del kay antes kita kay inalay plaster iya sa toga pesto ay ito sa dara nagapahaom sa gawa katodong Jodel no kay iha to batataton karga kalibo PNP ito sa barangay Naluok no o dekaga bisis kay bahan ro anak ro nga tatlo ka baga unga kay ro anak karga panganay hay ito taman na sa barkada na nalagubog no kay disyo at suan news na di katodong Jodel dong panganay ay hambay itanak ro nga imangod sa bilog na bayi kay ina hay ito taman na sa nang barkada naggubog katodong Jodel dong sa bilog no nga imangod oo ag sanday misis iya ang tatlo ay iyan no sa
0: pila tara unga tananay bali tatlo apat
1: oh.
0: Roka magugangan 18 anyos roka manghuran mga apat nga tag-on
1: mga apat tag-on siguro roka manghuran may isot pa di katodong Jodel mga 3 to 4 years old siguro no ro rek raga kamanghuran kay pag abot ato kay na iya mahamuok patarong katuhugon no nga ginasabak
0: binakan ni nanay na takuan pandisal ano
1: ay ginbakan pag abot
0: ay dinapay pandisal.
1: Yung bakan na ginikuan ni Police Staff Sergeant Villanueva, no? Ita taga kalibo PNP, ay daywa lagi ka plastic, no? Ita pandisal, timing nga pagbugtaw, ay
0: ginpaka... At sakto pak nga beer brand. O,
1: ginpapamahaw na katodong Jodel, no? Ay isa hindi mo si Staff Sergeant Villanueva nga ra. Ay tama, takaalwanda, ay kapiang business na kita iya sa kalibo PNP, no?
0: Pero waman ko gandom nga hikatugan sa kalibo PNP.
1: Kutanda din kailangan ko to kung mauno-mano pamatsyag.
0: Ha?
1: Pamatsyag. Kutanda din kailangan kung mauno-mano pamatsyag.
0: Eh, sinong kakilaga ko?
1: Iyan, nagagubog kung masabrahan.
0: Ah! Ay, wa, tagi na papakan at pandisal to. Wala to, kina... Hung-hung, tatuli yun! Ano oras yun ka?
1: Ha? Tuwang naman, tuwang naman, ako nga rin kampung niya.
0: Pero, balis ka, ano, ikaw akon makasagag, himuhay ka ni misis, sagwa ka ting gagubog.
1: Ay, wa kita lang.
0: Daya nga rin, awat at saga si Mrs. King pa tuwog ni Mr. Sagwa.
1: Hmm. Ha? Niro...
0: Diba ikaw sa, bilang Mrs. kao nagubog Sagwa?
2: Kiyo!
1: Ha? Ay, kung ako tayo, yung kaso nga nag-away na kami ni Mrs. ay nagpakalibot ako. Aman, magparamot lang kaliwan.
0: Sabi ko, ginagihit ka na Sagwa na yun. Ay, at sugod rin lang nila, nakay Sagwa!
1: Kalipay ni Rinald kung nang mauna ko makakuyon.
0: Ha?
1: Kalipay ni Rinald kung nang mauna ko makakuyon.
0: Ay, bukas man do pertahat el kapitana to eh.
1: May ganyan kita nga magpanaw.
0: Ay, Maria.
1: Ay, kita mo, wag ito matakon na makaroon si Mises.
0: Pero si Israel, no? Mga pilang beses yung tapatuhok sa kuwa.
1: Diyan, may taron na.
0: Pag, perwisyo, trahin sa pulis, eh, ginasugang tayo eh.
1: Yeah, gastos ito. Hindi gastos ito. Ito, ito, ito, pulis.
0: Ay, ginalibre sa kahit, no?
1: Ay, okay lang, kasi may programa, mabiro ato nga pinting ang libre sa kahit.
0: Anad, abi, Mauray. Pero sa tabay, ang tinokato mo, amigo, rahat. Uyawag na konta, Mau. Diba? Agit nino magtuog, imos binito, hay.
1: Ay, may problema. Inom, abi, sarang.
0: O, oh, maglogan ka. Iyoy man, ay pulis, ay pugot, Mau. Pero ikaw, patakagi ka ron, no?
1: Ha? Oh, wag dito. Wag dito rin sa akong bilog ito buhiro.
0: Atong amigo mata sa western side, wala nang kinabantayan do, Mr. Patugogon, punbog daw si Mrs.
1: Totong
0: Rinald? Atong amigo mata sa western side, nabantayan na nga matugog si Mr.
1: si pare.
0: Para magtagay sana ni Mrs. Pare, tulog mo, nahilog ka. Kami lang ni Mare.
1: Nami ito kamatag, parambal talaga ako. Nakatugan ako kami.
0: Habo-habutan mo ko sa bilog. Iya ka, ugwa to ako man. Kami man matagay.
1: Kalipay. Kalipay ta kasalig si pare na. Nga kalipay ta ni Mare.
0: Kung kainuman si pare.
1: Si pare, oo.
0: Wata kita't may ginahambal nga iba, ha?
1: Ha? Ano?
0: Eh, siyempre, kung kainuman abi ni Mrs. o anang Mr. Hay, natutugugan ta timprano pa, no?
1: Timprano
0: pa ta. Di takatakot kay Mrs. Yun. Na itinom. Ameta ko nuna si pare, saan na ta ni pare ron? Ay, palayon.
1: Kasabay itabi sa kwan. Kabay all the way.
0: Kaya ikaw, hay, pagkakamali, nga himugayan ka, pag-uon, ay kapakalibo ka ting layon.
1: Ay, kapakalibo ta kita ron.
0: Iyakat imo ka katugog.
1: Ah, iya kagatugon kita mga nagadandahan kita si
0: Sige kagatugon man dayon.
1: Ha?
0: Sige man dayon katugog.
1: Abo ta tung ugban ni Eskalibo. Ay sus.
0: Ah, gali.
1: Pero bukod ta na, bukod ta sa Kalibo pulis.
0: Aban sino ro nagkatug sa Kalibo pulis ay.
1: May kilala ka sa Kalibo ba?
0: Israel na no?
1: Ay, ano? Ah, yeah. Ha, pa.
0: Katodong Rule, dahil nga nitpaklay si Katodong Rinal. May habilin pa na.
1: Ay, patnog sila kami eh.
0: Oo, ay. Daghan ka kung nga nila na, kung ikaw magbinakay.
1: Dugang-dugang yun, matong masika may mga inudo, pambilin nun na.
0: Bukong at bindonggoro, among tirahon makon, paklay ta.
1: Paklay, oo. Partner yung, ikaw may manani man.
0: Kakaon ka magpaklay nga ron? Mapamubo ko hindi na, eh, dispiras eh.
1: Ay, ito, ay nagapistag rin, no?
0: Oo, ito kay Paring Junior, ay may mga linaka. Taron, basta mga maurang dispiras. Manami rito karagay hapon, hindi na.
1: Oo, oh, pag dispiras, abi ay ginaga, tapos oh, may dinuguan.
0: Oo, oh. Manami rito karaga ihapon, ay may mga linaga, narito mga kukod ka na.
1: Ay, kakong gara, kung may magsampit ko na ka na, hindi tamang ulit yung magularo.
0: Ha? Oh, may nag-text. Alay ko itong... Sa Viber, ako tawagi, mabago sa kong sanay ba. Dong! Ay, magtawagi, Dong! Ayan ang tabing hambang, mabago sa marakong sanay ba.
1: Kamu
0: mau tahu saya, kamu mau kita gin kau,
1: mau kita gin kau.
0: Ano pa kani kinahanda ko mapatungar paklay ano pa kani pansit tinuguan
1: pansit tinuguan
0: abritada mga mauro
1: abritada.
0: No
1: oh, tapos ay simple kun mga kwanay may una pa karon nya mga
0: what salad ron what salad
1: pista
0: ha what buko salad ron
1: tupas
0: ha
1: tupas lang kay simple nagapugaw
0: ali ko may salad ang mga gelatin at mga gelatin ng salad ron.
1: Kau kita ngara.
0: Aman.
1: Gas gak ginapo nih tapi bayang gue.
0: Ini pangutan aku ikut formal. Kon may salad or may gelatin.
1: Ay, basi man taron, dipindi man siguro sa kwan sa tagbalay.
0: Ay, nag-mission diya ka ako, no? Asay mo ko na, no?
1: Ano yun?
0: Ha? Bistit naman na kamong dayo ka. Ay, abok ka man abok tiyan.
1: Ay, pati magre ako.
0: No? Ay, wagot balita. Mahalin pa kami ni Rinal. Kaya matangis. Diba? Daya rin mga pang pagod vibe na mo ni Katodong Rinal Kadagahon. Ay, hindi lang po tayo seryoso sa mga isyo.
1: Oh.
0: Hindi lang po tayo seryoso sa mga balita na nakakastress. Diba?
1: Oh, para
0: ginusto rin po namin ni Katodong Rinal na katulad naming tumatawa na kahit hindi po makakatawa para tumawa kayo. gusto namin happy kayo, di ba?
1: Wow, makay New Year po.
0: Baka nyo? lababol kami, lababol eh. Diba, lababol kita, di ba? Baka nyo rin, lababol nga ron.
1: Ay, toto po eh.
0: Happy ka! Basta't lababol mayor kay Jim Solano ita! Ha? Tama man? Eh, di ba, Lovable Mayor, Mayor Jim Solanoy. Kay Toto Promi, happy ka?
1: Happy ka. Ay, kay Gob.
0: Ha? Alin?
1: Kay Gob.
0: Sinungaling ka? Matur. Kung kay Ramon ang. Pukutata ko ng hambag, ha? Sinungaling kay Ramon ang. Ha? Kapurilan ka kuno eh.
1: Oh. No, nabasa mo rupa ang ni Juan ni Ramon Tulpo.
0: Ngano kuno?
1: Ay, ay, may isang cellphone no, eh. Di ako makakuan. Hindi ko makabisado. Pero may post mo eh. Katotong dahil parang may gintawag ibang sa atong kang gobernador, no? Right after kahapon, tiga matabo, no? Ruan na kroga pronouncement, no? Sa rekre nga tulay. Kuna sa Isla Itboracay. Isend ko kung magkala ko mabasa mo rin.
0: May kanta ka ron eh. Sincerely. Oh.
1: Ayaw mo. Matagal na igot.
0: Baka na ilang mag-ugan?
1: Ay. Ano ito ba rin buong nga?
0: Nagtambok na si Katotong Rinald. Nagtambok ako no eh.
1: Abong pista.
0: Abang mo sambungan niya ng pista eh. Hindi na, manispiras kami ni Katod. Hindi na, mailabas kami ito sa Dumlog. Oh. Paggabi, dispiras sa Mubo. Pagkaaga, kaadlawan, na isin pa kita. Diba? Pagkatapos, ito Mubo, mapa... Liptong kita. Oh. Oh, diba?
1: Wa pa ganit karoon kay Tita Lils.
0: Oo. Oh. Ayaw, tatsalig rito. Ayaw, tatsalig. Masasaktan ka lang.
1: Ayaw, pista na ba invite sa 30?
0: Ah, pakunggun magpiesta matahay. No, invite!
1: Ay, basi ko na ba natin ang makalain. Ay, tatan na ikaw karun. Hindi man ikaw magsunggod eh. Ang kumana iya para sulo ka gaga.
0: Nag-birthday ko. Ibao, huwag ani, pista pa? Ah, saka pa? Masasaktan ka lang.
1: Mahirap umasa.
0: Oh, mahirap umasa, masasaktan ka lang. Oh, di ba? Katotong Rinald?
1: Parang kuna, parang may hugot ka.
0: Ha? Mapa-altabas ako makaroon eh, mapa-altabas ako eh.
1: May pista, dano?
0: What? May panaw kami ni Tito Kong.
1: Wow.
0: Dalawang Tito Kong Kong. May lakad kami. May lakad kami ngayon.
1: Magkuhan ikaw.
0: May maintenance ka pa?
1: Ay, wagon.
0: Ano pang sin yan yung maintenance mo? Pang utok o pang kolesterol? Ano ang nire mo ngaroon?
1: Pang kolesterol magaman. Ay, wagon.
0: Ah, ay, surbastatin eh. Buwan tayo doon na eh. May medical mission kami doon na ni Tito Kong eh. Asturbastatin. Oo.
1: Pwede pa ang midras na kung karay pilisin.
0: Ay, ito kay Kagawad Turi, what problema? Kay Kapitan, unlimited. Dahon ka na akong hindi na. Ha? Wait for me, ha? Wait for me. Rins Birano ron, ha? Wait for me.
1: Oh, sige, what problema?
0: Aking kay mahal.
1: Haom kita ngayon, hindi mag-uli makaroon kay naka-gaom na kita.
0: Mrs. Banjula, ha? Base ako man imong hipabangdan. Marami man na si Idol nga ray. Sampit-sampit pataman na ng asawa sang gamat-amat yun manaro kagamig nga rai.
1: Mag-inot, mainit mag-gabi-gabi. Oh, ay kabudlay magkatuwog, ay mainit.
0: Bukon ko not minatod kay Mirijoy ron, mainit ang magamig ko no ay wat nag-apon.
1: Mayayit manaway gabot.
0: Galingo-lingo yun. Mainit manaw magamig, wat naman nakakon doon. Ha?
1: Aba?
0: Lahat ay magawa ng paraan, Katotong Rinald, di ba?
1: Basta pag-inus ko talaga may paraan.
0: Yan ang tatak Rinald Banjula. Gumagawa talaga ng palaan ng palayasin siya. Ati sige yun ah. Ati siin pa umabot ang kabuhay yun si Katotong Rinald. Basta magbaho na paklay nga to.
1: Dahil ito matang mga report, no? Direkta niya sa Tagaya Kalibo PNP, no? Kama naman pilang kabaga senaryo, hali niya sa Primero Distrito, kong probinsya Itacan. Sige po, para sa Toto Birada.
2: Radyo Toto Live Report!
0: Abogid nga sa gamat ha, kay Katotong Rinald Banjola, direkta nga nag-report sa Anacaraga area, sa primero distrito ko aton nga probinsya at aklat.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Nakaumpisa kong gali, no, nga maglibot do aton nga mga enforcer ita solid waste. Ha? Kasi pilagon, ho, ka mga persona, ruandang nadakpan, agbukon at mga kalibunhon, durayang mga nagahiwat nga rat illegal dumping, dayang nagapinamilak nga rait basura, ha, mga katuto, no? Bukon at mga taga-kalibo, ha? Mga taga-ibang lugar, ha? Kaparehas mana it Numancia, Banga, New Washington, oh. Raya ro mga tawo nga halin di kara sa mga banwang ra ay mga uwat at huya nga mga pistira.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Buon ko nga ni Ruandang mga pangagan karahin doon na sa solid waste. Ipabuo ko kay Katodong Ruli ay hingaganan ko ginsandar ang mga pisting ra, no? Ay ginaobrat na ng tagambakat, basura, iro, banwat, kalibong nga nagkaproblema kung yan kami ay abi kulungan nyo lang ron.
2: Todo Berrada! Berrada!
0: Kulungan nyo! Roroyong mga violator, ay 18 tanan ka mga violator doon na dakpan. Sa unang adlaw, ita Solid Waste Management Enforcement, iya sa Banwat Kalibo. Ang roon na dakpan, ha? Di ka na nga nagapilak sa may bakanting lote, sa may Sila Serna, sa may Dr. Gonzales, kato sa may shopping. Hay mga taga-numan siya, Banga ag New Washington, o mga animal at batasan.
2: Todo Berrada! Berrada!
0: Ginadagaruan dang basura haman hindi taka mo katataprin na sa inyong ugsaran ay mga buisin.
2: Todo Berrada! Berrada!
0: Oh, alas 6:47 ruaton karang oras agroraing oras ginaton katon ita Bimig be the best bigaling Bimig balikan tadong si Katodong Rolly Boy ha ang si Katodong Jesrel Nermar pagkatapos si Jamagara
2: komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada!

Sagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spingelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: ngawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake
5: ayun
4: niyo
5: naman,
4: yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-okay sa akin. Tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumakses ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238-4 Series of 2026.

0: drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra, San Miguel. Drink responsibly.
2: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipwede pagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Kung po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Huwag na yung katawa, saka walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga 5 kutsara na maugos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit ng katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Dito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na try yung tulong ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung minom ko. Maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po. So, talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag

0: Kay balik kita banwa sa aton karanga pag ililima wag sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Birada. I-check ane nato si Katodong Rolly Boy no, dispista balikan si Madam Herlin ay wala naton maabot no. Pati si SB member Guding Sadyasa no. Sa natabo kahapon ay matsakanta tay chicks bam nga bawi-bawi. Ha? Bawi-bawi. Sadyat aro isyo nga ra sa Boracay Bridge eh. No? Abi ko tapos yun. May period yun. May hirit patagali. Ay nano. Matsaka parehas matrotaplex nga ra ag bago naton nga kalibo public market. Ha? Ang mga katodo. Okay, i-check nato si Katodong Rolly Boy. Radyo Todo Live Report. Report. Oh, direkta sa may segundo distrito mga balita. Patrol, please come in. Katodong Rolly. Kita mo gilang ron, nag-loading. Mahina signal. Oh, ara na si Katodong Rolly Boy. Dali ang gid ha, dali ang gid mga katodo ay ginahugat-hugat naton. Good job ha sa mga enforcer at Municipal Ecological Solid Waste Management no. Ag sa taga Kalibo PNP, Bipat at Poblasyon ha for the job. Maya drone nga hadakpan ninyo ag magawa sa citation. Pailin nyo't kaso kasi tama kung mubangan yung Washington numan siya, iya taga Pilak. Ha? Ginadagapan ninyo rin yung baho riya, ginadagapan ninyo rin yung basura riya. Buon pabuo ko kay Katodong Rolly karo mga pangagat. Ay, panghinaganan ko sa mga hinaganan. Pang Biyernes Santa Santa Hinaga. Radyo Todo Live Report. O, balikan ta si Katodong Rolly. Patrol, please come in.
1: Yes, katulad nga dito, no, sa aton nga police report, sa kabikirang aksident kung ginrespudihan kung aton nga naman siya municipal police station at kung aton nga naman siya MDRI mo alas 18 oras si Jabi sa barangay Kamansisur sa Banua if naman siya kung sin dahil wala ka mga minor di edad no, sa ka 16 anos nga yati at sa ka 16 anos nga yati kung nag-aulo istorya sa binit karsada sa
0: bali, dahil wala ka tig 16 anos.
1: Yes. Correct, kalau Jidel, no?
0: Puro gagaki, gaistorya sa Binit Kersada.
1: Gagaki agbaye.
0: Gagaki agbaye.
1: O, nag-o-experience nandang sa Binit Kersada, siyempre, nandang mga pigdaron, normal yung rin naman natin. Sa Binit Kersada, sa publiko man, no? Diyos ay gulpit, anang sinunggaban sa nandang daywa, kibot bang gano'y sanda, isang ka 28 anyos na driver, ito sabit ng motorsiklo, kila kay Eric Vera, taga Barangay Buluwang, sa Banuat naman siya. Nga kusin na obserbahan nga ina sa daong influensya at matayilong nga ilim nun. Dahil ang rung nasandit nga dahil ka mga biktima ay madasig man nga gintawaan at first aid kung aton nga taga-MDRMO then gindaga sa aton nga Dr. Rafael Bocon Memorial Hospital. No? Pero sa ina agahon nga nag-aturyero ang pamilya nagasugid nga matapos mabuong ay ginagwa matakay na matagahon ay nasambit nga daywa ka mga biktima.
0: Hakonpain matagali.
1: Oo, hadagan matagay buo hakonpain, no? Pero nagwa man wa matama pag-abit git. Dakwan nga, kundi nagwa matagay na tagahon yun. No? Ag, suno sa aton nga naman siya police nga may ginataga na nga settlement, no? Between sa nasambit nga driver at sa pamilya at daywa ka mga minor di edad katodong Jidel.
0: Mm-hmm.
1: Sa pihak na bahin, kumadumdumahan na yung pag-salakay kung ato nga taga Provincial Intelligence Unit o PIO ako ato nga tangalan Municipal Police Station sa sangkapturiyahan na sa barangay Dapdap nga nagsilibra ko ng fiesta kahapon ay bisgras sa gabit alas 12 ay sinalakay ko ato nga taga PIO no? Joint Element tangalan Municipal Police Station ang na-restorong an-om ka mga involbado ng mga maintainer, banker, no? So, kailangan nga sa takaday RG, 1L26 anyos, matawag natin nga rescuer at MDRMO at Tandan Antique, presidente at Tandan Antique man nga, kakusin matawag natin nga Banka o Patador. Number 2, si Fred Stubang, 21 anyo single estudiante residente barangay Kalangkan sa Banuat Makato Mananayan.

0: si D.O.B. Julia number 3 sa Kakotero sa Anyos kay Residence Barangay Castillo ay matagkasiray ng patadurman o bangka. No, ang pag-apat, si Roger Siglo sa 63 Anyos yung Korea operator mismo ang Residence Castillo sa Manua at Makato. Nag-agrong ikalima nga si Limit to Tisora, 55 Anyos Residence Poblasyon sa Manua Tangalan. Ayan ta, di ba? Rungin pa sa kahit kaso ay rungin sa Adisipi Anyos nga ito ang minulidad to. Yan iwan na lakit sa rin ang kaso, no? In turnover na ito sa ato nga taga MSWD, no? For proper disposition. Why rin lima ay ga-inquest makaroon nga adlaw, no? According sa ato nga tangalan PMP, nga ga-inquest rung kaso punta sa lima nga ra in violation sa Presidential Decree 1602 as amended of Republic Act 9287, no? Tuno sa ato nga tangalan PNP. But according sa ato nga tangalan PNP, sa labo na ato nga dugang intumisyon magkaroon nga dahon, ay ready sanda nga mag-file ko o mag-post ko anak na nga yan sa para sanda nga temporary kailwayan. And according, nga 30 mil rung kada sa matop, pero nag-provide sanda ay tinatawag ba nga indigency katodong dependent, mahugog sa
1: Certificate of Indigency.
0: Oo.
1: So kung ma-approve, ay malisen to piyansa, tapos kung mag-plead guilty pa, ay basic penalty lang.
0: Do yun, nung guwana ka nung katodong detail.
1: Oo.
0: So, trying pa sa original na piyansa, pero na may posibilidad niya mahugog sa 10,000 pesos basis sa mga iga-presentar ng Certificate of Indigency yung issue kanda ko anda ka nga barangay official sa natungdan man niya barangay katodong detail.
1: Mm-hmm.
0: Magluwas karon, huwag din at mga reported untoward incident sa pila ka mga kabanuanan. Yes, sa segundo distrito, magluwas lang yes, sa pinakauli ng development, no? Sa Banuat naman siya, nga, isang vehicle accident, and then, arayang development. Sa gin, patikawin yung operation kung aton nga mga otoridad tuloy sa anti-gambling activity or nga nag-exist sa andakara nga area.
1: Ay, hagos, tanan niya ni kinapukusan, Paul, Bilyar, Karakros, Baraha, Madyong, Tungit.

0: Haya gayagan, mo ba rin sa itong engineer ato na observahan, kapimbaya sa manuwa man, magkato nga nakikita man nato, no? So, magluwas ka rin, huwag din ba, no? At mga natupangan kita, no? Aga, by the way, salamat, igali, no? Sa pagpakigunong ko ato mga kilagang nagabutan, kabi sa Pasnog, no? Sa pagkaliwan ni Nanay Pinicula at Taburna at Talagro, no? It's a kinistang sa Barangay Kayangwan. Ya sa banwat makatuwa pa na tayo na ro anak ang rubong no nakahamyang makaroon sa panibagay naton na sa Sikibaistang Tengwan sa patay ngayawas ni Pinikula Taburda
1: Talaga. Ano ang rubong yes? Partner ni ugangan mo?
0: Tentatively is May June 6 no?
1: June 6
0: tentative baron oo
1: bali ano nun? Martes, Lunes.
0: Hindi ko ang makuha ng Martes. Ano ko? Basta meron tentative istoryahan sa gabi.
1: Sabado. Oh. Kasi Lunes so, is uno. Tama, oh. Sabado.
0: Sabado. So, di karoon kita siguro nga magkakanya man Guinness fan siguro. Kung kita man may magabutan para kami ng Pangasinan, nasa iba mananang ibang no? Kasi pag-aaral maabot man para nga makipag iba man sila yung pagtaliwan sa peka sila buhay ko ato nga mother-in-law. So, di na nga na siguro ato masot mga information.
1: Any update sa ratong case nga to sa bagay ni SB Jerome?
0: Ay, negative. Uwa din.
1: Pero sige, paro tutok ito ato niya mga kapulisan o wagon?
0: Nag-call niya po, nag-gather niya po information. According sa ato niya pag-sigilan nung namin with the police officer Marlon Del Rosario, no? Ayrong officer ang kisitabi karay si Corporal Retintoy, but ginakabuliganan nyo lang na para ma-incorporate yun lang rung andang mga nagadir ng mga inputs, no? Sa particular incident, pag-baril sa bagay ni is the member Jerome Vega, no? So, hindi mo kita makatao pag-indungan ka mga information, kung ano, operational. So, hugaton nyo lang natin official nga result of investigation kung aton nga naman siya pulis katodong Gidel, no? Ay rin man ang mag-istoryahan sa hapon kung aton nga taga naman siya pulis katodong Gidel.
1: So, uwa pa masaraduhi, no? Ongoing paro investigation.
0: Magluwas na rin ito sa may reporters ay close case yun to.
1: Kapail yun to eh. Identify kapail yun, di ba?
0: Kontar ng epidemic pero ginahugat epidemic itning witness na si Asherty na pa yung third brother ita biktima ka to Jirel. So ito tabi si Lilo no? Ito na pag-uli pagkaroon para nga maka-execute na kara nga epidemic para ma-file into regular file yung kaso nga prostrated homicide kontra sa suspect no?
1: Okay,
0: na
1: sige
0: na si Asherty. So doon yun nung ato may matod na nga information ang report live na nag-report niya sa ato nga Nuansia Municipal Police. Sige pa ka sa Tundo Birada. Ako naman si Katulong Rolly Boy. Irira at Radyo Todo. Kaibigan mo.
2: Radyo Todo live. Report.
1: Abugid niya sa gamat ha kay Katulong Rolly Boy Herrera. Direkta nga nag-report sa Anakaraga Area of Responsibility sa May Segundo Distrito Kuaton Karanga Probinsya Itakgan.
2: Berrada.
1: Mag-commercial break, anay kita dong. Antes naton tawagan si SB Goding or si Ma'am Herlin Samoy, no? Kasi gusto kong buligan itapag-diseminar do aton niya taga Solid Waste, no? Para wagon bagat may magreklamo, no? Kasi manabo ag manabo nga may kwan kinatawag nga pick-up point. Kung siin do basura una yung tanan ibutang sang kalugar. Sa sangka area, mga katuto, no? Pero para mas malinaw, ay gusto ko nga tawagan, roato niya taga Solid Waste, hara may mga enforcer eh. Ag may mga ging train man niya to sa kabaryuhan niya mga enforcer, ay kung gumana tananda, pila rumulta makaron sa illegal dumping, ay rumagawa ka na illegal dumping kung hindi mo maipilak sa ginatawag nga pick-up point, ha? Sa lugar kung siin dapat ito ibutang o mga nakasako at nakasegregate ng mga basura. Tao kung ready kung mga kabarangayan. Ay kung hindi kantigo kara ro mga barangay, sanda ro mamroblema kara. Kung hindi nanda madisiplina ro andang mga pumuyo. Kasi pag hindi masegregate, ay one. ay pakinaiwan si Doro Mahimo

0: Pangiwasagit ayam sin or masilik. Doon doon pangutana.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Ah, mga katodo. Okay, dali yan. Okay, dali yan. Ay, programa pa kita, no? Ay, may nagapangayo uman niya rakaton itabulig, no? Hospital. Nagaprograma pa ako to, ha? Dali yan. Tanawon ta, no? Aton galing ron niya, kwan, ay pasilitar. Aroy mong problema nga ron. Okay. Alas 7:11 aton karaga oras, agroray ka oras, ginhaton katon, itabimig, the best. Bigaling, bimig. Magabalik ako, pagkatapos si Jamakara.
1: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasabi.

sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na ako nga ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it, ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
5: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238 for Series of 2026.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
5: Drink responsibly.
4: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
7: D3 Bio!
8: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO! Ang VCO nga may D3! Pumakal sa mga butika. D3 Bio!
9: Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
9: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
9: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ug skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ug skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embutido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ug crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Backhouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata Navara.
12: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
13: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
14: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. kasuhan ko at saka yung piyan ko. Pero sa walong box lang po ng recipe po, Kuya Boy, ng Panginoon po, ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulong ko.
13: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
14: Wala na po. At saka, inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung minom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
12: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
0: Todo Berrada. Berrada. Komentaristang walang sinasanto.
5: Okay. Balik kita manuha sa aton karanga pag ililimaw. Good morning, Anay, ha? Kay Cherry Timpurasa, ha? Nga nag-monitor ka aton. Kay Idol, Kapitan Vic Mandal. Kay Kagawad Michael Villanueva Sulina. At kay Rosie M. Isog, no? Kay Karin Mayor. Kay Amalia de la Cruz Subiaga at kay Randy Ranz Santisas, ah, nga nag-monitor makaroon sa aton karang pagpangalagan.
0: Todo Berrada. Berrada.
5: Paalin tabaga ma-balance ay paalin tabaga mapaigo-igo, no? Kasi I think agang-agang yun eh, no? Agang-agang yun. Kasi 7:24 na eh. Pag tumawag pa kita, mabibitin lang kayo. Ha? At ayaw ko kayong mabitin, ha? Kasi, ambay ko nga ni, gusto kong buligan nga i-diseminar, no? Although, may meeting, ag-seminar yun, ag-training nga natabo, no? Naging patawag, Romunisipyo Itabanwang Kalibo, under sa solid waste management, no? Ag-igturo mga kabaranggayan, may mga barangay official, mga BHW, no? Parang ani sa seryoso, ha? Kabay pa nga seryoso yun. Kabasi baga ningas kugon yang pagabot it sa sang Domingo, sang Bugan, Dewang Bugan, uwa yun. Wawot binati-bati. Ha? Sarayang implementasyon ita ginatawag nga no segregation, no collection. O. Oh. Kato pa rin, kabuhay buhay yun dahi. Pabalik-balik lang git kita eh. Ha? Ay rumatabo ko no, per truck, may kaibahan nga taga solid waste nga naga-inspection, nagabukas. Although maawat-awat ra, ay buksan do sako or do silupin, agtanawon. Kung daya ha-segregate, o uwa. Ay kung ha-segregate, karga. Pag uwa ma-segregate, aywan. O. Ay problema gumat barangay ruhi, aywan nga ron haman. Ay rupang utana, sin o rumahimos. Ayan. Sino rumahimos? Rutag-ana? Kasi gingbutangon niya ni itag-ana ron eh. Ha? Ag hindi ko ninyo ma-identify kung anong basura ron. So, meaning, wait, may mahimos. Ha? Ag dubarangay kararo mga muti, haman. Ay, kung di na napaghimoson, ay matumpok nga matumpok ang una rong basura. Ag, mayat kong takawat kuring nga rawat ayam. Nga mag-usab it mga sako nga ron, ag-iwasaag, ha? Kapin ko'y may mga dayaper, may mga humgan doon na nga sa pagkasayon itayam ay pagkaon, ha? Pwede na nang kaunon, no? Ha? Something nga magahugom, ay tapos yon gakalhit doon sa karsada, mga katudo, ha? Suro yun do, ginapananaw ko nga posibleng maging problema. Pero kung may una nga ginatawag nga pick-up point, sa sang kabarangay abi sang kalugar yang ag-assignant aruna ron it taga solid waste, no? Or enforcer mismo or tanod nga naka-training nga hara dapat do basurang ginabaton yang naton, no? Nga maibutang sa MRF or una sa pick-up point ang mga katudo, no? Halimbawa nga ta kun sa bilog ang per barangay, ha? Ay siguro hindi runa matambak ro hindi pwede pick-upon. Pero inagat ay maitambak, kahit pwede pick upon itaton yung mga garbage collector, ang mga katudo, kuha nyo. Naka-observe ako sa tinigaw, ha? Ginadayaw ko permero tinigaw, ha? Nga ro tinigaw, may gate, hindi ka kasugod basta-basta, ha? May gabantay at adlaw-adlaw ang naga-check at basura. Pag hindi na-segregate rin mo nga basura, balikan sa inyo ron. Uwa, tagi na bato na. O. Ay, segregate na yun to. Kutagbagay, ag ibalik. Ay, okay kung dahil unti sa sugod. O. Ha? Ay, paano ro mga ibang ara? Ha, mga katudo? O. Nga hindi nanda mabantayan. Ha? Agwa pa training ro magbantay. Ay, basi magsagamua yun. Constricto gid matuod. Ha? Nga ro hindi masegregate, ay hindi pag-pick upon. Ha, mga katudo? O. Suraya kunta, pero hopefully hinaga, tinguhaon ta, nga matawagan doaton niya taga Solid Waste, no? Ag makaistorya naton para to help sa information dissemination. Ag ano ba talaga kadayom, kahaba ang pangil, ha? Kurayang implementasyon, mga katudo.

0: Ayang-ayang undo aton kera nga oras. Good morning, anay, kay Kennedy de la Cruz Sablaon, itistansya. Alang-alang na oras naton, ha? Naga oman kita nga magakililita ang magahilibati. Standby sa masunod nga programa. Kaya ra si Katodong Judjet, ha? Excited nga maipabati. So, statement ni Governor Joanne Miraflores. Ay imaw taro sentro makarot kontrobersiya. Kaya ra, ging supalpal ta ni, kumbaga, ging dunk ko ni Kwan? Ging dunk, ging tira yon ni Joanne. Sino palpal ta? Tinapik ni mo ni Ramon ang ha, tapal, no? Kung sa mga basketball, tapal. Not counted. Kawaw kita tora. Standby kay Katodong Judjet na Jet Reyes. Pamatiin nyo't mayan. Ang kamulang rumag binag-binag sa programang Todo Komentaryo. Kaya rin yung anchor man. Ang idol ng bayan. Ang energizer ng bayan. Ang vitamins ng bayan. Nagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lang. Abogin niya. Siyamat at magandang umaga, bayan.
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito, ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa. Mabuti man o masama. Hayag man o lihim. Amen. Ruatong pagkaunit kagag. Makarong mainit. Ngadlaw it Lunes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Radyo Todo. Mga sa lipunan, mabilis sa himpapawin. Radyo Todo.
1: Webes gali, makaron bukot Lunes. Amang mga Lunes. Webes! Iba galing kalendaryo akong ginatubad niyan. Kaya pagtanaw ko Lunes, Webes gali. Mainit mahida ito nagmahilwayon nga gaon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak balabag manok-manok. Puno gihapon, ito kaya kita kahapon sa Boracay. Masingkarong init. This is Ice nga barangay, Itkabisirang, Banwat, Kalibo. Maayong aga panay, bilog nga Western Visayas. Agsa nakabugtaw guman, nakabangon, nakamukat dong mata. Dapat yang nga magpasagamat kita sa Diyos ay nakabugtaw pa. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
1: Huwebes kitang adlaw. 28 na kita sa buwan it Mayo. Tatlong adlaw na lang. Hunyo na. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Rubiso. Dagagat adlaw dong, daw mais mo ang aginasipad-sipad. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkatulid mainit na gabaga. Nagaaso-aso pang mga balita sa Gua ag Sugunit Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
0: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
1: Jet Reyes po lamang, as usual. Bukas amon galing niya 268-4456. Nagabaton banwa kung may question kamo, komentaryo, pananawan, opinion. Kono wak kamot pantel ko, wak kamot landline, kapinuna kamo sa mga puntat bukid. Importante may cellphone signal load. Kung may data man or may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, pati sa pribado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan, ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660, ang numero ng bayan. Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa mga official website sa www.radiotodo.ph.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Radyo Todo.
1: Ano mainit gabalita, makarong mainit gadaw it Webes. As in mainit-init gid arong balita makaron. Pero unahong tanay panyempo ay may weather disturbance. Mga kasimanwa, may bagyo sa Guait, Pilipinas. Pero duragapik to makaroon sa western section it Visayas ug Mindanao. So kaibahan kita karon. Pati probinsya at Palawan, dayang southwesterly wind flow. Trap of a tropical storm or extension. Ita bagyo sa guwat Pilipinas, nagapekto man sa eastern part it Mindanao. Dayang bagyo nga may tropical storm nga pangagang Jangmi, doon ang international name, sa distansyang 1,195 kilometers este it eastern Visayas. Yemo sa may Samar Leyte provinces. Bit-bit ni Jangmi rong hangin nga nagaabot sa 80 kilometers kada oras, mabaskog banwa. Aga nagahugag ra northwestward 20 kilometros kada oras. Dong panyempo sa Western Visayas kay Banong Aklan, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Soksarjin, Bangsamoro Autonomous Region, Lanao del Norte, Misamis Occidental ug Palawan, may kalit-kalit nga pagwanugan, may kaibahan nga pagdugdugdog bangod kong southwesterly wind flow samtang sa labinin nga Mindanao. Apektado ko nga trap ita tropical storm Jangmi. Ag sa Metro Manila, nabili nga partit pungsod, apektado man it localized thunderstorm. Sa mga nag-i-star sa kilid sa Pasuba, mabukid-bukid nga parte kabingid sa Aklan, magpamatsyag sa mga posibleng pagbaha ag landslide, ay kunamat nagatugpa arong kasarangan hasta mabaskog nga buhos si Tuhan. Rong hangin nagbaybayon sa bilog ng Pilipinas, so far, mahina hasta kasarangan samtang dong temperatura sa Metro Manila gaabot sa 35.7 degrees Celsius. Maximum nga temperatura rong heat index gaabot sa mga 42 to 43 degrees Celsius.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Yakaton sa Aklan, kapingid sa Kabisirang Banwat Kalibo, may moderate general flood advisory. May posibleng mga pagbaha abi. Rong panyempo, magag-umon, may porsyon nga may silak pagidman, makaroon nga gahon, may posibleng mga pagdugdugdug, temperatura gaabot sa 33 degrees Celsius sa Kalibo. Samtang doon nga pinakamanaba nga temperatura hindi ng gabi 24 degrees Celsius. Makaroon nga na 7.43 sa itong temperatura, gaabot na sa 27 degrees Celsius. Kasarangan at init. Rohangin na gahuyop, pawiste, 5 kilometros kada oras ang bugso, ganagabot, 12 kilometros kada oras. Air quality, okay pa man. Alas 8, alas 9, alas 10, hasta alas 12, magugagom, pero masilak. Alauna asa alas 3, may gago, may pagpangilat, pero may silak gihapon nung panyempo sa Kalibo. Robagyo, sa Guapat, Pilipinas, doon nagapikto ka ito makaroon, doon anang extension or trap, kurayang bagyo, aga north easterly wind flow kamanaman localized thunderstorm.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Liso kita sa nagapangunang balita banwa lokal. Mainit nga ginistoryahan makarulo na tabo nga nakahapon sa Boracay. Hambay ko nga ni igto ako kahapon sa Boracay. Ay naimbitahan kita ko anang ginahambag abi igto hay ano daw public consultation or a consultative meeting it Boracay stakeholders kung gina-propose nga Boracay Bridge. Aga may presscon o galing bukod mat presscon na tabo kundi open forum. Ag hindi daw yon consultative meeting kundi a sort of reporting according kay Governor Joan Miraflores. Nag-report sana nga mag-ama si Governor Joan aga Second District Congressman Joan Miraflores. Kung ano kung nung estado it ginaduso nga ra ag makontrobersyal nga Boracay Bridge ni San Miguel Holdings Corporation. nga dong notice of award binato na ita San Miguel Holdings March 30, 2026. Daya nga nagtaliwan niyang nga Marso.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Pilang adlaw nga mainit nga gidiskusyonan dayang propose nga tulay nga ginauponihan ita Boracay stakeholders. That's why nga ginbilog dong One Boracay Movement No to Boracay Bridge. Nagbasa ita mga resolution nga nag-oppose man ag nagasuporta sa kausa ta One Boracay Movement ag provincial government ro pila ka mga local government unit sa Aklan. Dong League of Mayors of the Philippines or League of Municipalities of the Philippines sa pagpanguna ni Kalibo Mayor Jory Sucro nagpasaman it resolution kontra sa nasambit nga tulay. Ag limang ka mayor dong wa makapirma ka to. Mayor Malinaw, Mayor Madalag, Mayor Malay, Mayor Borwanga, ag Mayor Nabas nga si James Solanoy. Nga naga huhibayag makaroon nga mga pang-orason. Dong Philippine Councilors League, nagpasaman kapariho man nga resolusyon. Dong Liga ng mga Barangay, nagpasaman kapariho man nga resolusyon nga nag-oponer sa nasambit nga propose nga tulay. Pati rong Pharmacy, ang iba pa nga mga organisasyon, nagpasa kuan ng sarisali, nga mga resolusyon, nga nag-oppose man kung nasambit nga proposed bridge. Asa nga umabot sa House of Representatives? Asa nga umabot kay Congresswoman Leila De Lima? Ita ML party list. Nga nagduso nga ni Banwa, it-resolusyon. Nga nag-aayo Banwa sa House of Representatives? Nga maghimo it legislative inquiry sa nasambit nga proyekto. Wa pa nga nila ka-schedule kung saan orong legislative inquiry. Wa pa't schedule. So kahapon, nag-report yun dumag-amang congressman a governor, Joen aga Joven Miraflores, kung status it opposition kontra sa nasambit nga tulay. Ag-abo doon nakibot Banwa. Abo doon nakibot kahapon. Sa pronouncement ni Governor Joen, ang Congressman Joven Miraflores, nga kung may 13 pagali, sa kasagsagan kung dinibate sa nasambit nga tulay, according sa magamang Miraflores, may natabot ang meeting ito sa Metro Manila sa opisina mismo ni Don Ramon Ang, dong presidente ag CEO it San Miguel Corporation. Kung siin sa idagom kara, rong San Miguel Holdings Corporation. Ag sa nasambit ko nung meeting, igto man yan eh, si Aklan First District Congressman Jess Marquez, ag former Vice Governor SP member Rinaldo Boy Mijares Quimpo. So at sa nga nagatubang ko no kay Don Ramon Ang. Prior sa natabo nga meeting with Don Ramon Ang, kung matandaan, dumanga manugturo sa bilog nga Western Visayas, nagagto sa Roa City Capiz. Kaibahan nung mga manugturo sa Aklan, ay Aklan katurong may pinakamabo nga mga manugturo nga na-promote. So nagpanumpaig to, ay na-promote eh. Ang dinapit nga bisita, what iba, rumag-asawang President Bongbong Marcos ag First Lady Lisa Araneta Marcos. Agwo, bukod nga nit imbitado, actually, rong ko ato nga congressman na governor sa nasambit nga aktibidades. O galing bangod nga abong Aklanon dong na-promote, nga manugturo, nag-desider dong mag-amang mag-agto manigto. Agod iban sa kalipay, mga teachers from Aklan, nga na-promote. At siyempre, Rojas City, igto si Marojas, it Partido Liberal. Nga, Roaklan, katuan ay ginatawag nga liberal country. Kabuhay tang mga dinagon nga rong mga politiko sa Aklan, kagabanan liberal. Pag-liberal, doon nga nagkakandidato, nagadaog doon liberal sa Aklan. Ay galing kulihi, naduga doon liberal. Ay sari-sari nga partido na. Halo-halo na ang natabo.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Natural, liberal, baluarte ni Mar Rojas. Bisa na perde ng unga nga si Paulo Rojas sa pagka-congressman. Mga kasimanwa sa 1st District Itcapiz. Aga, after it outtaking ko mga manugturo, siyempre may ilabas. Ito sa bye-bye, Rojas City Capiz. Ag mismong si Mar Rojas nag-imbita sa mag-amang Miraflores nga kung pwede mangin ka parte kamo, ha? Kung mga tao nga mag-aiba sa mag-asawang Marcos sa andang ilabas sa bye-bye Rojas City Capiz. Sa madaling istorya, mga kasimanwa, kaibahan sanda ito sa ilabas. So natural, o istorya-istorya. Istorya ita ekonomiya, istorya ita korupsyon, hasta hagtorong istorya sa proposed Boracay Bridge. Nga according sa pagkamaroon, nag-open man gani. Nag-open man kung Boracay Bridge. Makaroon o nag-imawon? Andyan na ba siya? Ah, okay, later daw. May anang event nga ginatindiran makaroon. So, karon lang, mga 9, balikan may mo. Trato habi, kung mga 9 available si Congressman Jess Marquez.
0: May punto ang bawat komentaryo ni Jeff Reyes.
1: Ay, makamanumano ta si Congressman Jess Marquez dahil kaibahan ni mo sa meeting, ha? With Don Ramon Ang. Now, going back sa Capiz. Waman kung tanaila nga buksan it mag-abarong isyo sa Boracay Bridge dahil gani nga simple no okasyon tayo party ta sa outtaking manugturo, eh. O galing mismo si Presidente doon nag-open. Ay, siyempre, inasa na mag-ama, eh. Nagpangutan na Presidente, oh, kumusta na yung Boracay Bridge. So, ginistorya gun ni Congressman Joven at ni Governor Joen dong sentimiento it publiko it Boracay stakeholders kapingid. Mga kasimanwa, CBT MPC, tanay nga mga nag-oppose sa graton nga probinsya nga hugot gid ng pag-uponer ko na sambit nga tulay. Siyempre, apektado kita. Madungaan kita at hagus tunga sa bilyon nga income. Alin sa ton nga kagban ag katiklan jitipot.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Agambay ko nung mag-ama. Hay, wa man na Mr. President it endorsement man doon halin sa provincial government of Aklan. Ag natural, si President Marcos, dating gobernador it Ilocos. Nasaira naman, ha? Nga maurang mga proyekto nag-require it endorsement it local government. Like provincial government. Ag daya mga ginambag DPWH. Nga hindi ko na maiporso ng project nga what endorsement do aton nga provincial government. Dahil nga una nakasading dong sa Republic Act 7160 nga kinanggan gid kung may proyekto dong national mag-agigid sa lokal, dapat may endorsement. May consultation. Una ron sa state policy ding dong sa Republic Act 7160. Makita mo ron second or third page it local government code state policy ginahambag agi ko noron. Tomorrow lang ko, no? Okay, sige. Tomorrow man kon tomorrow. Si Attorney Boy, kontakay mo kon ano roan ang hambag. So, insigida! Tinawagan ko, no? Ha? Doon presumption, tinawagan Doon presumption ay itbaga ba tinawagan si Don Ramon, Don Ramon ang ita San Miguel about sa tulay. After kokasyon sa Rua City Capes, pagkaga nakabatutawa galin sa legal counsel ni Don Ramon ang sanay congressman na Governor Mira Flores. Ang nagset nga nit meeting si Don Ramon ang sanang opisina mismo sa Ortegas sa Metro Manila. Ang natabor meeting May 13. Dahil ginahambag banwa, natabor nga paghambag ni Don Ramon ang nga hindi kong pagpadayon ng tulay. Bangod ko, strong opposition nga ginatawag. So pag-pronounce kahapon, sa inyo ka na natabo, ay hagos mapuno dong function hall at hinan sa resort sa Boracay. Ito mga big time, mga negosyante, mga well-known, mga tao sa Boracay, ito kahapon, paghambay nga, hindi na daw Rinald, ito tuloy ang tulay. Hambay tao ba nwa ho? Hambay tao? Na. Okay. So, may open forum, di man kami kasi ingit ng mga media, ay ginduminar mataga Boracay. Pag uli namon Rinald sa Kalibo, hapon-hapon na. Pagtapak it kariton, it ginasakyan namon nga bihikulo. Pagtapak it kariton, sa boundary it mina agtigayon, sa tunga-tunga tulay, tumunog ang cellphone. Pagtunog it cellphone, tinanaw ko. Pagtanaw ko, itsura ni Don Ramon ang ako nakita. Agro nga ng caption, Ramon Ang denies backing out the 7.8 billion proposed Boracay Bridge. Sos, dong una nga makaraho. Hay abuon eh, pag-abot kaya sa sentro na sa Kalibo giday. Kabo-abuon banwa nga nag-post, abong nag-react. Dami na. Ha? Ah, ang dami na. Ah, arat na tabo after it palak.
2: Yaw-yawun! Yaw-yawun!
1: Sus, mara kagusip. Dong taga Boracay nag-post pa banwa sa social media. Thank you San Miguel Holdings Corporation. Thank you Don Ramon Ang. Tapos, here comes Don Ramon Ang naghahambay. I deny. Not true. Not true. James Solanoy dies laughing.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Hindi, anay ko na magtawamat statement si SP Boy. Hugot-hugot gid ko no paglamano ka na ni Kwan. Ha? Kay SP Boy Kimpo, hugot-hugot yung paglamano ni Kwan, ni Don Ramon Ang. Hugot-hugot yun, ikaw kita mana. Ikaw kita mana rong may strong opposition mana. Vocal ka yun masyado eh. Na kikita ko manag, nababasa ko sa social media. Ikaw gali mana si attorney, former Vice Governor Boy Kimpo. Hugot-hugot kita ko nung. Pero paglamano ni Kwan, paglamano ni Don Ramon Ang sa alima ni SP Boy Kimpo, hindi ko masarin kung anong klase o anong kahugot niya to. Ha? Hugot it kaakig, kalipay, kasubo o kunano. Di ko main, basta hugot eh. Pamatian ta man waro atong gobernador, agdo atong congressman, sanda nga pagpahayag. Unahon ta si governor.
3: And for today's meeting, we also invited our friends from the media. Palakpakan natin.
1: Ini yan, Dong. Mga media partners. Dong.